I'm on my way.

Oh, oh, oh, oh, oh.

tsiba batho ba bangata haholo ka lenaneo leng la gago. Ke tlo etsa motlhala tsona di statistics o a sheba gore na PC shebile gore o gangata batho ba ba kreste ka streke ne ke yona nako e ba gapelang ka yone. A ere re nke bulana e tse lenaneo la thapelo go tloga ka three fitlhela ka four.

0: se kgwagisa o tlasa matsatsa selalong ke wena senkgela dikgutlwa bolebole dijaba ka mokaretsang ka tsebe le nkutlwele senkutlwelele ke a kopa mona ke bua ka mogale gagabale morena madiba batlasa metsi ka kapa makakatele majagelela pelesa setia pelo sa bakwena ganya pafitho nka bua ka bulane ka tsosa difefa
1: ke re ba seke nne ba botsa gore na motho yelwa kwa go kae ka mogopola motlhankane mosotho thapelo bulane ke mmamariri erewa ka materiletswe ke selwana se baephotha.

masuka ka saruthutha ka Odiman 92.8 Odijela Hanta 104.3

0: aka o di mampa ya ka ya le bi ka ena tlanke wa di ya mo hawo ene nyana isopa atla e foke e ga sitana le ho rotisetsa hantle ka go di ofisi tsohle tse tsa maisanga ena tsebeletso o te wa o di modimo o ya tlase maoto ka re ba sebeletsi bohle ka ofela ba hantatai ka kotlolokele bo ebalo ena ntate moruti ya ngile nga monnate o tlwa go rengatsane tsa bo borobonga monyolo sa o tla go rengatsa bo leshemele motso emmedi o theo wa jwalo tla go rengatsena tsa gona tsa bo boraro ka mmino o monnate mmino o na e le wa dife ya sa ntsa poka dikgomo ka go sepela ngwansa gago lapeng e maudutsong le ona teng a mosebetsing wago ka o fapakana o kentse headset ya gago lebitso la ka ke thapelo ke ngwana wa gabulane ke mshimane wa ka mono ka kwading a gasodi ke botleng a tlasa lebala la letlatsa stadium wena o tlebitse ka gore ke kwading highlander sa stadium hantle ka sa thaba le pantsola thaba ye sepono mpeng ha bo matswallwa gauteng a ke buisang a jalo ke mogana thogiso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa seodi seodi ke sa tefelo tefelo ke wa matsoso ka sa leitlhwa le ntšhotšho le bo etelele pele ba mogana taelo matsoso ga e le morena kgwabane theko ena ke morena wa thaba motlotlaeditsie la borraro ke ntatarona ka gona kgotsa pula nala ke mmantaga mmantaga kwala lesome le metso e robedi kgwedi yona ke ya bohlano selemo ke sa ketetse pedi masome a mabedi ka metso e tsheletseng re kotsometse gantle godima matsatsi a lekgolo masome a mararo ka metso Erubedi 138 ke bopaki ba go itsheletse fela matsatsi ane a magolo a mabedi masome a mabedi ka metso e supileng a tenyane beke yona ke ya masome a mabedi ka metso e mmedi ke bopaki ba go itsheletse fela dibeke tsane tse masome a mararo a tenyane thuto yona ke ya sekete magolo a robong a masome a mararo ka metso e tsheletseng 1936 e sale ke fitlhile gantatai ke sebeletsa pc ya fama e nanong le monnate le bitsitsweng fela selemela morning drive show le mo efo ke wa bana ba gwale ke la ka tsho ka re ke le ba mane diketeng tse pedi ga ke fitlha keteng tse pedi mono ke tlabe ke le ba matsatsi ke re ke sebeditse nomoro tsa ka tsa mohala +26 6 5 9 9 5 6 8 1 2 1 9 9 5 6 o monnate o monnate
1: e ke tabo fela ngwaneso
0: siabata
1: ngwaneso
0: ngwaneso ka sebele
1: ngwaneso
0: a re ya mangoleng a ngwaneso ngwaneso
1: ngwaneso ngwaneso ngwaneso ngwaneso ngwaneso ngwaneso ngwaneso yana mo gona wa khotso ona ga sa tsheleng yo na ba khang gola hao ke le ntshwa ha ntla ke le ga re mo tota no wa ba tla ha o ko fika ke le le tsena go tsena sa le mo so yo na le mo ya jo sa mo dilo ha le mo sa ba ba ha ha ntla le ntshwa ha we have a son dino wala na wala rosto wala sa sonoi de kono sto bana no su
2: siyabata hantate molo boss off
1: amana mkhandamana
2: mme rena muri mama tsiriso le khanyala khotso a o etsetse ka ogele ka ogo go fetse o bohlokwa mo le mongwa mo ifa bana ba kgwale ka sitana le ba sothuka ka kareng
1: mme ba mkhopang mo so tlhomisho o bana ba kgwala ane ene tshu
3: ba qetella fela o so tsheletswe ke re e botho a gata o tshella tswekeri ba ke tla ipubela ke iketse jwa se a bata
4: mino o monate ka nako tsohle ho PCFM
3: bonang ke eme monyako ke ya kokota mme monyako o ke eme ngona ke eme pelonga ya hao mpulele ka ha go huwa bona ke eme monyako ke ya kokota ho tswa wena o kena wa nka moela ka pa ha o nka moele empa nna le bana beso o di maphisi FM kana ko ena gere o amuele Jesu amuela Jesu bona nga ke eme monyako ke ya kokota

0: Amen.
1: Amen. And that is the Sanga Kwadi.
2: Bonanga ki emi monyako ki akokota. Ho tswa gona wa mpulela ke kene. Tswa gona wa mpulela ke kene.

0: palamitongi, Yeso palamitongi, Yeso palamitongi.
1: Amen.
2: Amen.

0: baja o morrele
1: ba ha o morana ntate
0: bena
1: nana go wena ka go tsiya ya hao e halalala ba ha o morana ntate
0: ba ha o morana benji benji
1: ka se tie mo re ntate
0: e mene mmewa re ba ha o morana
2: ba ba ha o morana
0: manes
2: le satana go mo tlhoka matang hai a se dijo ke ba ha o morana
0: ba ba ha o morana kanjina kokota o tla bulelwa kopa o tla fuwa re ba ha o morana ntate dimpho mpholo a ntate molo ra mose re ba ha o morana
3: ke ba ha o morana
0: morana sthabi
3: a di o ke mo futa go tshe ka ke a jo go go ya hana
0: eh
3: go tshe ka ke
0: ntate mogobo ba ha o morena ntate mogobo
3: a ma zo nyala ntse kwa no wale
0: e mene tle ntate wa lengolo la pele la ba Thessalonica kgaolo ya bohlano temana ya leshomele metso e tsheletseng a o isa leshomele metso e robedi thabanga ka mehla sephetseng go rapela le bohanga dinthong tsotlhe gobane tsena tsotlhe tseo modimo tsena tsotlhe ke tseo modimo a ratang le di etse ka Kriste Jesu ya ba ha itlhalose lebitso la gae.

0: jale empa e bohlale motšhini ona wa ka mandlandaba ke yena mongate mana ye empa ke ntate motlatsi pakela o ka debene ka mano o ke yana mahlanteng ke ntate motlatsi pakela o ka debene ka mano re ba ha o morena morena mmatshep
1: yo ka ke le tsedila ka le tsheko ya ka ga tswana re ba ha o morena
0: morena mmatshep
1: ka ma se tlo
0: amen in nesu

0: akelesile le banga akelesia le mo emedi a buti bokanga a le kwading ka ba ho moren
1: ba ha ho moren
0: memma ka me
1: mahawa modimo ke kwetse ka ka a salom tshela ke ma ke tshe
0: ka ba ho moren ka ba ho moren memma ka mo helo ma khile
1: amen
0: and that amen ngwane is ke tlo iphumana ke ikentse bwanga a hona letho le ke tla iphumana ke ikentse lona hodima PCFM ya le khotlala gaso la hantatai uthiwa hantle a vane lesotho hotel and casino re ba ha o morena le tla hlouwa ke bohle ka lebaka la lebitso la ka empa ya tla tiisetsa ho ya qetellong o tla pholoswa mme tshidi a le hantatemolo pita re ba ha o morena
2: ka ba ha o morena wa Yesu
0: masale
2: a fumola a ya lokileng a mangata empa jwa fa modimo o montse wa rona kaofela ka ba ha o morena
0: ka ba ha o morena masale ka mono ka sea point
2: a me a tlaka
0: morena modimo wa matsiriso le kganyalo kgotsa wa balele ba ntlo ya ha o nnesu
2: o tshwanela ho go jela go tlaka
0: thank you nnesu

0: re ba ha o morena
1: re ba o morena
0: ntate le tlhoko
1: morena tela momello dikukutu dipapa yo pele ya ka ka ba tsa tsi tsi tsi tsi tsi re ba o morena
0: re ba o morena ntate le tlhoka qeme ya ntate molopite
1: ane ne kholo wa le
0: morena mori mama tsi tsola khanya le khotswa ba balele ba ntse ya ha
1: ba tsola le le mpa ba le tselo
0: amen ngwane ye tsinga tsa letswalo ke bitsa ho wena re ba ha o morena maina ngwane hlalele ale motebang se petlele motebang.

nga ba pelo di matetetso bona ditsela a lekwadi tsietsinya ditsietsinya mahlomolenga ratwala ha wa lena phetho ke ka ho ke tlanga ho wena ke o rorisa.

0: ba ba ha umurene
1: ba ha umurene
0: mo pheme
1: song bu jeso le tsakati ila ha e tsatsi ba ha umurene
0: ba ha umurene o tlatsi sentsa ona ka sehlo
1: ba khona
0: amen ngwane.

0: maina ngwane hlaleke a re ke feta mona ha magaketsa mona peka ke ya ke libile ka mane ka motebang ke thewa masegumu ke ba ha umurene
1: ngwanes la botlo ba ka mo masuba so ka ntse ka sela mathe
0: re ba ha umurena go afahla
1: mashukuratla
0: rena muri mo matsiri sala khanya le khotsa ba balele bantweno ya ha onnesi
1: go jelo nna tsena
0: amen tsamai

0: e bona ka ofela memmarorisang a mokatse a le khubitswa a ikona not khubitswana hlebana na hathuthe ke ba ha o morena ili ka monka ka mobe ya khubitswana banna ili mwana wa batho o na hathuthe ka nnete re ba ha o morena
1: ka ba ha mo ganang da le tsapela mo hlanga Jehova
0: morena tibel
1: ha wa masole ntja ya lwana itlomele mbohle di raketseo Jesu wa ufi ke ba ha o morena
0: ke ba ha o morena morena tibel
1: ha ke bitse le re le pele ba tsapela da tsapela mo hlanga mla ke ikoko tsa ipa mo hlanga go ya tsona ma u amen
0: amen nne
1: Jesu ke mo ga
0: wa dipe
1: hallelujah

Ibitsa ba rubetse ntate dikubontse tshisa. Ibitsa ba nna ba ntlunya le fifi mti. Kere prompita yena ha ila le khotibo. Pane ba le kautimo ba be ka tlase ba le ba le ka tlase ba be ka kautimo. Ba tshubuana ile ha fetu wa mti wa fetu le polo tsa banna le basadi. Go tla go tumiswa wa ba fela mti. Ma profita le dinga ka le bohle ba tsile wena o tiri. Ke na ya re ne ile mo pilo ke na re ne ile ntutu.

O moya o halalanga o ile ngwa ikotisa bjalo ka ditemana dipesa le memmina thoko e ka sitena le mantso ya thape. Mempho magema a le ka mane ka ntate molo shedile. Memmamopira mabitsa wa le ka ota yo ke mmoneng a tsatsing la maobane a latlhela le tsikitsane la hae. Mechicha a le pela tsweu. Kotsaneng a latlhela le tsikitsane la hae a le kotsaneng. Ya bata aditse ha ntate molo bosofo ntate tohlang a le se hlabaneng a sa kwading benji benji a le ha molo mo ampi a u sinai a le khurunya bana ba ntate molo ra tshosa ya ba ntate dimpompolo o lahlala le tsiketsane la ha ya le ka mane ka ntate molo ra moseke ntate mogobo a le mantshonyana ntate motlatsipakela a latlhela letseketsane la gae a le ka mane ka darabane morena matshepo ntori a le mmasephodi wena o tlo ebitse bjalo metimposo nna ke ebitse bjalo metimposo a o bute bokang a latlhela letseketsane la gae a le kwading Memma kamuelo magili Agaga kulumuga ale hahole Agaga kulumuga Masale ale khubunya motse mo roma seru Agaga ha molomo wa mme Memuleleki ale dithabaneng ala hlala le tsheketjane la hai Ono ama fasa ale mo hali suku antate molo le khowe Ausle hata ala tla le tsiketjane ale maghalaneng ra ga di ntumenga matete ale thaba khupa metsa tsin tshube ala tla le tsiketjane la ya le dithabaneng ngona puti ale ka masiprodi wena o tebi tse ka hore ke motimpo na ke bitse ka hore ke mitimpo a tla le tsiketi ai kona Ya we seen tabele nga ile ngala tla le tseke tsane la ya le ka mane ka di fariki. Ntate le hloka. A le qime ya ntate molo pita. Maina ngwane hlalele. Bana ona tsama ka mane ka peka ha ntate molo magaketsa le o di mathu. A le thutinge ngwana wa batho. A ka letse sejana. Morena masitha ale mantshinyane ya ntate molo felele ya ba mona ke ba matsiketsane submarine a ditse ba kubu mme alice makgomo a le leng kotong

ao fela wa rona ga e ba mashume amane a tinyane moya o halalanga wa itlotlisa bua lo ka ditemana le dipesa le me tsa e ba mashume amane ka metso e mene 36 40 44 36 40 44 bonus number ke 40 wena ya betcha.

0: Manghang sekotjenge. Manghang sekotjenge. Ka ba tla dintla tse feletseng. Book. Book. Ke ba tla manghang. Jwa le go hlame ka dintla tse feletseng butle hanya. Butle hanya. O monat.
1: Ke go thabisa.
0: O monat.
1: Ke thabo fe.
0: Nai.
1: Yeja.
0: Yeja.
1: O ata ma ba sala go tlo wane o fa ya sekere.
0: O ba yang.
1: O ba ya sekere me masale.
0: Eh.
1: Hai. O sa ba tla tla go tsela gara ene ntso. Ah masale ntse o go kuka go jetse. Ona tsela ke ga ga. O jo ke ba sa ja ka kere. A ke ba sa re ba ka ba ka.
0: Hale mama sale.
1: Ah ba sa ba ga ma hale me ga. Hai ba sa ba tla o la ga tsitse ga.
0: Hey. Ni dile na. Alo na wa pala mama sale wa pala mama sale ngo wa fahla ha ile wana u jetsitse gore a lo wana wa pala ma pala empa ya o tla iketsa nna ke ka iketsang masale a ipalamela jalo ngo wa fahla ka iketsa masale a ipalamela jalo ngo wa fahla o mona
1: e bile ho thabisa
0: o mona
1: ke thabo fela ngwaneso
0: me a le sma go mo
1: ba ba ne le batwa ba futhine le go tsane mane ha tshosane ha ne matelo ga makabatane ba ne mba le teng ke morena wa rona morena sthadi wa mofukeng dedi wa mofukeng ne matumelo ga makabatane ne a le sa khoma motlo ka khadi ka hathamai ne mana le di ga mabitsa ne ma mothimo kholo mohapi ne ma khaile silas ne ma ne ma ka mohelo mohapi ne ma mo pega mabitsa le fasa ka hathamai abutina pompopo ausina le di ga mabitsa ausi bonolo ga mabitsa ne mamote khomare male ba ne ba ikhaleile ke ne ma makolwane mo fanege ne ma khotso khwele khono mathepo ka kwala batho ne ma kamelo magele male ka

le ka maswabi le kutlwelo bohloko le lapa la ha mohapi le tsebisanga moifo wa bana ba gwale ka lefu la abuti Thekwane abuti Thekwane mohapi ke mora wa memma sebolelo mohapi o hlokahalletse Peter Maritzburg ka la mashume a mabedi a metso e mene kgweding ya bone o tla bolokwa ka la mashume a mabedi a metso e meraro kgweding yona ena ya bohlano o a bolokelwa Roma Hadile tsebiso e etswa ke memma sebolelo mohapi ya mmulwa jwalo ka setempe sa morena wa motimposo le hatshiu thaba bosiu ke ward.

ke ka mogo tsebiso yeno e emeng ka teng e re ke bona rena la mashume a mabedi a metso e meraro kgweding yona ena e tlabe le moqebelo e tlabe le moqebelo ka di 23 tlabe le moqebelo ona ona wo re tlanga go lebile roma mono hadile le a tseba le moifu a bana ba gwale a le se le hlabile ka hare o se those senga sa borona e ba le rona ke tlalla moswang le yena ba bitsana ka melodi ke boma ke bana ba gwale ba bitsana ka melodi ke bomang ke bana ba gwale sepheo le morero wa mogahlelo wona e ya be le go utlwa jelo ka ha e le mmanta ha tjena gore na ge ya bentse re phetse hantle bana beso ge nne re hweletsaneng dikanta tsohle tsa lefatshe ke sepheo le morero wa mogahlelo ona ya be se le go bana kalo re bapala empa e ya be le gona gore re bitsane ka melodi ge le bana ba gwale utlwa gore na ge ntse re le tenga ge ntse re phetse hantle bana ba borunya

0: kae?
1: Ke kopa wa bitsa.
0: Ba bitsa ga khadiwa.
1: Ke nang kwa ne ke mwana wa ka. A buti mope. Da tsa ka di mali. Tengi rengi. Ne ma khante bele. Ne ma ke thabile polao. Ne ma mphola so ri sa. Sa ma ke nya go me. Ke nna ma thabo di photo. Ke re the.
0: The.
1: Kono matimo makara ke mme wa ka. A o se le sia moeketsi, ke se tira sa ga sa so bo lo ka hatetsane. Ntate mo tse ke yo ke, ke ntate wa ka. A se tsa ke magage ke mo ratiwa. O monate ngwaneso.
0: E bile o ya thabisa tla ga gadiwa ka.
1: O monate.
0: Ke thabo fela ga gadiwa ka.
1: Ke bile mo shima.
0: A o mathefatse.
1: Amen.

di-passageng. E ka ikela hantle di-passageng. Tsa masi. Ka qeta bosiu bo re ke le di-passageng. Tsa masi. Letsatsing la Sontaha. Ka itulela hantle ka mono ka kwadinye motse o senga. Ya ba letsatsi a le ntse le phahama. Ho bentsane tsa bo le shumele metso e mmedi ya fitile bo le ka metso e mashume a magago ke a tloa ka mono ka qwadi. Ya ba ke tshwa bua lo ka mahuto ka phunyeletsa ha thamai ka phunyeletsa ha tsiu tsenola mabedi tshene mutimposo ke le bakai ha tsosane letsatsi ka fitla hantle ha tsosane letsatsi yele ke ne ke mmengwe ka mono ke bana beso a the ba ntherile a ke re ke a fitla ke bona gore a ekho a e kae ka ga ehlile mona ke mokete tjena e le gane ke tlotla ke utlwa ga e mme mmatumelo ga makabatane o a hola he bana mme mmatumelo ga makabatane o a hola ha ke re ke a utlwa ke a utlwa ga e ho kete kwa bjalo le matsatsi ane a bana ba bo bona ka go le batho wa ka mono a ileng a feta kgwedinyane ya mesa mme ka gare go bona e ne e le mme Alice Magomo e le dedi pelo ya Modimo ya kena ka gare go bona ba hopola gore letsatsing a kgweding yona eno ya April le nna ke ile ka gola a the ba ntherile atšha ke sebe monate gakalo kore mokete ono e ne ka mokete wa ka ka mokgwa ke ne ke thabile ka teng tsatsing la maobane kore wa bana ke rata ntho tse jalo he moifa bana ba gokgwale ke rata kopano tse jalo e seng kopano tseo re kopananga ka mabitso a bana ba batho e ja jalo dinama tsa bana ba batho ke rata kopano tse jalo a e ne ka ke mokete wa ka hele a tsaya ke reketse kobo ke reketse kobo ke le batho wa la hathamane mme ke le leboa go mmenagane ba Fokeng a se le ka gobane le ge le ya ntshaba kapa a se le gobane le ge le ya nkekisa empa seo le se entseng ke dumela gantle gore se tswa tlase botubonga ba pelo ya lona mme leitlho leno le ileng la ntšheba ka lona ke le boetse ke le gotse moya ke le gotse moya le ha ditsokotsane di ka ba tsa hlaga ka banang bophelong mona empa moo re hahamallang ke ho atswa ka lesoba le leleng e leng la katleho moo le ntseng le nyafa hona teng moo le

re shebe nako ya hone paetseng a ntle metsotso ke yane e mekae metsotso e mmedi fela re tadimme ya monate goreng ya bohlano banna e senyeile a tsela ya tshenola ha ona tsela tshenola ha ona tsela tshenola mo kontraka yeno ha isa la fika a ebola tsela yeno ka mono ka tshenola a tsaba a isiya ele jwang ntho tsa lesotho a tshenola ha ona tsela o tsana le ka mona ka kwading ga le kwading a ho kentswe di street light ho nyolwa le galwane mona fela tsela yona e fedile yale ba a iba ka kwading ka mono ba ntse ba tsheya ba bang ba bona ba ga e bokapa e ho no tlola etola dikotitse e ho no tlola etola dikotitse na e lo go kole itsa go ne di skatsa kena ka dikotitse he ba nna ntho tsa lesotho ah, how not say that, Tenula? How not say that, Tenula? Gare ha o kenella ka go metse ka mona ke mathata. Gore ha o ka hloka tsela tseleng ye golo. Gare bo sona hana go na ha o kena ka go metse ka mona na ke mathata a gwa. Hey, bakhetwa. Bakhetwa. Ah, e bakhetwa ma councilor. Ma councilor. Aiko. Omunate.

jala ke ntse ke tsamaya ke qeta ho feta ka mono ka ha thama e ka tlase jwale ke kena ka mona ka ke ka ha tshiu tshiu ene ka tlase ena ke kena ka ha tshiu ene ka tlase ke nna yane ke ilo tsamaya kae mabitle mane ke se ko hla ke nhlaha ka mane ne ka ka hodimo ka mane ka setopongwa se seholo sa tshenola ha ke nyoloha ka mona ka mabitleng ho na le mona moo o tlo tshela phokohlwana e o tlotla o tshela le ngopeleno ngopeleno mono le ntse le ja setsi letsatsi le letsatsi jale ke tlhokometse go so tsamauwa bo ka ga difate tjena ba ba leile le ngope le leketlile le entse tjena le entse ntho e kang a kepisi mme ha o ka tsamaya mono o ntse o nagana gore e ka nna yaba he latlhephile mangope wena di ka nna tsa wela difofu a tlhephile mangope di ka nna tsa wela difofu banna ke la ka e hopola pini eno ya mosotho tšhakeng a tsamaya le sankwo molotsana a tlhephile mangope a thenyane ga o fitlha mane setshenya sa bafu mono ka botshabelo ka mono banna pula tsena tse tlhagang a godimo mane bo gatshiu mane bo tshenola mane pula tsena tse tlhagang bo gatshiu mane a go na le matlo ga o finyane le mabitla mono a mangwe a matlo a teng ka go mabitla ka mono a mabitlana ga o sa bone a mabitlana ga o sa bona ana qalong mona ga o sa bona ke dikgogola tsena tsa pula tsena tse ketang ona maoba mona ke ipotsa beng ba ba bafuba.

0: ke a dumela le ntse dipuo tsa lengongorego gore na ke ntse ke bobotheya tjena ke babogele dikeng empa le thole karabo ahela ga e soma jantse mmane gomong ya mogale ntho ke a iketsatlha ke tshole pela e se ka fumana mogatla e sa ikise ga e le papatswa ke sa kua ke a mabenkeleng ke tsebana ke logeka gae ke a dumela ke iphuntse mpaolo a le matlhalela o mona mane e re ke tobe tabe a na o lakatsa o latswa seo majantse a sutlwa mamela PCFM
1: your pulse Selemela sports updates.
2: Aga chebe fela hore na di hlotse na tsa ditaba tsa dipapadi go rena tsona. Na di emejwa nga mafelo a viki ina na di bapetsiwa nga mafelo a viki yona ena mo buholo ba di hlopa bonnete dineng di qetela. Bogolo ba ditlhopha di neng a di qetela tse dintsi tsa tsona di ntse di bapala jalo megope ka go fapana di ntse di bapala jalo megope ka go fapana ayo ke tlo iphumana ke ikentse jang gobane a hona letho le o nka ba ka iphumana ke ikentse lona ga e se gore fela re tle ke re shebe tsena tsa wa still coming re ke di fete ga e le gona di ntse di tla ke mathele ka mane ka Admarco a ke fitla ka mono ka Admarco ke fitle ke nke Netbank 8 Cup e ileng ya qala letsatsing lane la moqivelo mane Motenga Mzamani ine nyinkani jwalo le kwadinga Highlanders ya ba Mzamani go hlaka mane ka mogotlonthialala semula e ka sitana le ona wotla se tlhopa sa kwadinga Highlanders ka dinthlatse pedi go nthlaelengwe Mzamani ene a pere boputswa mmele ka ofela bo sebu go thetse ha ile kwading Highlanders ya pere bo sebu mmele ka ofela boputswa bo go thetse ke ka hona Mzamani ile nya ipakatsa go boputswa bona ke ba gona ya mmula e ka sitela le ona wo tlaka se tlhopa sa kwading Highlanders ka dinthatse pedi go ntla e le nngwe ya ba go bapala jalo papadi eneng e le pakeng tsa se tlhopa sa Bua Sono United ha mmoho le setlhopha sa Kick for Life Juvendit ke mo tenga itse ha e fella mane tsa fella e le hore setlhopha sa Kick for Life Juvendit se mmutsi e ka sitana le ona wo tlakwa ke setlhopha seno sa Bua Sono United ka o se rekela gomo dintlha tse thago go ntlha e le nngwe letsatsing la maobane ke moo teng go ileng wa bapala jalo setlhopha sa dilemela ga mmogo le setlhopha sa All Aces ke moo teng itse ga e felelela mane tsa felelela e le gore dilemela di tsamaya pele ka dintlha tse pedi go ntlha e le nngwe ya ba go bapala papadi e pakeng tsa setlhopha sa FC Summit ga mmogo le setlhopha sa ditshetlho ke moo teng FC Summit e ileng ya jajaretsa jalo setlhopha sa ditshetlho ka ntlha e le tse pedi go ntlha e le nngwe ke ka mokgwa di bapetseng ka teng seno tsa Netbank 8 Cup ka mo go di bapetsenga ka tenga letsatsinya leno la mo qevelo ile ka re ke se ka ba ka hlaha go ba bua le ke tla fa ke tla ba ka qopo ke tla e fakela qopo kwa dinga le nna ke ile ka re ke se ka ba ka hlala o hla ka mono ka bambatha go ba bua le ke tla we fakela qopo ke tla iphumana ke ikentse ba a ona letho le o ke tla iphumana ke ikentse lona ke o re fela ke mathe ka lebelo le potlakileng ke mathele ka mane ka Lesotho voter kwa ma Premier League di ne di qetela mafelo a veke yona ena di bapala di bapetse jwalo di papadi tsa tengetse mashome a mararo kauf wela wa tsone meri tlokometse jwalo setlhopha sa dija batho se thoma jwalo ka gaka kgatlhanong le ditlhopha tsena tse ding ke mo teng a re o fa fela diphetho gona di ile tsa bapala jwang setlhopha sa matlama sankana le dija batho ya e ba nngwe setlhopha sa dija batho ya e ba nnoto setlhopha sa matlama bolo e ileng ya kogwa jwalo ke jane thabantsho a qeta o kena a qeta o kena go ba ha qala le game a qeta o kena fela jane thabantsho tsa potabedi ya gago fela ba sa e hlohle ba ga ke mogana wa dija batho e ba ga ke mogana ka mane ka magwagane a e sa le mogana a thaba ka mona ka matlameng bantu ya nkana jwalo le LMPS tsa tswakala ba leng e le wa nkakanka setlhopha ka seng Limpopo Mkhwenye University of Creative FC yang kana jwalo le LCS ke motenya LCS ile nya mmula e ka sitana le wona wa tlaka o rabella Limpopo Mkhwenye ka dinthatse thago go noto majantsa yang kana jwalo le difofane ke motenga difofane ile nya fofa ka setlhopha seno sa majantsa ka we mmula e ka sitana le wona we wa tlaka ka dinthatse pedi go noto Machoga yang kana bolo le diphakwe ke mo tenga diphakwe ile nya iphetsa meogo ka o mmula setlhopa sa machoga ka dinthatse thago ho noto members yang kana le di old tsatswa ka le balenga nko e hlihlielane ile noto ho noto setlhopa ka seng LDF yang kana bolo le marwala ke mo tenga LDF ile nya nyotoretsa marwala ka o mmula e ka sitana lona o etsa maisa hantle ka dinthatse pedi go nthlaelengwe manonyane yang kana jwalo le dinare dinare tsa hlaba manonyane ka nthla elengwe go noto ke ka mogwe he di bapetseng ka teng tsena tsa voter kwa ma Premier League mafelo a veke yona ena yo re sa tswa e furalla e re go bulela mohala nomoro ntsa mohala +26 59956 le 21 9956 easy. Re le mahala. Mahala we hauna mo riang. Mahala hauna mo riang. Bate wile ntate ka letshwele la bona le lengata. Setlhopha sa dija batho. O theoha ka mane ka morija ka magwagane. Mme ke ile ka hlokomela ntate bokanga segwete e ke mohobie moholo ka mono ka morija ka mono ke ile ka mohlokomela ha ke ntse ke tsamatsamaya ka ona ka mono ka lebaleng leno la Setsoto Stadium o na bile a le teng a bualo go sana na le teng a go sana ke wa hantle ntlong ye kgolo ntate ya botlotlei go sana le go thodi dipapadi ntswana tse
3: madi clever
2: easy ngwana
3: mozzarella
2: o iqetella ka noto o qetella ka go a shapua motho a a tswala go a shaka
3: ha a shapua lo shapua ha ba o bone ba khotse se se ka ba mo se mama ara hao ke ramo rana tha
2: ai
3: ba na ga so ka nge
2: ai ai o
3: ga so ka nge golden How can I say, well, I get out for a year, I get even a lot of red flowers that I'm attacking.
4: Kibonigwalo go nala mantsa a hlale batho ba matlama mona.
3: O ba.
4: Ee.
3: Mpahere go etsa tsirela ga le buka. Ke batla. Ga ga se ho tsire buka. O tsana la go. O ba le go tsa potelo go go ja o tatele bona ba na o ba fumana sa general. Mpa ne se ba mo ba dula fa. Ha motho a tsolo a sa go etsa ma. Ha ke tsatsa ke ho di ba patsa gona ka ho fela o ho batla ka mo iphoroka ba na ra nna ntse mme ke ya tso call
4: e sino tso se ba thwe tja tjua
3: ke mme ke ya tso call ke ho ba ja ka o ba no bona ho ya bona go sa no mane kholasi sha tsena go tsaka ka le botsi kutsi ya lokho a tsama le mishimane ka se tsamu a yo no ntso go ke hey a la ka ka tsana la tsana ntse ke tse ma kholasi e e ka tsala ba tsama mishimane o tsi sha tsana ke re ke le bele ka le botsi ka la bele tsi ke me ga se tlo fletse mo sala ya so ba ja le bo bohle ya le bo ri pa go tsena se ja ba tlo ba kutisa pota di ka la mo sa pota matsapa bona bo tsa tsere mo se tsona go sa pota matsapa mm ya ka ka ka te lo ka wena go le bu de ka to ro fa mo nyetsa go ba tlo se ba retse ga ja go fama ba ga tsha matlama a go kopane ga tse ke ba ba ga tshe ga tse ba ne go lwa pala tsala tse a ga le go enda tsana le bohle ba kolo ba di papa di tsana ha o di bodi mo go go di papa di tsana bona ke tlhoko tele ka ba
4: hey tsa jua re wa etetela ka no twe u di mongwana
3: a tsa le kwa tsleba
4: tangi tsleba a se ba bangata a se ba bangata wa tseba ba e bang le bowe tsa jua ke tsa tse dintsa dintho tse ko o ratelang tsona tseno a se ba bangata ba e ba leboe tja tjuane ba e bangke fela gore ae a ke rere ke ena ka tšhelete tsa rona mo radiong re bua ditaba tsa rona a ka nnete ebile ga o na le lebaka mme a se ba bangata tja tjuane ba e ba leboe ga re sebeditseng le mo e bang re ile a nna ga hatanang ditorong teng a ka nnete wa tseba e ne se le ka bomo a ene se le ka bomo e gotswa e le maotomane banna e be ba ha ile maotoma bedi na ene ke senyal le mala ya hlaha kutsi ya rona le batho ba mana le ong ka papadi ya bolo ya maoto ka nama hm na batho ba gata ong ka papadi ya bolo ya maoto ka nama ha hulu jwanga motho ha o ka wa rona le mokogo hm taba tsena di etswa ke batho bo ka reng ba di fika ga thekemmo ya o ka ba ha o ka bana motho a sa le fika ga thekemmo ke so bone batho ba gatang ho nka papadi ya bolo ya maoto ka nama jolo ka bana a thenyane papadi ya bolo ya maoto mona a re tlisitse monate ke ka bana le wena 90 minutes ho sa sa ke se ke khutletse ka pepe ka ba re tshaisa mono re segele metswalle bale batho bana ba fika ga thekemmo ba di fika ga thekemmo ke bana ario a eka nnete phepi nake metso tse le shemele metso e supileng re qeta one ya mokokotlo horeng ya rona ya bohlano mme ka go dipapadi ka mona le petswa la FIFA le re fair play radio.

0: more nine. No more nine.
1: Kilewela mahala jere number 15. Morena. A ja thabela morena thaba. Bona motho neng a tsara o tloga makateng ho tloga ka zuma. A bona ke go thabile gona gona gona go matlana mo tshwageleng banna ona la mabakeng. Ala jile bile ke bona ba mo tshwagetse.
0: Eh.
1: Monna nna ke tla lebola sefofa sa se tsamaiseng.
0: Eh.
1: A ba khutla ba lo itekola ba itlhatlhoba. Go lo itlhatlhoba.
0: Hmm.
1: Ona phoso eo ka.
0: Hmm.
1: A se be mo ma se ne ba tsene bo bona mo nine.
0: Hmm.
1: Monna zuma ke bona go o bele se ka thoko. Monna ka mo itlhatlhoba wa di phoso. Ke mo itlhatlhoba monna wa tsana o pelunya ka ba. Monna o se be di tsaka go tsapa ma sina. O ka di modimo go. Kozo za o go ntlhatlho monna nna ke batla bona ntse wa pala bo ntsha ke batla ka me ka notse no di
0: mm
1: empa he ke a le botse empa bo sa sentwe a tla khutse ke tla sa bo sa sentwe se go ri o ga tso tsinya khare ya ha o ba se a go tsa na sa sentwe ga se na ke sa sentwe na go e tsa di go tso go di a se sa go ntlhatlho wa ntse ba na ba a ba gala ga tsa han tla ge tsa han to se ha ba re ntse o ya go tsitse aba re di tsapota ga re sentse le se se ha re di tsitse aba re di ba padi re sentse ha re di tsitse mo ka me di ha re di tsitse ga se re mo masine be ka ne go bo bo bo mo a ke a thaba o ha se se se la ga ba pala hantle o ha pepi re tlo nya ka bo se la ba go pelo
0: pepi go se ya go
1: tsang di bona
0: tsang di nna ga di yo khotso
2: ka ke le ame we bo bo bo
0: mwanesu
2: Ao ke tsapela ga se phika mana ka go go go mahlale bentla ke tsire ga le bua le maemo mwana a ntse go tsaka tsaka tsaka tsama bona ke ka mo hlala ba go bona ntse go tsaka tshela bula we
0: my name libitso laka
2: ga ke u bula guru e le di tsirele di tseka wena le maemo mwana a tsa tswaka
0: wa tswa ka thaba ka ukwa mnate ka thaba ka nyaka la my name
2: ya le
0: wantatwa tanking tate ke ka kurukuru ka mane ke my name wa ka arae ka nnete wa tswa ke thabile o ge be ke ntse ke tsamaile le wena he bolelele ka nnete wa tswa le nna ke khotsofetse ka nnete ke khotsofetse o fitlela mona mo ke teng he o ka ha o ntsheba wa bona gore a ntwe na ntse ba mmeleng fela hi ha o ntsheba wa bona gore ha ntse ke ba mmeleng letsatsi le letsatsi ha wa bona gore ke ntse ke nka kinka kinka a ke wa bona lo yena o ntshebi ke ka re bakala lona he my name e ka sitana le botjatjuwa ne le bo le khosi ka ofela ka ofela bo hle ka ofela bo ri leng ga sebetsa le bona tsa ba he ka go dipapadi ka mona go ke di hudise se pheo le mogego wa ka ke o re ke bona go dipapadi di a hola ka ha go na ha le sotho e seng mo di nyotobetsa a e seng mo di nyotobe fela mo nnete le ngwana teng ke tla o wetsa nnete o tla nhloya o nhloela nnete o tla nthata o nthatela nnete itswe nnete ge ya tsewa go ke modimo le shano ke satana ga ke mathe ke mathele ka mane ka le Soto Meteorological Services ka thota modi ri lo tshwa fela rena tinga ba di lipile bwanga bana ba boemo ba le hodimo bana ba boemo ba le hodimo ke utlwile menyenyetsi ntse ipetsa mona ntse ipetsa ke itse ke tla di bua ka taba tsena gore president ya sehlopha sa Kwading Islanders e ka e ka go santsang gama utujina ka ka go santsang gama utujina ke utlwile menyenyetsi ntseng e ipetsa ke tla di bua ka taba tsena ke tla ofa tsona gore na mo president ka mo ka Kwading Islanders ke nnete ke selemo sa o qetela sena sa committee ya Kwading Islanders empa ona le menyenyetsi e sentse ke ikwetsa mamona gore a e ka go gathetse me ha ba ba le ndi president ba bo netwa tsa ba ba ga ke ne dipapadi mmona ba tlo di nyolla ga se ka ga ba thuisa ho ge ba di theoleng ga se ka ga ba nyotobetsang ka pa ga ba thuisa ho ge ba di theoleng ga ba thuisa ho ge dipapadi di nyolo we ke mathela ka mane ka Lesotho Meteorological Services ka thota modi re lo di sheba fela hore na tenga di lipilwe bwanga o seng a bona wa letsiare o seng bona wa letsatsi le entsweng a bua lo ke morena ha e ba di office di se di butsi ha e ba di office di se di butsi kana kwena re sheba fela hore na ba di lipilwe bwanga re ke shebe ke a hlokomela di qeta u bulwana bwana bana le metso tswe megago ofisi butsi ere ke mathele ka mono ka Lesotho Meteorological Services ka thota modi bana le metso tswe megago ofisi butsi ke ya
3: Selemela weather forecast
0: a ke tsaba fela boemo ba le godimo le hlakile boholo ba dibaka wa bata huisa ho bata ha holo ho senga hona ka moya mohudi dibakeng tse dinga ka bophirima moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe o ka lebellwa hore le kwahele ka ho kgetha dibaka ho be maharenya empa ho phole ho isa ho bata dibakeng tse dinga maloding moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho isa we ba maharing ho hlaha borwa bophirima a ke tswa di temperature ga gona tsona di emijwanga di temperature ga di eme pakeng tsa tsele shome le shome le nan le motso o robo oxbo ke yone di tsinga class class ka 10 degrees celsius a tinya na maseru a botse mpunga matlama maseru ha bokwaring highlanders mo shosho one international airport bokauta wena bokauta sane bokauta yo e ka sitana le bothabothe mabita wena mabita wena mabita sane e ka sitana le ribele le tshwana la nkhono mma mo salenta te molomo lapo be re a ha bo di odi matshega le marwala di tlatso ga malabelo ka 19 degrees celsius ke ka mogobo emo ba le godimo bo lipilweng ka tenya bakeng a sale tsiare lena le entseng a vualo ke morena go di ma PCFM
4: a pusha skoroko pusha skoroko Pusha skorokoro.
5: Pusha skorokoro.
4: Pusha skorokoro.
5: Pusha skorokoro.
4: Kya ke sa ke re tjwan tjwan le yena mabolala sonke. Ka hey tlokwa tlo tlo mona.
0: Regima a tege mathele ka mane ke shebe fela go na lutila rona lona ge le nke ge le bapise le tshelete tsa mafatshe ya manga. Bo nete ke shebe fela rona. Ho senga hona wa letsatsi le entseng a bua le ke morena ho di ma PCFM ya le khotla kgasola ha ntata ena luti la rona papisunga le chelete tsa mafatshe a mang na lona le tswa le eme jwang ho senga ho wa letsatsi le entseng a bua le ke morena
3: Selemela financial indicators
0: Ere nka gale bapisa bualo le dola raki ya Amerika le shumele metso tseletseng ala maloti ka di sente tse mashume a tseletseng a motso o robileng a monno o le mong lona le thewile bualo ka haule thoka tlaso ntlhagwa mo felwane nngwe la dipercent a go boetsegeleng ka loti la gona gele bapisa bualo le Ponto ya Britain mashume a mabedi a metso emedi a maloti ka di sente tse mashume a mabedi a metso emine lona le phahame jwalo ka hauletho felwane hauletho la di percent papisong le euro le shume le motso robong ala maloti ka di sente tse mashume a mane lona le phahame jwalo ka hauletho felwane hauletho la di percent papisong le Australian dollar le shume le motso le mon la maloti di sente di mashume arubung ametso emeraru lona le thewile jwa loka ha o le thoka tlaso ntla go amofelwane nngwe la dipercent papisong a le Japan yen le shumela motso le mong la dipercent lona le phaha le thewile jwa loka ha o le thoka tlaso ntla go amofelwane nngwe la dipercent ke ka mogwe he financial indicators itswanga e eme ka teng bakeng a sa le tshia re lena le entseng a bualo ke morena go di ma PCFM
6: morra cha cha
3: yo what's up
7: baby let's go
8: PCFM 95.6
9: this station is now the ultimate power in the universe
10: bulibuli mabulanzo

0: a hona letho leo ke tlabe ke iphumane ke ikentse lona hodima PCFM ya lekgotla la kgaso la hantatae ho theoha hantle Avani Lesotho Hotel and Casino. Basotho ba bangata ka ntle ka mona ba re ba maketse dipotso tseo ba di botswang ke bana ba lefapha la palo ya setšhaba. Basotho ba bangata ka ntle ka mona ha o ba mametse ba re oe dipotso tseo re di botswang ke lekala lena la palo ya setšhaba. We banna be ke dipotso nngwe ye ba re na e be ke dipotso nngwe jale nkgono mamello morisene ha e ba wa mo hopola wa bua taba ena nkgono mamello morisene o re hela a ke le mmakadiseng batho ke maketse mmakadiseng batho ke maketse bana ke bana ba mpotsa gore na ke na le selei selei se ka tsamaya jang tseleng e ya town clerk selei ke huletse ka go C-point ke huletse ka go thibella ka mona selei hona le mo se ka tsamayang ka go C-point ka mo we dipotso tse bana bana ba re botsang tsona nkgono mamello mo go se
1: hona batho ba ileng ba tseba ha go bua ka palo ya setšhaba mehlenyane ya bo the Monyake Brothers re maketse hampe hona tjena ha batho ba kena ka matlong a rona ba re botsa dipotso tse tshosang ha ke tsebe hore na ke palo ya setšhaba kapa ke palo ya thepa e ka tlong kapa ke palo ya eng we ntate Modimo na ho nepahetse ha re ntse re botswa hore na o na le bethe kapa o na le literacy o botswa hore na o na le sehatsetsi o botswa hore na o tswetswe ka ditho tsa botona le botsheadi ke bana ba masea fele westill ba kene ha mohaisane wa ka ba fumane ngwana le modi 18 ba mmotse potso tsena ba re ntata o tswetswe ka dipate tsa botona le botsheadi ke eng ntho e ne ntseng etsuwa empa ba nkgala ke hlahetse ka gara C-point ke tsofalela teng ba re na ke na le selei ke re helang lona selei ke mang town club o tlo dumelela selei nne se tlotla sekgwatha se senya sekontiri sa city council bane beso na re balwa eng awe bureau of statistics kapa ofisi e ikarabellang ga le ka lahlaka gore na le re bana ba ba tlo re botsa eng ke ya lehlakanyetsa ka matebele a ntswalang a re dibakeng tse dingwe bana bano ba tlo gagatho motho o tlo bantsha ka ga ntlo ya gae ka phafa ba ntse ba mo botsa dipotso tseno tsa gore na o na le bethe o na le wotoropo a o Modimo wa ka go balwa eng ka ba ka ga setšhaba se sathisele a ko nthuseng gobane nna ke tsofetse ke tle ke tsebe go utlwisisa gorena potso tsena tse ntseng ke di botswa ke bana nna go ne o napaetse go ba mpotse tsona na ka nnete ke tsietseng e kgolo nthuseng Basotho
0: efa bona ke botawa ba radi ntho ka ntho nngwe a tseba ke mbla wa a o sa nkakela mazimba mo wa tseba ke mbla wa a o sa mpha ponto mo e tla o tabo ke monna fotse la di buima mpe monna modusi tlo lo phamisa jo mo samo ale ba mosebetsi o tla ba bona wena motho a teng a tongetsa ka mokgonga ka itseng a nwe metsi ka teng ke monangaka ka itse ke nwe metsi.

empa he ha ona party e ka ba ya qala nna ke le siko ha ona party e ka ba ya qala mabolala songe a le siko le khala o tswa se party daedi ha o tswa se party daedi ha e ka ya qala mabolala songe a le

bona wa pina ka papina yena a ka mehla le mehla ha e wotlana e iske hopola mme wa ka mabitleng eish DJ Promatic SA.

Tene ke le ka mono ka letsatseng ka ha tshosane tsatsing la maobane. Banna tsa o tlana ha monna ke letsatseng ha tshosane. Gale ke feta bafana ba ka kae kae ka mono ka bo batshwening a public bar. Ka mono ka tsenula. Ka mono ka maboleka. Banna ka ba ka hopola mshima.

0: amedi re re tla le bishop mlapo a re bulele ka thapelo re tle re tsebe go tswela pele ka ditaba tsa rona.
1: Ke o dumedise ngwaneso go sengona go gotle, ke o dumedise ka lebitso le letle la mmoloki wa rona e leng Jesu Kriste. Ke o dumedise le batho botlhe ke re dumelang bana ba ntate Morena a le ruise molemo o sa feleng. Go sengona ke gatlhilwe gore re ye testamenteng e ntšha efangeding ya Johane kgaolo yona ke ya 13 go tloga ka temana ya 30 a metso e mene. Re bala testamenteng e ntšha efangeding ya Johane kgaolo yona ke ya 13 go tloga ka temana ya 30 a metso e mene. Ke le neya molao o motšha ke gore le ratane jwalo ka ga ke le ratile, ratanang jwalo le lona. Seo botlhe ba tla tseba gobane le barutiwa ba ka ka sona ke ga le ratana. Morena lentswe la gago ke kganya ya maoto a rona. Ratanang jwalo ka ga le nna ke le ratile, ba ne ke sona seo le tla tsebagala go ba le ba manna. Ke sona se tla etsa gore le tsebagale go ba lebaka. Sesupo sa gona ke lerato, mme lerato e be kobo ya lona ka metlha ka go ba lerato le kwaela tsotlhe. Lerato le mosa, lerato le sebete, lerato ga le etse go swabisang, lerato ga le ipatleletsa lona, lerato ga le gopole bobe, lerato empa le rata nnete, le thasella nnete. Lerato ke moriana wa dipelo tsa bana ba batho, ke moriana wa mmeya ya bana ba batho. Lerato ke lona le re tshwanelang gore re le apare ka metlha e seng lehloyo, gobane ba bang ka jeno ba sitwa gore ba utlwe monate wa Jesu Kriste bophelong ba bona. Ba sitwa go utlwa monate wa bophelo gobane ba jere lehloyo, mme lehloyo le ja ya le sikileng. Mme go seng gona ke re go wena utlwa lentswe le reng, rata wa heno jwalo ka ga o ithata. Wa heno ke manna, wa heno ga se o reng ke ngwaneso wa madi, wa heno ke e mong le e mong popo ya matsogo a Jehova Modimo yo o mo rapelang. Mme ka kgona nakong ena yeo re leng go yona, letsatsi lena, letsatsi pele go letsatsi le mahlonoko le legolo, ge re rata, rata wa heno jwalo ka ga o ithata. Ke sona se o tla tsebagala goba wa Kriste ka gona. Hlobola lehloyo le o apereng, le o tantileng, le o teteditseng, le o sohlokileng, le o jileng ka dilemolemo o ntse o le jere. Lokolla pelo ya gago, lokolla batshwaruwa ba ditlhamong tsa moya wa gago, jalo ka ga taelo e tswa e re o rate e seng o tlhoye, gobane lehloyo ke e nngwe ya dintho tse beilweng anathema ke Jehova Modimo wa rona.

ke le ba mutsi mo medi itumela matsamaiso a dipuisano ka la khotleng la setshaba mong a ditlohang se gamano re o tlilongkela maparamente a lofang ka pa ho fihla morao ho nako tulong tsa ntlo dikgato sena se tlile ka morao re setho sa maletsunyane mong a dikeiso pelane se eme ka ntlha ya ditho tse sanatseng nako ya ntlo e ka ba tulong ya yona ka pa dikomiting tse fapaneng ho sa le jwalo setho sa dikotsi itumeleng rantsho se eme ka ntlha ya gore motsamaisi wa dipuisano a boela nkele dikgato ditho tse sa faneng ka ditlalego ka moragong ka karolo maetong a matšhaba ka go leeleng ntlha ya gore maparamente batlhanka ba mmuso le setšhaba ba apara mebala ya naga e le go thoputetsa lerato la naga le go bopa bongwe e lebeletse go tshesetswa gape Pala ya sepalesa Colonel Sakeng Lekola o netefaditse gore go bile le go tšha diofising tsa dikgokanyo tsa sesole hoseng ha maopane. Le ga dipatlisiso e le gona di ntseng di etswa, Colonel Lekola o itse pelaelo ke gore mollo oo o bakilwe ke motlakase. O itse go latela melao ya sesole go tla thegwa boto ya dipatlisiso go fumana se bakileng mollo ona le gore lesole le ileng la angwa ke mollo ona le ile la potlakisetswa sepetlele la nto lokololwa gona maopane. Colonel Lekola o itse mollo ona o bakile tshenyo e kgolo thepeng ya diofisi mme sena se tlile ama tshebetso ya yona ya letsatsi le letsatsi le ga o le jwalo a netefaletsa setšhaba gore tharollo e tla fitlhelwa gore mosebetsi o nne o tswele pele. Hara dikgothaletso tsa tokomane ya morero wa thibelo ya lefu la HIV wa 2025-2030 ke gore lekala la bophelo le balekane ba lona ba eketse botsetedi kgokahanyong ya matsholo a thibelo ya HIV diterekeng. E re tokomane e bang matsholo a disitseng karabelo ya metse ya HIV diterekeng ka ho fapana e ka ntlafatswa naha e ka atlega ho fihlela dipehelo tsa yona tse akaretsang ho fedisa HIV. Dikgothaletso tse ding ebile hore lekala la bophelo le ntlafatse kgokahanyo ya lona le mekgatlo e ikemetseng e sebetsanang le ditaba tsa HIV. Ho feta mona, tokomane e re ho ntsha ka metso diqholotso tse hulelang kgatelopele e fihletsweng matsholong a thibelo ya ditshwaetso tse ntšha tsa HIV ho ka atlehisa dipehelo tsa naha tsa 2030. Ho tsa matšhaba. Ke bonyane batho ba leshome le metso e supileng ba bolailweng toropong e ka leboya botšhabela ho Nigeria ya Yobe nakong eo marabele a hlaselang sekolo sa kwetliso ya masole le mapolesa. Ho ya ka mmueli wa sepolesa, dilwane tse hlometseng di hlasetse sekolo sa kwetliso sa ditsi tsa tshireletso Boniyadi nakong eo mapolesa a ntseng a le kwetlisong e ikgethang. Sepolesa se boetse sa re go bile le masole a bolawang tlhaselong ena le ga se sa fana ka palo ya ona. Ho sa le jwalo, mmuso wa Nigeria o ile wa theha sekolo sena sa kwetliso e le karolo ya mehato ya ho lwantsha bogogoni. Ho tse ding, Mokgatlo wa lefatshe wa bophelo WHO o phatlaladitse Ebola e le tlokotsi lefatsheng ka mora ho qhoma ha sewa sena Democratic Republic of Congo le Uganda. Polelong ya yona maobane, WHO e hlokomedisitse hore kakaretso ya ditshwaetso e ntse e so hlake ho latela sekgahla seo lefu lena le atang ka sona. Ya phatlalatsa Ebola e le tlokotsi bophelong ba setšhaba. Ho e boetse ya re ho qhoma ha Ebola DRC ho behile dinaha tse ahisaneng le yona tlokotsing.
go sale jalo setse sa taolo le thibelo ya mafu Africa Africa CDC senator faditse mafu a mashome a robedi a metso e robedi ka moqobelo o fitileng le ditshwaetso tse magolo a mararo mashome a mararo a metso e tsheletseng ka holeleng mogatlo wa dingaka tse senang moedi MSF o itse o ntse o itukisetsa go kenya letsogo karabelong ya sewa sena o bile o re sekgatlha seo se atang ka sona se a ngongoregisa. Re phethela ka tsa boemo ba legodimo. Legodimo le tlakile bogolo ba dibaka go a bata go isa bo bata gagolo go seng gona ka mogodi dibakeng tse dingwe tse ka bophirima. Moya o foka o le bobebe go ka lebelelwa gore le kwagele ka go kgetha dibaka go be magareng empa go phole go isa go bata dibakeng tse dingwe ka maloting. Moya o ka lebelelwa go foka o le bobebe go isa o e ba magareng go tlhaga borwa bophirima. Moamedi ditaba di fella mona mamela tsa senye samane metsotsong e leshome le metso e mehlano ka mora hora ya bosupa.

0: e le bohe tebello jane ka ditaba tsena tseo a qetang gore ba lla tsona tsa metsotso e mašome a mararo ka moragora ya botshelela. Mme ga ge le mothating ona hemo wa medi kgetlegege ke ise ka mogathekiso re tswele pele ka ditaba tseo ge o tshwaretseng tsona. Wa medi ke tla ka mona ka magaleng rosip krimi le magaleng rosip tlazarin. Mwamedi, dikolo tsena di tswakilwe ka morobei. Morobei ona o na le mankgabane a mangata bakeng sa letlalo la gago. O na le di-vitamin A, C and E le di-mineral e leng dimaatlafatshe, di gagammele le dithibela mafu tseo tse ding tsa tsona di sa fumaneheng dijong tsa rona tsa letsatsi le letsatsi. Di thusa letlalo re le seke la tsofala ka pele, la swebana, le dula le ntšhafetse le le boreledi. Morobei ona o na le o le ka bona e thusang letlalo gore le dule le le mongobo. Di tswakilwe ka lekgala, lekgala lena ka bolona le tlhokisa letlalo. Krimi ena magaleng rosip e sentse e tswakilwe ka tlazarin. Ka lebaka lena mmamedi, magaleng rosip krimi le magaleng rosip tlazarin di a ngobela letlalong la gago le be bonolo le be boreledi. Di thusa go ntšhafatsa letlalo le tlake le be le redi. Di fokotsa menyama stretch marks, di thusa bakeng sa magopho pimples, di fokotsa matheba le metwa, di fokotsa le gona go thibela ditlhabela le ditlhetlhekwa, di thusa le gona go thibela le gona go fedisa ditorong, thusa bakeng sa mafu a letlalo eczema, ditlapedi, ditšhubaba, mosolo, jwalo jwalo. Gape di na le makgabane a mangata bakeng sa letlalo la gago le bophelo ba gago. Krimi tsena tsa magaleng di monko monate o kgantholang, di fa motho boitshepo le morolo a phamise tlhoka boitshepo ga le ka gare o batho, di phutheo meketeng tseleng le gotlhe mo wa tsamayang gona teng. Moamedi, ga le malenyatso be le boitshepo ka magaleng rosip, boloka tšhelete, sebedisa ditlhagiswa tsena tsa magaleng tsona di keke tsa go phoqa. Di na le boleng bo godimo ka theko e tlase e kgonegang. Di a fumaneya gotlhe ka gare go naga. Gopola, ga e se magaleng ga se yona.
1: Maikutlo le molaetsa o qetang go amamela ga se a se a le moya sa People's Choice Radio PCFM, empa ke a motho o kapa company e rekileng lenaneo.
2: Your pulse, our beat.
0: Mame di re re ke re tswele pele ka ditaba tsa rona he ha jwale, mme ke supe fela gore ha ga ditaba tse dintse etsaetse mafelong ana a beke he. Mame di ke seboka sena sa lekgotla la puso ya setšhaba DC se bileng lebatoweng la magaleng ga gotshwane. Mo mamedi, ga re ke re o fe moetapele wa DC mo areng go ya ka mo wa bonang ditaba ka teng go nkga dikgetho. E re ke go utlwa ditaba tsa gae mo mamedi.
3: And I would like to take this.
4: Ba le batwa le la magale e tlile ba hirilwe ka bongata ya lo ga ba hui ba ne ba bolela pentsene ya ya batho ba sa sebetse na se di taleletse ho efu bana se tshaba sa hiso jole ha ntle tebele tso tse hetse mola kula go go ngwa di ga ga bana ke di fe tamiti. Lady, Sechava, how we go? Kapo, ni ena osa regisita moya. Obalo kwenye ba dwa regisita Sechava moya. Jwale le yena o sa se rekisetsa moya. A hore ga di rile itse, jwale tsake sa di bodi. Ntho eo batho bana ba ipabotseng ka yona beng ba ka ke bobodu. Taba ya ho ipha dithendara tsona a ba pasa ha ba fihla moo. Dikhampani tsa batho bao e leng matona, dikhampani tsa batho bao e leng maparamente, ba etsa tjela mahlong bahwebi ba naha ya Lesotho. Ba ipha dithendara di rerwa ho tloha mohla e qalwang e abelwa tjhelete ho fihlella ha thendara eno e buswa jwale ya matsohong a motho ana ao e bang e tla ntse e sebeletswa hore e tle fihle matsohong a hae. Ntho eo yona ba e pasise. Re ba bone ka difapano, re tla ba hopola, wa tseba ka hantle ke re re tla hata maoto a mabedi a mararo re be re dikgethong. Ntho re tla hopola batho bana ba mmuso wa barui ka yona ke difapano hodima dithaba tsa masele. A ke tseba batjhaba sa masele ho ne se re se hloka difapano ke yona ntlafatso e ba e hlokang. Ho tloha tloha moo ba futuetse sekele ya masehu e kgolo ba e kgolola tsatsing lena bekeng e tlang ba yena ya tsotsi e nngwe ha tjhelete e theoha ka dipokothong ba e fofela ba e kgolole hape ka dipeke ba ene e nngwe tsotsi. Jwale ke a bona ba utlwile re ba etsetsa lerata ka ena ya sekele le makwanyane square. A jwale tjena ba fofetse ena ya dihamp kore kona e nngwe le nngwe le nngwe ho beuwa hamp le moo bona hore mona hampo ha e hlokahang. Le mo ile mmepe fela go bona ke a o hlama galanyane mo ha mpukela ga o di munyana bolo a hantle le le galo mo ha ibe we ka o di muka mana ka mo tshaba se leng ga di ibe wa mo le mo tla mo nyolla go lo ga mmepe ba le fika parameter wa eno ya ham ba ita tsela be ke nyana be ke nyetla ba dalela o sa tsela eno ha o tsebe ona jwa le ba se ela e go re fela bona ba ne ba fanane ka mesebe ibe se tshaba so na se sala se sena be se bitse metse le metsane re ne re le bolelle re sa le qalong o re la se tshaba se ka ba kgetha batho bana ba ba huyi ha hona mohla ba tla ne pa ditaba tsa tsamaiso ya puso ha hona mohla ba tla ne pa ditlhoko tsa se tshaba sa baso nale ya ba fitla ga difofane ba gaba ka tsona tshaba se se ya le difofane tseno ho lwanye ka yeno. Ha ba re le tho ka school fees sa bana ba lone mo le dikolo second term. Ha ba re le tho ka taba ho jwale ba theole di limo tsa maqeng ho re di tlohe 70 di ke di theole ho 65. E tso ba ne ba re bona ba tla qala di limo tsa mashume a tsheletseng ha ba se ba le puso le mo di ne ba le puso ke re ba hlolo di ola se le mo se le seng hore ba tlohe ho 70 ba ke ba tla ho 69. Jwale ba ikeke ba khoro 69 ba tla ho 68 ba khoro 68 ba tla ho 67 ba khoro 67 ba tla ho 66 ba ke ba fihle ba nkene kwana ba le ho 65 ba itikanya misika go ha kana na bela go tloa dilemong tse mashome ana a tsheletseng go ya ho tebula ho tete tseno ba ke ba di bua ho bale ba batla tsena le tender ho gona wa matlego ha o fe batho bana tender o ya ho bua ka theka bang e tla isa tjhelete pokothong ya mohui bana ka matha hampe bahui bana ha ba potlaketse ntho tse ha bana taba le setjhaba bana le taba le rona ba bokella tjhelete jwang. Jwale ke ba tswela kgomo ka jeno hore e bokelleng thata tsa mpha hobane nna ha ke sheba dikgetho tse hlahlamang ha ke bone ka baka o besa o tuke o tla tshwerehla jwang kapa jwang ha ke ba bone ba o lesi nnete. Nete sechaba le habaka ba ba bokella tshelete ba ba tata reka sechaba khetlong lena ha sina ho reke ya tshaba sena tsela ha ba fitla ba ha futsa mona tshelete ene yo ga le nke le nje ba ne ke di khafa ka lo sebela hana le ho ni je tsela ha le tata ho ija le kene ka ba bokoseng le tshwaetswe putwe la pizza mono ke tshwaetswe ba ne o tla bo sina mo ntwa mo lo ka le bokoseng. O tla losena motho a o shebile ha o no ntle tjhelete ya ho reka ka yona. O ba ke a ba bona e ba sheba ba go ferekana e be ba etsa dintho tsa o leka ho reka dikgetho. Mme ke re tsona la ka ba di bitsa ho sa. Se tshaba sena sa Basotho e se tinwe ke puso ya ba u puso ena ba tbana e dutse sechaba pelong galo ka le fuga la kolole sechaba se tinwe ke ba tbana le ke tegele ba di bitse di gae a di bitse di gae a di bitse a di bitse di gae a di bitse
0: Create big moments with the fam. Get the KFC Family Fiesta. That's 6 pieces of chicken, 4 zinger wings, 2 mash and gravies, and large chips from only $164.90. Okay, furniture, you kick red sale.

0: Basotho ka South Africa. Ba bonedisa ka ha dikamano tsa naha ya South Africa le Lesotho di ditswe ke re di le monate. Jwale ke rena di monate ya bana ba Basotho ba ntse ba phaladiswa je. Ke ona monate o bolelwang ke batho ba. Mme ka nnete re tshwanetseng ho sebetsa ka thata hore ha re fita dikgethong re hopotse batho bana ditaba tsena tse ntseng ke bua ka tsona. Hopolang sehloho sa baitshukudu. Batho ba fitlang ba ithulela seterateng mono ba sa kope diphallelo ba ipatlela tjhelete ka ho rekisa dintho tseo ba nang le tsona e be mekuku ya bona e fitla e heletswa ba phaladiswa ba lelekwa o sa bone ntsho le hore na ba ye hokae ha ba lelekwa moo ha ba diya dikgwebo tsa baitshukudu fela empa boholo ba dikgwebo di wele metse le metsaneng ya setšhaba sa Basotho ho wele tsena tsa dipepesela motho a ka go hloma pepesela motse mono e nka matsatsi a mane ho sena motho a reka. Hobane setšhaba ha sena tšhelete gobane ga gona difatofato tsano tse neng di tswela setšhaba molemo metse mono ga re ntse re re puso ga se potele e kgwathwang ka letlhano jale ke kopa setšhaba go se ka bala bofa puso matsogong a barui bana le a ba imetsa batho bana ba itlwaetse diteraka tsa bona le dintho tse dingwe tse tshwanang le tseno puso ga se mašwa moshwang e tla ba hlola e ba setšhaba se se ka utlwa se nagana gore tšhelete e ka tloa ya tsoa e se e tlhoile go mogoi jale e ile go yena jale gona jale re tshwana ka dinko re se bana ba magolo bana ba phati tsona tsena tse busang ba orile letsatsi metseng moo ba tshwere mangolo ga ba fumane go hirwa bana ba rone ba sotlela dikgigonyana tse pedi tse tharo tse ka tlhagang di aparelwa ke bobodu ba kgethollo ka gara naga ya Lesotho ke re ke ena fela ya palo ya setšhaba kgigo ebile bobodu bo tshabegang ga o ntse o bolelwa gore o ntshwa phatlalatso ka mona o santse o na le ba ileng dithupelong ka mosebetsi o ntseng motho ko gona o phatlalatswang jalo o se o ikue ba bang kgathe dintho tse kang tseno tsa setšhaba di tlhoka gore di tloelwe di bulegele gore setšhaba se latlhele dikopo tsa sona mme ba ipabolang ba fele ba ipabole bana ba ntse bobodu ba gore le batho ba sentse ba sebetsa Home Affairs ee ba bang ka ba ba isa gona palong ya setšhaba bane mo ne palong ya setšhaba gone o tla tswa tšheletenyana e tlamatsegang jale go tshwanela go gotle batho ba babedi ba bararo setšhaba sena sona se sale se kobile dina re na le bana ba bangata mola ba entseng nesi kgaello e ngata haholo ya manese ditliniki le dipetlele ga ba hiwe ge na le bana ba bangata bao e le diditšere bana bano ga ba hiwe ge na le bana ba bangata haholo ba neng ba tshwanela go kgatlhametswa ka gore ba ikalele dikgwebo ba tswang dikolong tse kang bo lenkwankweng ga ba thuse gore mmuso o tsebe go lwantsha tlala jale setšhaba se se ngata se balwang ka diketekete tsa batšha ba senang mosebetsi metse le metsaneng ya setšhaba sa Basotho jale goshe jane le go lokisa saekele ya masego motsemogolo mono nnete setšhaba ga o belwang a mang maphoqo ke ana a kgatlhametso ditabeng tsa mafura kore ga ba ne ba re ba kenya kgatlhametso ke nako eo litara fela ka nako eo e neng etsa 32 malodi ya dizi jale ba kenya 2 ranta a ko bone gona ga o kenya 2 ranta o dima 32 ranta o go kgatlhametsa motho gantle o bua ka kgatlhametso e teng ya mofuta oo ga ke go kanka ka maatla ga re tale go bona ditheko tsa mafura ga dinyoloa di ile tsa nyoloa 2022 mmuso wa nako eo wa dithiba ore
1: wa medi re re ke re tshware hona ona mona he fela he ke mo bua le aneng a bua ka taba yona eno ya ditheko tsa mafura jwalo jwalo hore le tsona di boetse hape he wa medi di nyoloile re re ke re tle ka le hlakogelela he wa medi ge fetele mona
2: go go bua mmene mmene go to khaola na ha yena na mautu botla go ba medi sa ona mo buso o tla tsitsa kontso hona le bobodu ba batla na bobodu bona na ba re buang ka bona na bo haile ka hore

0: ratang ho mamela ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka pa company e rekile lenaneo
1: PCFM your pulse our beat.

0: Mamedi e rere ke re tswela pele ka tshisinyo ya Dr. Tshidiso Moroke ha re hatela pele ka ditaba tsa rona. Dr. Tshidiso Moroke o hlalosa ha jwale tshebediso ya mebala yeo e leng ya naha. Mamedi re a tseba hore mebala ya naha ka hare ho naha ka kwano ke bokutswa, bosweu le botala. Jwale ebe mokorotlo ona he Mohamedi o etswa ka mmala o motsho. Jwale o sisinya tshebediso e nepahetseng ya mebala ena kapa mebala ya flaga ya naha. Mohamedi, e rere ke re tlotla ge o fa ditaba tsa hae le ka moo maparamente a kgobotlileng taba ena ya folaga ya naha ka teng. Jwale re ke re utlwe maikutlo a gao re na wena o tla reng ka tsona ditaba tsena. Metsotso ga jwale e 25 pele re fitlha gore ya bo robedi. Ntshomametse thagameso re teng he Mohamedi o ka kena Facebookong, re a fumaneya Facebookong, Instagram re teng, TikTok re teng, re boetse gape re teng le go X re a fumaneha. Jale makhubu a rona he Mohamedi ke 95.6 104.3 104.1 92.8 102.9 le 101.1. ke ona makhubu a PCFM ao go maranda mona he Mohamedi o ka kena go www.pcfm.co.ls. ke ona mo o ka wa kenang gona teng. Mohamedi, re ke dikelele mona fela he ga re tloa re tle tshisinyong ena ya Dr. Tshidiso Moroke.
1: Political stability is a required precondition to macroeconomic stability. Agara local lamono, taba disengele, everything unravels. This is going to the heart of the unraveling of the economic plan. Ditaba tsa rona ho tloga ka 1998, isale di matleke le dintwa tse ha nang fela, and there was very little investment ka nako yeno. Dzere di bona ka je ditjena. Di tloa mo jwale ho nang le a perception of political stability. It is usual. That is a critical thing in the battle of you are right to be that concerned about that thing, because that goes to the heart ya hona re hatla ya merong ene ya go ne me ba sutse ga le ga le kopa ga le rape ha ri etse ga ba ba le stability sana ha ina
2: ina ke buile ka national identity me ha ona ntho. To ye ka re tollang ya ba ya re bontsha re le basotho e ka hodimo ho mebala ya flaga ya rona re le basotho. Mme seo ke se buang ke sa hore ha eba ho latela potso e bewang ke mohlomphehi Letshaba hore ha eba e tlile ka baka la mebala ena ya rona ya mekga ya dipolotiki ho ka bonana ntse re tutla-tutlana. Empa ha se re ya pere hona jwale ho reng hona na jwale ke ho mosotho e mong le mong a tlamileng ho ikotla sefuba ka ona ke ho ga ditaba di tshesa ka hara ntlo ka mona e tlo tla e re ho rona ka nnete le ka tiyo re shebe ho rona mo taba ena re sebetsang na ke yona eo motho o ka ikotlang sefuba ka yona o le mosotho o le ngwana wa mosotho hoba nna ke re ka pele ho mekga ena ya rona ya dipolotiki o mosotho pele, mme taba eno ya gore mosotho pele ke yona e tlamehileng e nke maemo ya a pele ho mosotho e mong le mong. Haholo jwang ha motho ebile e le setho sa ntlo ena
3: potso setho se kgabane mohlomphehi ule o na le potso mohlomphehi na ebe o ka mo abela potso na
2: ke a mo abela mohlomphehi
3: tsela pele mohlomphehi ipule
4: ke ya leboa mohlomphehi speaker ka wena ntate ke botsa setho se ntseng se bua hantle hore na ebe ha bone ka re se re le pele haholo ha re le moaparong ho feta hore ebe mohlomong re ke be re qadile mola puong na ha se yona puo eo re ne re tla qala ka yona e tla bontsha lerato le ho kopanya gore nako eo re leng ka parlamenteng ka mone ha nako eo o buang ka Sesotho o senepe hona ho re rutane ntaba eo ha se wona mone re lokela ho qala teng na mohlomphe
3: tla pele setho se kgabane sa matala
2: ke a leboa mohlomphe motsamaisi ka nnete ke taba tsa bohlokwa tseo tse mohlomphe pula ya di beyang mme e ka nna ba ke sentse ke le nngwe ya nkutse lekgwekgwe ke leboa tataiso ya gago ka metlhala matsatsi mohlomphe motsamaisi gore ke a dumela ke le nako ke tlotla ke e nepa le nna puena gona ke e sebedise ka bohlweki botlhe ke tsamaye ka mokgone paetseng mme ne ke re go yena taba ena e beyang ke e nngwe ya taba tsa botlhokwa empa he ke ne ke re le ena le yona ke a e kopela gore yona jwale e tlo go thusa kwano lapeng e re thuse le matšhabeng re be leo seo re bonalang ka sona re le bana ba Basotho mme mohlomphe motsamaisi ke re batho ba batlang ba le seemo se magareng jwale ka nna le wena tla re thusa haholo le rona re bonagala re le ditšhabeng mane re tlhaga ka makgethe haholo
3: setho se kgabane sentse se beya taba gantle tabeng tsena tsae a hule mohlomphe motsamaisi wa dipuisano is out of order a ke ke a etsa wa le go gana ebile ke mo kopela a lele kwa e ba mokgwa o le te mohlomphe
5: I ka o so potlaketse weekend ebele le wena ai hula taba eno setho se kgabaneng e ya seemo se magareng wena le motsamaisi ai hula hula taba e
2: ke ihutse ke ihutse mohlomphe motsamaisi empa he
3: potso
2: seemo se magareng sa mohlomphe motsamaisi
3: potso potso ka setho se kgabane sa lebakeng wa mofana
2: ke a mofa mohlomphe
3: setho se kgabane sa lebakeng
6: ke ne ke botsa mohlomphe motsamaisi wa dipuisano setho se ntse se bua gantle gona mona maareng o bona e ka taba ena e ka bula mesebetsi mme difeme tsa bula ka mane ka mesebetsing ya bagogo kwa diphatlhogadi tse ngata tsena ke re na ke ka tsela efeng e tlabe e butse mesebetsi na diphatlho tseo tse tlabe di leng ngata tsa naga ka moo ka difemeng na ke manya tlong ka boikarabelelo ba gore o kenya otaga eo e ngata gadi eo na ga e tlo ba sethethebale fela sa diphatlho tse senang monga tsona ka moo gobane jwale batho ba sa direke na taba eo e tla betlisa mosebetsi jwang na ke manya tlo o direka a direkela setšhaba sena ke a leba mohlomphe motsamaisi wa dipisano
3: a ke tsebo gona ke utlwisisantle potso empa ke bone ka setho se gabane sa matala yena wa e utlwa tsela pele mohlomphe
2: ke a leba mohlomphe motsamaisi ke toboketse gore ke ne ke bontsha gore mohlomong ga ntse re dutse ka gona ka gare ntlo ka mona ga re na diaparo tsa sebopeo se jalo mme ke re ga ntlo ena e reka tshitshinyo ena go ne go bolela gore go tla ba le Basotho ba babedi ba bararo
3: ke
7: a leboa mohlompe motsamaisi wa dipuisano hae ba taba ena e ke e buang ka yona e ba mohlomphei matala o sa ile a e ama a tla e tloele re e fete kapa re e feteng empa ga e ba ga a so eetse e ka re go tla tlhokala o a tla eetse motšhini ona ga re ntse ke ntse re o sheba mona o ntse o na le letsatsi la laborago gona mona jale a tla sekebe a lebala gore a gotha letse le tsatsi le leng jwalo ka ga lena se le latlhuwe ke utlwile a tle a gotha letse le tsatsi le leng pele a qeta taba tsa gae ke a leboga.
5: Mr. Clark, can you please approach?

0: You are not one of the worst speakers of Sesotho ka ga parliamente. Hey na ye go bua hantle a holo. Empa ile go mona le mane eh hona le dipaelo nyana tse go tsantsa go ready. Re di tlapole empa a tsena ye go bona hle o bua ka nako e telele o bua Sesotho se se tle fela. Le ngore. Ke ne ye re ba bang le bona ba tle ba gahlwe. Fela ka ntle go tshole. Motho ga o ntse o dijwa a itsena setho se gabane sa tlhwatlhwe post a professor ya Sesotho empa le ena ne re mothibe ka nako e nngwe ga empa mono kae ta utlwa motho a sa ge rone a the ke rona jalo-jalo ke gore e tlile ga se gore puo ke ntho e bonolo ga kalo-kalo fela ga e le puo ya gona santse ge e qophelele gore e nepe gona beng ba yone le mo e ka ba e ntse tsamaya re gopa-gopa empa he tabeng eo ya setho se gabane sa samadio maso taba ihle ke mono e go ha motho a ntse a teka a buella tsisinyo ya hae a ferea ho zo tla dipotso ya le wele wa bona ba ihle le nna ke se ke sa gela bagago se ke batla go kegela bone jwa mme ntho ntse thete ya hantle ntse loka e tla ka tla e fitla mo hle ge e batla nte ya ne yana o thukutse fela go ha re dane ka taba etse empa bohlale abo a ile ntwanang ha ntse ge ya le yona ge ya le yona ntse ge lokise ya le ke ne ke batla hore tafole ena ya Jesu in thuse hona re tle re etse jwa ko re tle re etse jwang hore re se ke ga tla voutela motion ona haiba ha se ona o re seng go batla jwa haiba se batla diphetoho tse itseng re bua ka njwa se re bua ka 41 ka ba re bua kang hore moshidi ona o tlo fete o so le o go batla taba yo tla nseletse empa wena ga nna mhlompe thite o fere he ke tle re tswela pele fela wa nkutwa ona ke re ntabe nye tswela pele mhlompe
1: potso
0: na
2: ke a mabela mhlompheng tsamaisa
0: tsela pele isto se gabane sa di thuteng
3: ke le boa the right honorable right speaker ke lakatsa botsa isto se gabane sa matala ruri sentseng se komela motion ona hantle hore na o hlile o belaela hore ha re ka ra apaga diphatlo tsena tse mebala ya flaga ya naga tlhomong di ka nna tsa boetse tsa thusa na gore ditlwaelo le mekgwa yeo re e bonang ha morao tjena yeo basotho

0: ditsela tso tla be sentse di matha le marandrang mo o bona ka mebala e ka nna ya tseba o thetsa dipelo tsa bona gore ba gwe mekgweng eo e tlhokang bosotho le bo modimo na o belaela gore tshitshinyo ya gao mohlomphei e tla thusa gagolo gore tse ding tsa dintho tseo re naanang e ka nna ya ba ke ditlokotsi tse re nang le tsona tse kang tlhokagalo ya mesebetsi ga batlhomphei ba ba fuweng maatla a puso ba ka ba gwa mekgweng e seng yona di ka nna tsa qetelela di arabeleile tseo tse ding tsa ditlhoko tsa mesebetsi obane jale e ka ba dipelo tsa bona di tlabe di thetseile di kopane le modimo di kopane le bosotho jale ba tseba gore mosebetsi wa ngwana mosotho o tla pele go sekepe bis mohlhomongwe o belaela gore mohlhompe setshinyo e ka nna ya tla ya re thusa ka go tšhintšha
1: se ka etsa puo mohlhompe
0: ke a robelela bjale ga ke etsa tsena potso ena
1: a ko utlwe ga o se o kobelela he a ko utlwe ga o se o kobelela empa o eme go a botsa ke sonke o tlo o kobelela jae
0: ke kobelela potso
1: motho ya kobelela ke a etsang puo mme ka ntetle o entse puo jale a te o ne o fue sebaka sa o etsa potso ga ke na sepheo sa o ganya motlhompe a kompo phete potso o e leng potso
0: fela the right honorable speaker mohlhompe matala a ka topa gore sepheo sa motion o nako o tsitsinya lo sisinya bosotho bo ka gago gona bo o ka bona
1: ntsetsa puo seto
0: segao
1: ntsetsa puo
0: kempa ke re na
1: ga o age na o re motlhomong a ka nna a re jena motlhomong a ka nna a re jena
0: keleetsa
1: a go ja wa botsa fela gore na o re je ee
0: na o re tshitshinyo ye mohlhompei e tla re thusa ka gore mesebetsi iqetelele e tlaile basotho ba tseba go lema ka gore ba ithatafaditseng dipelo gona jwale ke a leboa na
1: botsele gante o botsea ena eo se o tla kena ka mokgwa o kenang ka dirin seto segabane sa matala
2: ke a leboa motlhomphei the right honorable speaker ne ke re ga batlhomphei ba ntse ba mpotsa dipotso ke ithutile gore motlhomong tshitshinyo ena e tlile e batla e le makala a mangata gagolo mme e ka tla ya kenelela ditsheng tse dingwe tsa rona tse ngata ge le basotho jwale ka ga a sa ntse a bua ka gorena e be ke bone kaka taba ena ya gore motho e tla re ga itšheba e be o bona a pere mebala yoo ya naga e tla mo kenyetsa letswalo la ntho tse dingwe kapa go etsa ntho tse dingwe gantle ke dumela gore o fitlheleletse kae-kae e ka etsala jwalo mme a gola jwale e se re beya mo rereng re tlameile gore ga re le mothating oo re batle gona jale re tsheetsa tshitshinyo ena jwang jwale gore motlho mo ditlwaelo tsa bosotho tse ne re di tseba tse ne di etsa gore ka nako eo mosotho wa ka nako gore rona le lerato la naga gore na re di fitlhela jwang mme ka go tsho tsena
0: motlhompeotsamaise
2: ke re
0: potso
1: na o ka abela potso wa setho segabane sa tswedi ke na
2: ke a mofa motlhompe motsamaise
1: tswela pele setho segabane sa tswedi ke
3: ke a leboa the right honorable speaker ke ne ke re ke botse setho segabane sa matala gore mokgwa mongwe ke re thuse gantle gore na ebe ke nnete mebala ya naga ba bangwe ra e tseba e ne e tlhang folageng ke nempa ke re taba ena ke ema ka tshwenyego ka potso ena ka motlhompheng ke ga e tegola mospeaker ga

0: Sheba se dikwe dikwe se se rusa ma se humane ka nepo ho be uwe di flaga tsana empa hona le flaga tse thago mono re ga re go speaker tseo
1: a empa o tla ke tla mo tsitsa ke
0: e yana
1: e mo bo tse mhlombe
0: ne ba ke ke ke ba tla tla nepe me ba le nana ha ntlo ba ke bua o ba ne mhlombe ke tshwenye ile go
1: se dikwe dikwe ke ile ke re hona o tshwenye ile
0: e ya mpa
1: ga yena o yeme e se o super tshwenye o ya ha e me ho botsa potso
0: e yang from pay
1: wele e botse
0: ke re me bala yana ha yena ho fitla mo ke bona la nka ka se re se ha sa ne bi antle bona ha ga fitla mona mmaleng ono o mo putsa ba lo dimo na ntse le ona ka pa ho bane ha o sheba flaga tse ntse mo bona le tse thago tse sedisa tshwa ga mmala
1: o botsa hore na mmala o o ntse le ona na ke yona potso ya hao ka pa ihle potso e reng hantle
0: mala o tlo ke mala ya na ha ile ke dire tso se khabane a tla re thuse go na mala o wa mana ga ile mala wa na ha go hona tshe ge bo mo ba go gena le phirikano gona mala wa na ha ntle ntle ke fi go bane ke bona le flaga tsana ha le tse di fepe
1: a tso se khabane la ya utlwa ya utlwa o tla go ena ha ne hantle empa ha hona setho sa parliament se ka ema mona sa ga se tsebe ona mmala wa nako fe a a ke ba ne pala o hanta ba e hele me thati re motho tla fitla mo o parliament o qatile hole kwa na o sontso tseba o tsene o so ele mo ga e mthombe ke bona o ikimetsa o tla ndwe batla ngwe bua fela we le a se po so kore you want to complain which is okay but yalo o batla go tsena ka ka potso ya le ke gaji ya hana mhlompe ye ago e botse mhlompe ipuso yo
0: a abu ya le batla tona go speaker ke ka ba ka mete mhlompe ke gore me bala na ga e bona ga e tsiba bile ke dimela se to se khabana sa mata gore ka ne di gutlwa tsitsinyona e le ntle fela tshwenyo eo kapopotso e batlang motsa ko gona e ka ba taba e ihlena ihle ke taba e ka gaeng ka jwa gare ena e tla e ka pele
1: a go kobehanyana ka nnete ke bona o itjagisa mokotla o bima wa samente empa o sa tlhokagale ga ke re o tla ba le nako ya debate ko ja utlwa o na le maikutlo mme ha se hantle go hanye empa tsela ena e batlang go kena ka e petetsane haholo e hlolwa go dumella empa o tla nobele nako e o tla fumana go ihle o ka ema wa bua maikutlo a hao in debate tsela pele mhlombe o thethe
2: mphe motsamaisi ihle ka
1: na o batla go fana ka potso setho se gabane sa gobetswana na
2: ke etsa kwa le mhlompele
1: tsela pele setho se gabane sa gobetswana
2: ke a leboa the right honorable speaker ke ne ke re setho se gabane se ntseng se etsang polelo ne ntle motion wa hae o gatlhang mo go buang ka taba ya go bona gore ka ba le specific day mo re aparang mebala ya na naebe a nkeke a fumana go ka boela go ba botlhokwa gore ntlo e ne e gabane ke e gabe le yona tjolo ka ha ge le ba le bidika ba bona ba sireletse ba constitution yana hore di fubentse
1: ba ka jalo ka ha
2: tjolo ka ha ge le ba le bidi ba constitution yana ha yena bua etsa molao ge ke re iphumane ge ka ba di lapel pin tsenang le flaga yana ha e ka sita
1: ge be le eng ena le flaga yana
2: o di lapel pin tsenang le flaga yana ha e ka sita le logo ya yona parliament ina ka bo yona gore as we walk with pride ka ntle ka mane o no hopolo gona mo tswang ke hokae ha o dula fatshe ka nete mhlompi re itsheba ge ya bona gore ya shota difubi monana ka botle bona bo bo ntseng kutlo gore tsa male mhlompi you know a gabane wa matala ka yona na
1: o ga lo ga shota
2: a ke kopa tshwarelo ka o shota
1: o gona le gaelo
2: nale khaello mhlompi ya le
1: ya le mhlompi ke bona ke nana opotse o utile sto se khabane sa matara
0: e ile go jwa le mhlompi motsamaisi
2: setho se gabane sa khubitswana utlwa hantle seo ke se bolelang mme ka go tshotsena motlhompe motsamaisi ke a sisinya ke a lebo.
1: Shall we now call upon a seconder? Shall we now call upon a seconder?
3: Ka yona meaparo e setela le dipuo tsa rona tse e fetang bobedi ke maoba maobanyana mona ka gara ntlo ka mona ga ke ne ke kgatlhiwe ke e mong wa naga e gaufinyana le rona ya Eswatini a tšhakile ka mona a apere gantle gagolo mme taba enono ile ya re tsitsinya go gona gana rona ge go kae mme
1: le wena o sege e nonong
3: eno
1: tsela pele motlhompei
3: eno motlhompei mme ka nnete taba ena ga e ka yankelwa tlhogong ya ba kapago ena ya mobala wa naga ya rona e aparwa le bakaleng tlase mane e tla ruta le bana ba golang moloko o motšha gore ba gole ba tseba ka botšhaba ba bona ba naga ya gabo bona ba bile ba kenyeletsa gagolo le puo tse teng ka ga naga ka mona e leng yona ene ya rona ya Sesotho e bonagalang e se e baleile malemeng a rona moraong ona wa gona jwale e tlile e le puo e tlo fela mme ka nnete le dipotso tsa batlhomphei di lekile go tšhogisa tshitshinyelo ya motlhomphei Dr. Matala gagolo ka gore e arabile le dintho tseo a neng a di
1: segileantle
3: Dr. Brok
1: ke motlhomphei setho se gabane sa matala
3: motlhomphei sa matala ka nnete dipotso tse enono di bilentle gagolo tsa tšhogisa tshitshinyo ena tsa emanolola tsa ba tsa re bula le matlho beo re neng re nkile ga se sane gore itlile ke tshitshinyo ya botlhokwa gagolo eo ge kopang le gore e ka re a ka e sheba
1: putso
3: a tle a ntlafatse go feta mona moo e leng gona teng
1: a o ka batla go abela setlho se gabane motlhomphei letshaba potso na
3: ke ya mo abela motlhomphei
1: motlhomphei letshaba
4: ke a leba motlhomphei motsamaiso wa dipuisano potso ke gore na ga e le mo go bua ka moaparo ya mebala ya naga na maparamente a tle a apare mebala eo ya naga ba ntse ba ipapisitse le mokgwa wa kapo wa ntlo latela melawane tsamaisa ntlwe kapo jele ka kapa eo ke ga bjale e se le ya naga ga fela motho a apere mebala
5: Amedi, rere ke rere kise.
6: From the highlands to the heart of town, stay connected with Starlink. Now available at Sifalana. Enjoy fast, reliable internet up to 300 megabytes per second. No buffering, no limits, just smooth streaming, video calls and gaming, even in remote areas. Built for Lesotho's weather, Starlink is tough, weatherproof and ready to go. Just plug in and you're online. Set up in minutes. Choose the standard kit for 7,499 Maluti or go portable with the mini kit for 3,899 Maluti. Get 250 gigabytes for only 540 Maluti per month with no long-term contracts. Pay month-to-month, no lock-in. Available at your nearest Sifalana. Starlink, join the future of the internet.
7: OK Furniture brings you the Big Red Sale. Rush in-store today and save big on furniture and appliances you love. Get the Hisense 223-litre metallic bottom freezer fridge, now only 5499, and save 700, or bring comfort home with the luxurious three-piece Montego Corner Lounge Suite, now just 899, saving you a massive 3,000. Don't miss the massive savings during OK Furniture's Big Red Sale. Offers valid until 14 June 2026. While stocks last, T's and C's apply.
4: You were a flag, Hannah. a ka apara ka mogwa bona ka apara ka tenna ke le ba mohlopeng
1: ke nahana hore puso ena ya utlwahala gobane mohlala fela bo ntate ka mona ba fasa dithai jale re reng ka taba e ha re apele re mmala wa naga re ntse re lokela gore re be ntse re dutse tselenyane ya rona ya kaparo kapa jale eo se re dumelela gore ha re apere mmala wa naga re tla tloa tseleng ya rona ya kapa gona tswela pele motlhompeng
3: ke a leboa motsamaisi ke dumela gore meaparo ge ntse re apere ka tsela ena eo ntlo e ratang ga re apere ka yona mablazer a rona dithae tsa rona di ka nka ona mobala onono wa naga ya rona empa letsatsi le ka kgethwang ke ntlo ena le ka tlhaga jalo ka ga le kgothaleditswe ke setho se gabane sa madiba matsho a buile ka letsatsi
2: nla
1: tsamaiso setho se gabane sa dithoteng
2: ke utlwa ka taba ena jalo ka ga o ne o ile wa tsho the right honorable speaker na re se re tlhe re kenya 4-1 bake ba yonyana ke utlwa ka ba ntse ba e naganela sele mona go kapelwa pina CMA bjale ke ne ke utlwela ka nka ema ka 4-1 ba ke ba yo tlhopha ba tsebe mohlomongwe a ka tlhaka thusa ka yena 4-1 o ntse a inagana mono mo a ntse a bua teng a tla ba eme ka 4-1 honorable speaker ba ke ba lo inagana botšha ba utlwala batho ba ntse ba inaana as we go this is not pay as you go so ke kopaba ba fe monyetla right honorable speaker ba ke ba yo inaagana ga ba tsebe na sutuitsamaele thae ya naga kapa re tlaka di-drag sutu kapa itlhe ba kakeile le bona beng ba ntho ena ke ba
8: and to enhance national identity and social cohesion.
2: Speaker, ke ne ke re setho se gabane sa magaleng se ke sa lebala go se the right honorable speaker. E na le day le ka ka.
1: Go na le taba eo e buang e ntsieditseng ga re etsa ditlhompho ya re His Majesty the King e be re re the right honorable the Prime Minister empa ga ke bua le ena right honorable prime minister ha ke tloke necessary le hore ke re tla ha ke bua le ha ke nga re right honorable prime minister ha ke dumela I don't have to say the right honorable ke ha ke bua ka yena mo kireng the right honorable the prime minister ke ha ke bua ka e empa ha ke bua le yena nka sia the yeno ya ba kire fela right honorable prime minister ho tsena ho tsena ho tsena ke ne ke rere re tshwareng lo tswela pele mhlompeng
9: ke leboa right honorable speaker ntle taba tsaya dibotlhokwa empa jale monga setshenyo o ye taba tse ntle ka nako e telele fela jale a ntsa a soka a sa tlhomathise taba ya letsatsi jale ka ona le ke setshenya gore 4-1 gore a tla gutlwa go tlhomathisa letsatsi le gore re adopte re adopte e le gore ge tse qeto seletsatsi se le tlhakile gore na ke lefeng ke a leboa mohlhompheng
1: tswa e tla re re fitlha qetelelong e be e le gore phetogo tseo tse o buang ka tsone le tse dingwe di se di etsa etse e le ngwe ga re se re vouta re tlabe se re voutela motion o tletseng ka ditshisenyo tsene tse ntse di etse mme ga o dumela
9: o ka hula taba yena ya 41 ya ba re tswela pele ka debate.
10: I withdraw, honorable speaker. Me 41 ha isa sebetsa me ngire taba tsena di bohlokwa haholo tsa ka paro lo bontsha bongwe ntho go le mona yo monga moshila ka e bontsha o na le ka go bontsha gore go be le ntho re kopanyang la ba re hlaha ka pokela ma ikutlwa fapaneng ga se itaba mo fela mebala ya naga e bontsha bongwe ke yona fela ntho eo e tla etsa gore e mo le mo ma a leng gona teng a ikgopola gore ke mosotho mme o tlamaya go sebetsa basotho ka dipupao tsotlhe tsa ka di sebetsang ka tsone empala ka bosa lerato la naga mme le qale go rona pele gale ke ne ke ka ba le motšhini o ata go tshwana lona but ya bajele gata tse dingwe ata o otlwa ke go tlona le financial implications ke re sekolong se sengwe se seng in this country se tlamaya ba leflagana sekolo se sengwe se sengwe se be leflagana bana ba rutiwa flagana ba tsebe go e tlhompha ba kenye lerato la naga ga re na di-flaga sekolong mona mme taba e nana a e buang e tlile tsa maletseng tsa gore ngwane molemo wa mosotho a kenye lerato la naga e le go le sekolong fela flaga o tsewa e teng mme ya tlhomphuwa honorable speaker the right honorable speaker ga o ntho botlhoko jalo ka ga o binwa the national anthem ge eme mona ge le maparamente diocation tseo tse binwang wa fumana e moa a ntse maoto tjena e mo a kopeditse e mo gatsena matsoo wa etsang honestly e le gona national anthem gona ge itshwara jwang ga o binwa national anthem ga a fosa e le gona batho ba goloka mona mme reme re be motlhala.
9: Moabela potso tlose gabane motlhomphei metsing na
10: jamo
9: tswela pele motlhomphei metsing
11: ne kutlwa bua taba e kgolo a fapoela ka go bina setšhaba ekeekere nna ke ke bone le go binwa e binwa ka dinoto e bela e binwa ka tsela e tlwaeleileng fela jolempa kere gangata dibakeng tse ngata bina setšhaba e ba le tsela e le nngwe fela go eetsa jolempa ga e mona e tlile go na le boqapi bo bongwe gape ba dinoto o tla e utlwa ka nako e binwang ka dinoto ga ena ke dinoto go na le yane e tla binwa e le pina setšhaba fela gantle-gantle go nepagetseng ke go feng
9: taba ena e ne e le potso most unfair gobane setheo sena se gabane kokobeganyane selo se gabane he is not really an authority go tla gaba na ka gabo yo ha e tla be selo go bua le ke yona qeto yeo ke utlwa e le potso e broad ha o e e kang motlhomphei metsing le ba bang ba ka tla ba itlisa taba ya pina ya setšhaba le mokgwa o e binwang ka ona paramente ya etsa qeto e leng gore a ke ona ka ntse go utlwana le motlhomphei metsing ashe o ska ya ga ba tsola pele motlhomphei tsola pele
10: I don't speak. I have a hopula. Flahain. I chincha. Yenzoji parliament. The parliament agreed to Flahain and high chinche. If you guys will put a sailing casona, Honagua. It was designed as your parliamenting, a division is happening. You have a parliamentary hatana, you shall ever be free. The national anthem. E ne a reng e tlwaelegile e sale e etsiwa ka molao paramente ya ka nako eno gatelana e le puso e feng ya e fetisa e le jalo ga ona motlha ya dinoto e ya ka tla ka moo wa le tlamaya go tla ka moo the authority e tla changea the national anthem is parliament so e le gore e sale e etswa authorize ke paramente ya gale kwa
11: ntlha ya tsamaiso
9: pele go moo selo se gabane ga o ka utlwa ke sa fitlha o tlo o metse o eme ka ntlha tsa maiso ne ke batla go ba le ya mono gobane ntho eo motlhomphei metsing a buang ka yone ga se mantswe a pina setšhaba ke tsela eo e binwang ka yone e le ntho e sotlhe paramente mo go taba eo ya gore ba bangwe ba re le sotho fatshe la bontata rona a e utlwa ntho eo ke yana a reng ke dinoto ke yana a reng ke dinoto
12: empa ba ba le so to fatsela bontata rona e no ha se dino ya le paramente ha iso ka ba e bolela gore na pa ke tsa ena ya dinoto le ena e seng dinoto go binwe jwa ke bona mane mo eneng ke batla go pholosa gore a tshe tla ne itle hantle officially taba e maparamente a tlo e tshotla ba ba mamele go o ena ya dinoto o ke nthwetse ena e o thweng e binwe fela ke nthwetse le le paramente e tle kgethe gona e re pina ye e binwe jwa tsela pele mhlombe ntlela ha ba na mhlombe metsing o tla ema ka ntla tsa maiso. I would have no problem with that.
11: At ha bile ha ke ne ke semba ke khala fela go qetella mo le mo tholong fela
12: tsela pele mhlombe
11: ke re bothata bo teng hona jwa le tsena tsona di version tse ntse pedi le di functioning state functions wa no nokana na ga ha ba kona le tsela ya re nyana ke ene pa itseng at least ha re le at state function ga tanka yeno re reng ke yona ene pa itseng me o re pholositse ntate ka gore o sotlile ka thagollo ya gore mo hlomong taba yone golo le kana gore ke tle ka mane tlo tlotlwa ile yona ikemetse ke le bo
12: ho jwalo ho jwalo mo hlompei che ona le ntwa yana e magwa reng ke bombshell e leng e ke tla e lahlela bombshell hantle mohlomphei metsing bothata thata ba taba ena mo lokelang go paramente e tle e etse kgetho ke gobane sepolesa kae kapa kae mo o tla to sepolesa se phokola pina ya setšhaba se bina ka dinoto kae kapa kae mo o tla to se sole se bile pina ya setšhaba se ha se bile ka dinoto mme ba hana o dumelelana ko ke itle ke qabang ya nako e telele mme ka nnete ya ferekanya jale ha batho bano ba e leng bona ba lokelang gore etelela pele jale ba sa dumelelang gobane ba tshwere thepa ya setšhaba e binang gona gore ga re le meketeng ya setšhaba ba re etelele pele ka diletsa tseno.
13: Momamedi ge re rekise ka morathekiso re tla gutlha.
14: Tumela bo sebabe ke mo patile hantle mme bekeng e fetileng re sebeditse hantle hona hoo mme ke utlwa ke thobeile moyeng. Hei mmanyeo, lefu le ditjeo di boima e le ka nnete, empa le ha ke sasa ka gara mekoloto tjena ke kgotsofetse gobane ke bolokile mme wa ka ka lepato le hlomphehang.
15: E sebabatso sebadibalise tje ka wena ha sena policy ya insurance jwa lona le rata go nka di-chance hle.
14: Ke ne ke na le yona motswalle, empa jwale matshediso ga a ka ba lekana ditlhoko tsotlhe tsa lepato ka ha e ne e le e saleng ke e bula dilemong tse lesome kwana ga ke qala go sebetsa. Ke atlaile go reka leka sefela le dijwanyana ba e fedile kgomo le ditshebeletso ke ile ka lokela go etsa polane ngwanana ke tlatsetse.
15: Ao ngwana phephitlhe eke o ka bo o ile wa tseba ka booster cover ya Alliance ebe wa ba atamela o lo phamisa boleng ba policy ya gago.
16: Booster cover o netefatsa gore ditlhoko tsotlhe tsa lepato di a kenelela gore o bebofalelwe kenya kgomo lejwe nkukele o bonke ditshebeletso tsa lepato tse e nang le casket o boetse letsete o boloke go tloa 100 malodi bakeng sa bokamoso ga sephetho go tloa ka 4 malodi o ka ngodisa batswadi bonkgono bontatemogolo le baphidisiwa ba bang o mang funeral ke lefa la moshwelelela. Alliance Insurance, always there for Basotho.
17: At Checkers, get more for less with great deals every week. Like Douwe Egbert's instant coffee, 200 grams for $169.99. Sunshine D original 60% fat spread or 40% light fat spread, 1 kg for $44.99. And Baby Soft 2-ply fresh white toilet rolls, 9-pack for $69.99. Valid until 20 May, only at Checkers, Ms. Siru Mall.
13: Mamedi ha re tswele pele he hodima tsona ditaba tsena tse buang ka mebala ya naga jwale ho kenyeletswa le taba tsena tsa tsela eo pina ya setšhaba e binwang ka yona le gore na sebopego kapa boitshwaro bo batho ba itshwarang ka bona ga go binwa pina ya setšhaba e loketse gore e bewang. Jwale re re ke re utlwe ha maparamente he momamedi a ntse a phegangku e tswa masapong godima ditaba tsena.
12: yele ba re ne pise yele le bana ba banyenyane ke taba ene e bua eng ke se those ga bana sa magale ba ba hola sente ba fere ka ne ona hantle ha ine pa hitse ke ha ile jwa o tla bo hopole hore mane mo ibinwang ka dinoto o tla utlwa go be se etla e retheta ka mora
18: ma fatsi le le tleke lona
12: kuro wa utlwa hore di a fapana jwale e leng hore ho tshwanetse hore ka nete ho etse qeto jwale pherekano e fele tsela pele mhlompeng
9: ke le bua derado la speaker le ke tla mona ho tshe fela ka nete so se ga ba le tleta tsa go hloka tsa le gatolana yo o tleng ga mpele la ba di tsakela ka motion hore ho tloa dikolong ha o kenyo le gatolana ha re tsebe hore na flaga e bolelang e mong ha feta pelana fela ha e hlompile e hlompa o feta fela ka go o bona ntho e se nang thuso but flaga mo eteng wa e hlompa
12: potso na o ka mo abela putso sto se gabane sa qasha snack tsela pele sto se gabane sa qasha snack
19: ke a leba mhlompeng tsa mo shot bisa ye yo botsa sto se gabane sa magale sentse se bua ntle gona jaba dira tse a ntse nga di bua tse tsitseng ke mhlompeng matala ka mona di bona la di e ga di bohlokwa ha go me mhlompeng matala o la ba o ke mhlompe mme mme go sa ile nga etsa mohlala ka motho e monga hlahana eng we ane nga le teng mona a pere bo tshaba ha bo bele ke ne ke bana sto se khawana sa magala se ka re nka hore mo le monga re sie wa le hlege re bontsela ka tolana ke le mapagamende ntho ena ke hlege dule re a pere di flagene ana ha tsa tsile le re la hle ntho tsena tsa dibaki tsena go tsa magoa tse na ka re nka taba yeno mhlompe
12: se tlo se khabane sa magale
9: taba ya so se khabane sa qasha snake e ya utlwa la ra tsi lele empa he a tswa ntho a so itse ha holo le yona e se fetela e tsetela se se na moelelo yo ale de gere ne ne re chakele ge re tse ding ha le la bone ge ne re ya pagele la bone jo se se ba mo cha o chile fela me ka nete ho bua ka la de la no spiral ge ke tla tsa so se gabane ga mbe ga ga moela hore ge ya pagele la bone la motion amendment se ga ba teng ka lo
20: me bala ya naha re sa utlwisise le teng e kekeng ya ba molemong wa rona kaofela mhlompe motsamaiso wa dipuisano go bue ka taba ena ya go fetwa ya pina setšhaba ga gona ntho eo e tlontlollang jalo ka ga o le meketeng e mogolo moo motlotlei letseela boraro a leng teng mme se ile a e tsala makgatlho a mangata motlotlei ga a tlo o bua o bona batho ba tlokoleya ba tsamaya
21: potso
20: mme
12: na o moabela potso setlo se gabane sa dikotsi na
20: a mofa mhlompeng
12: tswela pele setlo se gabane sa dikotsi
21: ke leboa right honorable speaker ke kopa go botsa setho se gabane sentse se bua hantle tabeng ena ya e tlhaisang gore go bona la eka re qadile pejana e ka re go gutlele morago re ka tseba melemo ya kaparo ya mebala ena ya rona ya flaga ya naga e ka e ka re kopa go botsa motlhomphi gore na e be ya ka qaqisa ka bogutshwane fela khakholo ya melemo ya mebala ye jwalo ka ha sa bontshitse hore go bonala e saka ya tekwa ka mo kantlong e le hore re tle re tsamae leto mmogo mme le ba shebeletseng ba tle ba ithute ka taba tse tsa hae. Ke a leboha.
20: Mohlomphehi,
0: tsela pele mohlomphehi hlaele.
20: Ha ke na authority ya ho tlatla ruta bahlomphehi bana ba kgabane ka mona ka taba ena. Ke ne mpa ke re ke fete ho yona gobane ha re ne re kena ka paramenteng ka mona re rutuwe dintho tsohle le boitshwaro ka mona, empa ena ha e ka ba yatla. Ke etsa mehlala fela ya hore ha re le tjena ha re tsebe bohlokwa, mme re lokela re kenywe tsebo ya bohlokwa ba mebala ya naha ya bo rona e le hore re tle re utlwisise ha eba ho apara mmala wa naha ko kenya lerato, tlhompho le tsohle tse molemong ono. Re tla utlwa go batho ba nang le ditsebo tabeng ena. Ke seo ke kopang gore se etsa le ha e ba goetsa. Ne ke kenya taba ya gore taba eno, mohlomphehi motsamaisi wa dipuisano ya Pina, ke ile ka e hlahisa ka mona gore dikolong mane ga e sa binwa go tloa tlase dikolong, mme ya ba letona le kgabane la thuto le tshepisa gore le tla bona gore e a etsagala. Ka lehlonono ka be ke ba le ena le kgosi Mofumahadi Masenate Seiso moketeng o
0: mongwe.
20: Okay, ke a leboa.
0: Ke o nepile ha o ye Mofumahadi.
20: Mofumahadi. Ya ba
0: jwale. Empa e ntse le motlotleng.
20: Eya,
0: e. Iska ga thibela gore ke motlotleng empa ha se kgosi.
20: Ke motlotleng.
0: Tsela pele Mofumahadi.
20: Ya ba ke mothetsa pela ka kereke ba boemo. Bana ba sekolo ke bana go binwa go tata o binwa pina setšhaba. Ka nnete a dumela gore atšhe go hang ha ba e tsebe e mong le mongwe o etsa ntho e ratang. Mme magaleng o ne pile. Ha re le bona bana gone ka mona ha ka ge le mane meketeng e megolo ha o re wa sheba o tla fumana gore ga re a ema. Ga ke batle le gore e be re ntse tsena go ema fela tlekelele go bina pele ga re etse jalo ge a bua ge a koka go fitlhela e fete. Mme ko gobane ga re a fua tsebo ya bohlokwa ba Pina ya setšhaba. Ke ne ke re fela re potele le mono pele ka ga re tlo apara re be re tseba gore na re apere ditaba tsena re apere mebalena gobaneng. Mme ke a tlatsa gore taba ena ke ya bohlokwa e feta ka ditlhomathiso tsena tse beuweng ke bahlomphehi ba kgabane ba ntlo ena e kgabane. Ke a leboga.
13: Mamedi he ke ka mo di thotsa
0: le go tsa le nohonoho
13: di ntse di hlalosa ditaba tsa tsona ka teng he mamedi ho di ma ditaba tsena tsa mebala ya naha flaga Pina ya setšhaba hore na di hlomathiswe go le loketse gore e be dife go di matshisinyo ena
0: ne ke tla dire ka ba ka ba ne re ba Christ ge o di rapela modimo wa Israel. Jale ha o sheba Iseraele mane o bona naga e otlang batho e bolang masea every day empa cheke hula eno ya masea ke na ga o boneka ko jale e tletsa male thapelo ya Sesotho na.
5: Setho se ntseng se bua hantle na ebe re inaganne ka botebo tabeng e ya gore seaparo se ka tlisa kopano ya nnete e seng ya boikgakanyo setšhabeng. O kile ka ba le naga mane godimo mane mpeng ya Afrika e bitswang Zaire e buswa ke mahateleaneng a bitswa Mobutu Sese Seko. Ya ba o hlubudisa setšhaba o kala ka ona maparamente ana diaparo tsena tse ke di apereng tsa magwa mo kwa etswa lesela le ngolong otwe ke se Afrika impana ha yeno no ke engwe ya dinaga tseo le go fitlhela ga jale tsenana e na le dikagoano tse go na taba e re e binelang ka kwano ka mo setho se gabane se ntseng se
6: ke ne ke batla go professor o ntse o le on the floor o sekatlwa wa lebala go bontsha jale gona naga eno se bitswa eng e le gore re nne re tsamaya gannn
5: e se e bitswa Democratic Republic of the Congo. Ke naga e na le dikagano tse e tshosang tsa merabe o fitlhela ka yenle fela go na le nako eno e ileng ya tla ya apesa seaparo sonotwe sena se pakagatsa bongwe ba rona ge le setšhaba na taba e ya seaparo e tlhile e na le gona gore ebe e ka tseba re kopanye setšhaba e le ka nnete e seng fela taba ya gore tšhaa ke bonagala e ka re ntho e le nngwe seto se kabane ga se bua ngwena se itse sela sa bona batho ba neng ba le sefofaneng ba apere ka mokgwa o tshwanang ntho ene ya mogatlha a ba sa rekebile ke e tlisa lesotho mona ke a lebo
6: setho se gabane motlhophe imetseng
11: ke a lebonda le speaker ka nnete taba setho se gabane ke utlwa gantle ke gola taba e kgolo e ke utlwileng ya neng a se senya taba ena o nare ka nnete ga re fumane ditsela tseo re ka nnang ra susumetsa ditaba tseno tsa go batho ba rate naga ya gabo bona mme ke re ga se go apara fela go ka gwa tlisang taba eno go na le dintho tse ngata tse tlamehang go etsiwa jolo ka ga ba se ba ile ba supa ka mona gore ditaba tse ka bang teng ka gare go rona tse re arolang ke tsona tse re tlamehang gore re di fokotse ge bone gore re sheba tse re kopanyang mme be tsona tse re ge tsepamisang maikutlo a rona go tsona nna ne ke re fela ga re sheba flaga ke e nngwe ya dintho tse re kopanyang le ga go na le tseno tse ngata tse re arolang fela flaga yona ga e ema gotlhe mo o leng teng ya go gopotsa gore aa ka nnete ke ya gaeso flaga ena mme tseno tse re thusang gore kopanya ke tsona tse waneng a re ka nnete ga re be mmatla go tsona go go bonale e leng tsona tseo re dipepesang
13: momamedi ga re rekise tla re ka mora thekiso jale re fetela ditabeng tse ding fela o tla tla go tlhagisa maikutlo godima ditaba tsena.
7: Modern professionals are under pressure to deliver more, faster and better while juggling complexity, compliance and constant change. What to do?
22: Artificial intelligence.
7: That's it. Artificial intelligence is no longer the future. It's here and it's practical.
23: Computer Business Solutions, CBS, presents AI for Professionals, a powerful business-focused training course designed to boost productivity, performance, and real-world impact.
7: Are you a manager, supervisor, or team leader in the public or corporate sector? If your role involves analysis, reporting, planning, decisions, or delivery, this course is for you. This two-day course is about real work, real tools, and real results, helping you think smarter, work faster, and deliver higher quality outcomes using modern AI.
23: Visit us on 4th floor Post Office Building Maseru or call us on 522-1100 or send a WhatsApp message to 5958-1733 or you can send an email to sales@cbs.co.ls. We are also available on Facebook.
7: CBS, promoting professional excellence in the AI age.
24: Beyond technology. Hangata re a tshwenyeha ke dipelaelo le mathata ha holo ha gatello ya ho hloka chelete e re imela senya hame le tshego le teng ho tshehetsa ho bontsha tsela le ho tataisa ho fitla bokamosong bo kganyang ka letshego
1: Ruru mophelo bo ya fetoha. Ha re nke pale ya dintle. Yo pele anenga imetse ke mathata a ditshelete. Empa ka jeno ele mongantlo ya mabona ka tshehetso ya letshego. O ka fumana mokitlane ho fihlela ho 700,000 maluti. Mme ditoro tsa hao tsa qala ho phethahala ka mora dihora tse ka bang 24 fela ha o etsa kopo ka jeno. E se taba ya ho ba le ntlo fela. Tsetela bokamosong ba hao ho aha motheo wa bophelo bo e sale o bo labalabela. Hore na ke ho qala kgwebo kapa ho phiella thuto e phahameng, letshego le tsamaya le wena leetong lena. O emetseng? Etela www.letsgo.letsego.com ho etsa kadimo kajeno. Kapa letsetsa 2203-1017 ho fumana thuso. Re baadimi ba tjhelete ba dumeletsweng ka molao ke banka e kgolo ya Lesotho. Ho na le melawana le dipehelo. Letsego, improving lives.

0: mamedi re he ditaba tsena re ke re shebe fela mo okereng jwale ha o sheba se hlomathiso sa molao sa le shome sa molao wa motheo he mo mamedi se bua dintlha tse batlang di le mmalwa haholo preamble ya teng he mo mamedi ya setshwantsho kapa sehlomathiso sena sa molao sa le shome se buang ka hore na rona re le basotho ke be tlasa tataiso ya seo go ka gwa thweng ke semoshweshwe e leng taba e bopang setšhaba sa basotho ka kgotso le kopano tlhompho ya ditokelo tsa mantlha tsa botho le bolokologi tekatekano le tlhompho ya seriti sa motho ka bomong go bua gape ka taba ya rule of law go bua ka taba ya kagolelano ya maatla boikemelo ba magotla puso ya setšhaba ka setšhaba boikarabelelo le taba ya go tshaba modimo ke ka moo setlhomathiso sena sa leshome se buang ka ditaba tsena ka teng ga se qala fela ga se qalana se re basotho e loketse gore e be setšhaba se jwang ke mpa ke re momamedi pele re fetela ditabeng tse dingwe ge ke re utlwa maikutlo a gago ge godima ditaba tsena tseo maparamente a di kgobotlhileng taba ena go bue ka taba ya kaparo ya mebala ya naga flaga ya naga pina ya setšhaba gore jale ba bangwe ba takalatsa ga e binwa ba bangwe ba kopanya maoto ga go tsebagale gore na gantle eo e tlheng e leng yona ke efe ba bangwe ba e bina ka dinoto jale ba bangwe bona ba e bina fela ele gore na e leng yona gantle ke efe e le tsona ditaba tseo go thweng di tla ke dikopanya setšhaba sa basotho momamedi ga nke ke utlwe le wena ge o kophegeng ko itse masapo godima ditaba tsena PC dumela
1: dumela ntate mpuso
0: ga tswa ntate
1: yetlhe ke mogapi
0: ntate mogapi
1: e ka nna ga ke a ukwa tse dingwe tsa ditaba ba buile dintho tse ngata ka nete se ke bua tabeng yone e na fela ya pina ya setšhaba mo bareng le mekgwa ya go binwa ke di-version tse pedi e nngwe ke ena gore batho ga ba etsa like go ema dipašwa ke ya gore but go na le ba esia gantle folaga yona re na le folaga mebala ya folaga ana ga lesotho ke efe because ana ba letse re bona mebala e mengata fela bale kukule yona ba sa ethitse ka re ba kabe ba ethitsitse le yona nna go nna ke bone le kgolo a golo ya gore ga ke sa tsebana gantle mebala ana ga lesotho ke efe e tse le perese ana tsena ke go e bona mebala ana ga lesotho
0: haibo ha ke so e bone nta
1: a o ko shebe se ke le mono o tla bona mebala ana ga lesotho le yona re latlhile le mebala e leng gore ke bona batho bana ba bagolo ba ntseng ba re tlosa mo re leng teng ba risa morago ba risa morago ba risa morago ba re latlhisa seo re leng sona ba qetellong ebile ke bona ba qalang ba ngongorega ka gore go bonagala go le tsene but e le bona ba ntseng ba risa mona mo re leng teng ke batla go qetelela fela ka gore ke re ga e le o bua nneteng tate o qeta go bala setlhomathiso seno se o qetang go se bala ko utlwa ka dintlha tsa sona di tlhakile gagolo ga ke nagano go ka reetsa gore e be ntho e le nngwe sa sa tlhomphe magotla sa sa tlhomphe molao ga sa tlhomphe ditokelo tsa mantlha tsa botho ga re ka ra qala mono dinthong tseno tseno tsa mebala ya mena ya naga ke ntho tse dintse e tlang ka morago ga se tsona tse ka etsang gore re tlhomphane ga se tsona tse ka etsang gore be ntho e le nngwe ga ka ba ntho e le nngwe ga re sielana meedi ena yeo molao wa motheo o buang ka yona go tlhomphana le go tlhompha molao le go ikutlwisisa gore moo ditokelo tsa gago di felelang teng moo tsa e mong di qalang teng ke yona fela ntho e ka re kopanyang eno le go utlwisisa gore re a lekana ka go fela ka pela molao ga re ka ra tshia tseo ya ba tsona tseo re reng re ipopa ka tsona re iketsa setšhaba ka tsona re ipapisitse le tsona kore rere re tsamaya ka tsela ena yeo molaotheo o ngotseng ka teng tsena tse dingwe tsa bo difolaga tsa bo dingwe ga ona ntho di ka ba tsa re thusa ka yona ga re sa qale mono ntate ga tla nne re tlhompholole molao ge ntse re apere mebala ya naga ga tla nne re bolaye batho ba bangwe ge ntse re apere mebala ya naga ga tla nne re seke ra tlhompha diqeto tsa magotla ge ntse re apere melao ya naga ge ntse re apere mebala ya naga goo re lokelang go etsa ntate re tlale ona kore re tlhomphe molao ga re ka ra tlhompha molao ona wa naga lesotho ona o buang ka ditokelo tsa mantlha tsa botho le gore naga re lokela re be setšhaba se jwang ga re ka ra qala moo ntho nngwe le nngwe e ka tsamaya gantle ntate nna ke ka mokgo ke e bonang kate ke dumela le porofetsa a re o sona le naga tse dintse e se elana tsale ka dintho tse ngata gagolo tseo di neng di nagana gore dintho tse material di ka lokisa setšhaba kapo tsa etsa gore setšhaba e be ntho e lengwe empa ga di a thusa ntho tseo gobaneng ba nntse le ba hateli bona batho ba ona ha ba nntse ba etsa dithotso fela ba ne ba sa sompe mollao o tsa maisana ha yeno e le o mollao ko ona o tletsa go motho ye mmeli ye mmo a lenteng a tsiba ho na le ntho e le nngwe fela ye ntsa maisa ye leng ha ke tlotse ho na le mong ka ka iswa nteng ka nkelwa dikgato teng e leng ho sompa mollao yana ha yena yo re tsamaisa ke yona ntho e ka bo pangale tshaba ga bantho e lengwe ntate ke ya leboa ntle le ha e bona le po
0: go tlile ntate mo happy ke le bula ha holo ntate
1: thank you ntate
0: ke maikutlo a ha yana PC dumela o gawile ka ntena empa o tla gutla 212199956 ka ba plus 2665995956 Omo yendu mela.
2: Father Adam Dus.
0: Father Nadi.
2: Ugal kwa bana ndat.
0: Nadi kwa pa.
2: Eya na.
0: Iya.
2: Azan na ki ina lama ngu la hore. Leso to mara kana lo ho fitelle cha. Din tho. Ore da vena ya kopano. E buang jalo ka ha eka cha ba tsa so to se aroha. Hai ha ki bi ho ka ke bona lentle pa itse ho bane a ho ka e ka bakae mo se tshaba tsa tsana ka maikutlo ba ya hore re fa pala ka maikutlo le ho bona di tshaba sa tsela e fa pane ka ba ye no ha e supi hore pe se re a ro hane re le tsha o re je ba ta motho ka supi se o hle le fatse mo na ma re tshaba sena sa ka maikutlo ha ho ntse jwalo ntho e tene se tsho mo le rena le khahello ya yona ke bo tshepe ba batho go tshepagala le go itshwara hantle go ba le boitshwaro bo o nepagetseng ba go se sebele setšhaba ore ke tsona dinto tseo re lekanang gore lokise ena ya onagana gore e ka ba ntho e le nngwe ga se ntho e ka ba e tsagala eno o botho ka bo bona fela ga bodinyo ntse ba e jalo le nalaneng ya lefatshe ga gona moo batho ba ka tshwanang ka maikutlo nako yotlhe le ka ja lo se do ke khete ka nepo ke khete ba twane pa yeting ba na le chebelo pele ba na le mawala le maano a hore na re ka tswa bofuneng ka tla efe o re hloka meralo e stakile ya go bona re ka tla bofuneng ka tla efe ya bobedi taba ya hore re hore ha ke mamete mo tombe mo ka re o pata go gutlela botlhong ba ro jale taba ya hore re ka ba botlhong ba ro ha ke na hane pola ga yana ha le mebala yana ha ile yona e ka risa mbothomba gona o pane tsona di flagati mebala ene re ngiana ke go tse o ri fetse ke boga koloni ile ha ba le ba bata go arola se tshaba tsa ma Afrika ka ho feleti o ga ba o ga ba se pa mebala o go le lona le ba le zuthu lona le ba go tswana lona le ba e tshati ile go thibela go go ska ba le mostang tsaba tsa Afrika di ka nagana go kopana ba ipone ba kgethologitse ntho e nepagetse e ka jang
0: tsabopuo
1: ya bo puo ke yona ntho ya botlhokwa e ka godimodimo
0: ereketla monana le kopano ke batla gore na tsona tseetse bonwang tsona tseetse utlwang tse
1: tshwaeaona le moo kgathakgathan
0: ke ne ke re na tsona tsena tse bonagalang tse utlwagalang e ka ba pina kapa go bona flaga go etsa diketso tseno ga se tsona tse tlileng di ka tataisang gore re fitlhele mo le mo re batlang go fitlha gona teng
1: a yo o bulela pele nakise
0: e yana
1: empake
0: ke gobane ke go botsa potso ena gobane ke re gangata tlhaloso ya mabapi le diflaga tsa naga jalo jalo go thwe flaga ya naga ke letshwao la go qetela la boipuso ba naga ebile ke nalane ya mantlha ya naga ye nngwe le nngwe jale ke gona moo ke ne ke batla go ka gore na e be dikeketsa re isa moo ga di ntse di etswa ganyane ganyane
1: ke batla go tla mona kere flaga ke letshwao fela boiponagatso boitsebagatso empa ga ya jara ntho re reng ke bomoya ba gago kapa bomoya ba tšhaba seo ore botho ba tšhaba tseno gono ke boiponagatso fela kapa boikgetlhololo go ditšhaba tse dise jale kere ntho e tlileng e futereng botho ba gago ke puo
3: puo ke e nngwe ya dilo tse futereng botho ba gago. Haeba ka paramenteng ka moo dingola ntse di ngotswe ka puo ya baditšhaba, ebe re nagana gore mebala ya naga ke yona e ka fitisang bothong ba rona ke boiphetsong tse. Haeba kgakanyo ya ditšhelete e etswa ka puo ya senyesemane, fela e le kgakanyo e e tswang Basotho go leng golo yane ya mane kapo le boya, a utlwe gore na naga ya gabo kapa gafa tsa gae di ntse di tlhophiwa ka tsela efeng, ebe e utswa ka puo ya senyesemane, e le gona go nyakalatsa baditšha, ebe re nagana gore mebala ya naga e ka re thusa ga ona ntho jwa. Ga e ba re go lotlha mafolaga dikolong moo ngwana Mosotho e reng ga a bua puo ya gago a shapua e le go itlhaisa boyena. Ga e ba re lotlha mafolaga ya naga sekolong, seo ngwana Mosotho e reng ga a le moriri o tla kute moriri wa gae o a yonyega, e le ntho eo e ne e tswa ke boka koloni nakong ka slave trade mo go ne go tlhaisa Mosotho moriri wa gae. Ke ka baka lena basanyi ba Sotho gona jale ba reka meriri e mengwe bana ba na ba tlhaisa nakong eno ya bokoloni, e bona ya go na le dikolo tse ntse di ntse tsa tsenyela ntho ya go ngwana sekolo a go tle gore moriri wa gae wa nyonyega o tla nna o kute. Ke boithetsong tse go na le moo re lekanang se ka le teng teng.
4: A go lokile ntate, kopano ke lebule gagolo ntate.
3: Tanki.
0: Mamedi, ke ntse ke o file monyetla wa gore o tlhagise maikutlo a gago. Ke utlwa e kare jale le ntate kopano o tlhagisa ditaba tse dintsi wa reng re tlameya re e shebe ka matlhakori otlhe taba ena 2121 9956 kapa plus 2665 9956 PC o tla gutla gape hemo mamedi ge re tla ka ntlena PC dumela.
5: Umane haka buwa sikuwa uta ukuwa kile China, uta ukuwa kile kimu futa ufika pa ufi wa mutu. Mba haka buwa soto haona mutaka wa muka wata tina mutu na mtaki. Silitawe ya makawaka niti, diwuli te kebu ide muna, pase baba tama ide muna jiwi tatama onati. Bu ndate mahatu, bu ndate kwa panu muni. Imagine a oro ka nete ima mezi ka bena mapagamente a haiso e ente ba bua ka mono ke nda di ga ka thotwa wa pa we bo tshaba le sothongola ke a wa pa we eng nda di mduti kobo kana go bonda di nna re na le ona le sothongo ka poko ke ntwe e le ka ninga no re ke yona setso sa rona, empa re na yona kobo le sotho mona gobane le kobo e ke apakanga kere ke ya magoa.

0: ne ba le ne ana ha ka be ka tike masila na ana na makhuwa ke le di le hona ha imona ha re tse ha re na ntse ke nge kobo ye a rona ba nku ya ba soto ndadi ke le talo la di thofol ke le talo la khumo ke ne se se ke di ya di akhala ka di patella le bafu ke di ga ne di kutla ke swa bila ho le mapagamente a bona a ka bua taba ene yo alo ke nka fela ka ne di ba ba le ba khanna nako
1: Bulukile nate ke le bula holo tintong go tsotebela ke ntate se ke se mona henga hatikwe ho fihla thokomelo nya ka hore ba ba ba ba hlomphei ha ba le seding le bohlokwa ba ditshia tsanaha ka hona e ka mo hlomphei mo tsamaisi wa dipuisano a ka hlophisa dithupelo bakeng sa maparamente jwalo ka pele pele ba tshohla dihlomathiso ke maikutlo a ntate se ke se mona heng ntate le tshwara kwa qwading o re ruri motho wa tsieleha ho utlwa bahlomphei ba bua ka boikereko tlasa segumetso mohlomong o ne a re segurumetso sa mebala ya folaga ya naga potso e ba gore na ke molemo ofe o re o fumanang ka moaparo o e wa bahlomphei bae ba lofang mosebetsing kapa re batla bona ba itlalehe tshebetsong ka matsatsi ao a boitereko ke maikutlo a hae ana phisi dumela
2: ntate
1: kgotsona
2: yese ke mahapi ke a qetela
1: ntate mohae
2: ke mahapi tsenate kopano hape e le e mong wa bo wa mphato ba ka le ntate Tinto ka mane and go fitlha kelelo e nngwe go nna mona ga ke ba manetse e reng ke sheba judgement-e yane ya South Africa e wileng e neng paramente e entse qeto ya gore Ramaphosa a ke ba a impeachwa fela jale paramente ya baneng lekgotla le etselola qeto ntho e ne e fitlha e re go nna e ka re ba etapele ba ka elelelwa gore ga se ntho e nngwe le nngwe e ba e tsebang go feta setšhaba ebile ga se ntho e nngwe le nngwe eo bona ba ena ganang e e leng gore setšhaba se tlhoka gore e etsagale ka tsela eno ga ke mametse maikutlo a na gona mone go ne go ka ba bohlale ha ba batla go itsa dintho tseo tse ba bonang kae kare ga re na kgotsoge le setšhaba sa Basotho tšhe nna le ga ke sa bone ntho e le bona ba buang ka yona ke bona e le bona ba senang kgotso ebile ke bona e le bona ba kenyang moya o fosaetseng go rona re le setšhaba bona batho bano ba neng ba lokelo e beneneng ba kopane mone ke bona e le bona ba waneng le go feta rona re le setšhaba mona mme tlile dikarwane tseo re di bonang go rona setšhaba ko baneng e le tse bakuing ke bona ka tsona taba tsena tsa dipolotiki mpa ga ke mametse bo wa mphato ba ka mona ke a ithuta gore ga ba ka itumelela go tla go rona mo re le setšhaba ba re botsa gorena re ka etsa jang ba ka tseba gona ba lokela go etsa ga le bang gore kgotso eo e ba e bonang e le sio e tseba go ba teng bongwe bo bo ba bonang bo le sio bo tseba go ba teng mpa ba ka iketsetsa ka dikelelo tseno tsa bona bana ba bua ka gore re apare mebala ya naga ga o tlo thusa batho ka lethontate ba lapile tlasen ka gore ba apare mebala ya naga e tla ba ntho e le nngwe ga o tlo busa batho o sa ba buse hantle but qetellong e beno go nagana gore e tla ba ntho e le nngwe ga ke tsebe ga be wa nkutlwisisana ke batla gore ga o tlo tla o etsa dintho tse ngata tseo e leng maikutlo a gago o sa nke maikutlo go batho bana bo o reng o batla e be ntho e le nngwe qetellong ya letsatsi fela o sena mohlangwe yang go bona o lo consulta o batla go tseba ona gantlentle ke eng yong ke ka e etsang ya etsa gore e beneng tsela yeo dintho di leng ka yona di ka fetoa ga ba setšhaba se le sese so ga ba ntse ba etsa qeto ba bile ba nagana gore ntho eo ba ena ganang ba le banka moo ke eo setšhaba se se 2+ million se naganang kapo se leng yona but bona ba le 120 fela ka moo ka nnete ke go itheetsa ntho eno because ga ona motlhang batlang go rona tlase mona ba tlotla ba tseba gorena gantlentse re le tshwere jwang gantlentse ne a ntse re etsa gone paetseng tsatsi le leng leng ga gona motlhang ba etsang jalo but motlhang ba ka etsang jalo ba ukutlwisa gore maatla ao ba leng moo ka ona ke maatla a rona ge mpare ke ke raka ga paramente ka moo fela re beile bona but ga ona motlhang banka mandate gore ba tla nne ba bue ka di-flaga ba tla nne ba bue tsona dintho tseng tse senang thuso tse abo ga ba tlotla ba fumana gobaneng ga batle go batho ba ka ba thusang kapo batho be e leng bona ba utlwang botlhoko be seeta sechesang bona ntate Modusa motlhang ba ka utlwisisang gore ba ka moo ga se maatla a bona go ke maatla a gona mme ba lokela ga ba etsa diqeto babe ba dinkile go gona e tla ga ba ema moo ba bua ga ke ke ba nna ba bua ka di-flaga ntho tse senang thuso ba tla fumana seo e leng sesosa sa gore beneneng ba bona re ya gogane ka tsela eno re ya gogwaneng ka yone ana ba le bantse ba bua ntho tse ba sa ditsebeng kore nna ke ka mokgwa ke bonang ka teng le ga ke mametse ke ka mokgwa ke ikutlwang ka teng ke ka mokgwa ke bonang ka teng ba ntse ba ipuela ditaba tsa bona fela kore ka re ba phela lefatsheng la bona and indeed ntate Mopitlo ga o ka wa sheba ba phela lefatsheng la bona because

ke le bo botutsi mo mamedi itumela le tona la thuto le kwetliso professor Ntira Papa le nehelana ka thapa ya sekolo di etatsa sekolo le mesangwana ya bohlweki ho barutwana ba dikolo tsa mathomo tse le shomele metsemeraro le seleseng se phahamenga bereya mo ka medi wa lefapha la tshireletso ya bana le ka leng la tekano ba challengetso pele ya setšhaba mofumatsana mogo motheo le ganya o re letsatsi la ngwana wa moshanyana ga le e le tlhoko go lekana ka hara naga go tsamatšhaba sepelesa sa Aforika Borwa se ntse se batlana le babelaelwa polaong ya batho ba bane ba thunyeditsweng gaufi le motse wa Tueleng Free State ka labone la beke e fetileng go tse ding nakong ena eo dipuisano di ntseng di sa tsamaye gantle dipakeng tsa Amerika le Irane moporesidente wa Amerika Donald Trump o re Irane e felelwa ke nako mme e bang go se phetogo sesole sa Amerika se tlilo tlasela Irane gape mamela ditaba ka botlalo metsetsweng e leshome le metso e mehlano ka morago rra ya pele

0: outside my window, Pap Johnson, Erbia Handler Mizuzung, Emma Shima, Emma Bedia, Mizuzilating, Kamara Hora, Yaborobong, People's Choice Radio, 92.8, Twisa 104.3 MHz. Good morning. Hope you're on social media. When it's a minute about it, it's a like, it's a follow at PCFM Lesotho, Kamanika Facebook at PCFM Lesotho, Moholeho Instagram at PCFM LS on X, Ebe Ibam at PCFM 95.6 underscore LS ho TikTok. That's a like, it's a follow. Logona ka tletsa follow back le nantsa ke le tenke at Rilo Mohabudi social media mo mamedi wetse like wetse follow re tane re qoqetla ne re bua ke manya ho lang ke manya re tswang re mola ka letsa letsa tsile monate la tswalo re re happy birthday ho yena ho la bone tse ding tsengata a tla me re go nyohle ha ke la ka bona ka Facebook a mane ke fona ke fumane meletsa o re Rilo khotswa hle ha ba hola ha monate bohle ba holang ba bone tse ding tsengata ntate modimo a ba hlohonolo fatse o re mafelo a ka beke e bila manate hona ho ke ne ke ketika le motswalle wa ka wa ona hola ke re modimo nna mo ekeletse o ba tsonge a thaba ha ile mafelo a beke ka pa ha bile mafelo a beke a manate ba kensa ha o hle se ka ga le beke le yona e ka e ka tswella pele go ba e monate se nan tsitiso ya di ntodi le ka podifi ba ba lalena o re hi Rilo o re happy monday ke tswa ke le bohela bophilo ha ra ntotsengata ore botla ba holang ha ba bone tsedintsengata ha be jalo o bula ka tla ka shaba tsedintse ditaba tsentse di etsa hala mo mamedi tsedintse ditaba tsentse di hlahella jalo e bile di trender dile molomong wa batho ba bangata ke tsebena wena ke eng yo reng a yena Rilo ke bone ke yeleletse e hle ke sitwa reng ke ke iphapanyetse yona ka tla e utla o tswa hla koreng la ha hore na mohlomong he wena ke nyentse trender e molomong wa house ngwa letsatsi tshaba tip la hore o sontso tsiba herilo ha se mo khwaki mola ke a leboha hle ka o mamela ke ke tshwe ke re ha ke nke a nyane taba ya o mamela ha ha o mo mamedi o hle mo le nteng so hle sontso sietsa o go bo kgethile o qala letsatsi la ha o le mang ka po mang fela wa tshwa o qala letsatsi la ka le Rilo PCFM o qala letsatsi la ka o 912 street mme ke a leboha leboha ke hona mme se ka re ka lenaneo lena o ka gola ka ba mothabetiri o ka ba nna atamela ha o file sepheo sa hao mme e ba bona le ntho engwe e re kgothaletsang ho e etsa kapo e re iqholotsang ho e etsa ka lenaneo lena beke le beke ke hore re etsa sepheo bokgabane boqhetsa ke ntho tsohle maemong ohle re dula re hopotsana gore re bopiwe ka sepheo mme re a tshwa gore motho a bopiweng ka sepheo ha ha phele tjena fela kapa ha itse dintho tjena fela wa utlwisisa gore bopiwe ka sepheo mme o bana bopiwe ka sepheo o phela ka sepheo sebetsa ka bokgabane phedisana le batho ba bang ka bokgabane le ka boqhetsa ke mo mamedi jele ne re tshwa gore he hlende be engwe dintho tseo re di kenyang tshebetsong a re qala letsatsi la rona re le mesebetsing ya rona ka o fapana. Dumela Rilo, ke re happy birthday ho moradi wa ka. A hole a bone tse dintsengata o re ke dipalesa ho tima mohlonolo fatshe. Ha o be jwalo. Dula ho ile shema le metso ka pe mashema a mabedi a metso robong ka mara hora ena ya borobong ke 912 street le nana o letla wena fela mmanta o isa la bone pekeng hora ha ile ya borobong o isa hore nyana le shema le metso medi. Tsela ka ke Rilo Mohabudi ha re hore nyana le shema le metso medi. Motle be re arohana ona teng he o tlo skewa suta tsa re qoqa re bua re utla fela gore na letsatsi la o lentse letsa maya jwang 62009956 62009956 wena ma metso lokae o ntse tsa eng o na le mang ke nye teng kelelo nya ha
1: ana mo gawa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mo gawa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setjhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane ho la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaha mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batjha naka bophara beha mokga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlakisetso PCFM your pulse

0: 오차 아닙니까?
1: Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.

0: 4Play at 11 o'clock. Re thabile khuma lonjilo njilo Master KG Anchor ke fela pelo. Ho hlekele Soto Citizen LS Pila Dlozi Babek Azi re be ametse tsenya mashima ba bedi ametse itsiletseng. Kamara hora ya le shumele motso o le mong ke ne hore nya bararo e bile le hore ya uqetela ntse ke sheba moletsa mo mamedi mona mo mamedi a batlang hore he re tlotla re qoqe mo di hore ya e batlang ke re tlotla ka tabena ya DNA test rilo hore na fela na ke yona mogho wa ho sebetsa ditaba ona ka potse ke tshwa ke re ke tlotla ke arolela mo mamedi ka tshore na yena we ho e bona jwang
1: tumela bo sibabi ke mo patile hantle mme be ke nge fitile
2: re sebeditse hantle hona ho mme ke utlwa ke thobeile moyeng hey manyeo lefu le ditjeo di boima e le ka nnete empa le ha ke sasa ka ga mekoloto tjena ke kgotsofetse hobane ke bolokile mme wa ka ka lepato le hlomphehang
1: e sebabatso sebadibalise tje ka wena ha sena policy ya insurance jwa lona le rata ho nka di-chance hle
2: ke ne ke na le yona motswalle empa jwale matshediso ha ka ba lekana ditlhoko tsohle tsa lepato ka ha e ne e le e saleng ke e bula dilemong tse leshome kwana ha ke qala ho sebetsa ke atlaile ho reka le ka sefela le dijwanyana ba e fedile kgomo le ditshebeletso ke ile ka lokela ho etsa polane ngwanana ke tlatsetse
1: ao ngwana phephihle eke o ka bo ile wa tseba ka booster cover ya Alliance ebe wa ba atamela o lo phamisa boleng ba policy ya hao.
3: Booster cover o netefatsa hore ditlhoko tsohle tsa lepato di a kenella hore o bebofallwe kenya kgomo lejwe nkukele o bonke ditshebeletso tsa lepato tse nang le casket o boetse letsete o boloke ho tloha 100 maloti bakeng sa bokamoso ha se phetho ho tloha ka 4 maloti o ka ngodisa batswadi bonkgono bontatemoholo le baphedisuwa ba bang o mang funeral ke lefa la moshwelella. Alliance Insurance, always there for Basotho.
4: Hangata re a tshwenyeha ke dipelaelo le mathata haholo ha kgatello ya ho hloka tjhelete e re imela senyahame letshego le teng ho tshehetsa ho bontsha tsela le ho tataisa ho fihla bokamosong bo kganyang ka letshego ruri bophelo bo ya fetoha ha re nke pale ya dintle yeo pele a neng a imetswe ke mathata a ditjhelete empa kajeno e le mongantlo ya mabonwa ka tshehetso ya letshego o ka fumana mokitlane ho fihlela ho 700,000 maluti mme ditoro tsa hao tsa qala ho phethahala ka mora dihora tse ka bang 24 fela ha o etsa kopo kajeno e se taba ya ho ba le ntlo fela tsetela bokamosong ba hao ho aha motheo wa bophelo boo e sale o bo labalabela hore na ke ho qala kgwebo kapa ho phiella thuto e phahameng letshego le tsamaya le wena leetong lena o emetseng etela www.letsgo.letshego.com ho etsa kadimo kajeno kapa letsetsa 2203-1017 ho fumana thuso re baadimi ba tjhelete ba dumeletsweng ka molao ke banka e kgolo ya Lesotho ho na le melawana le dipehelo letshego improving lives.
0: People's Choice Radio 92.8 with a 104.3 megahertz. Hona le motho a rometse moletsa mo mamedi. Chance motho. Mo di rometse moletsa re bona rilo. Ke batlang ke re qoke ka taba ena ya DNA test. Ke re DNA test ga ke batlang ke re qoqe le potso ya rona ya letsatsi. O re ke batla ho tseba ba mamedi hore na na ba fela ba e gothaletse. Ke re a re nna ke batla ho tseba ke ngwa dintho tse sa lekitse ke dutse ho yona. Jole ke batlang ke re qoqe re bua ke utlwa maikutlo a bona. Ke tshwa ke ga re qoqe re bua mo mamedi. O re na o gothaletsa taba e ya hore DNA test di etso mo mamedi. Gore ha ba mohlomong re monna mohlala. O tla ba batla ho tseba hore ai fela na ihlile ngwane no kwa ka wa madio. Na ihlile fela ke wa ka be wetsa di test. Ebe ho fumana hore ihlile ke ngwana hao enwa. Wa bona na itlotla itsitsinya le lapa jwang. Go wa bona ihlile itlotla iqetela e ba ka di gathatso tso nentse di le sikwa ka hare ho malapa. Ka poka hare ho le lapa. Ho ja ntate ha ka batla DNA test. Fela ka mogotswanang ha re re ke mona mo eleng hore o ntse ba tlua test ena ke motswadi. Jole motswadi wa qetela fumana hore yo ngwane o ikela ka mohudisa ha se wa ka le oba wa ka ke mohudisitse ke ntse sohle se matleng a ka o bona hore o fumana thuto ke bone hore o ba hantle fela jwale ha se wa ka ka mogotshwana ntse tlo baka dikgathatso le dikgang ka hare ho malapa mo mamedi mme Ai ba ihlentse re khutlala morao re tla opola hantle hore ba sotho na ba re ngwana kwa goma ke kore. Jale mpegere ngwana ke ngwana wa ntate enwa nyetse mmusadi eno. Sa tsotelle na ke wa haiwa madi ka paswa wa haiwa madi. Se ja fela hore ke wa hai. Ho na inke e na u bilela jwa eno ya se ya ho. Ngwana ke ngwana wa hai. Ena di DNA test re ke re re belle ka thoko ya re sinyetsa ka romalapa. Kapore ya rilo necessary ya hlokahala bohlokwa a ne re tsole mpile ka tsone ba ikutlwa ho fela mo mamedi ntleng ena ya di DNA test ke opolo la ngarolela jwalo hore ei kae kae rilo hona le monne mong ala fumana hore ngwana e sala mo hudisa ha se wa hae jwalo hore o fumana e seledi le molemo ngwana no le dilemo di kae di mashuma mabedi a metso medi 22 ha graduate a sa fumana right ha ngwana no a se wa kae jele monne no aga che re mpeki ka ha se ngwana kwa madi mpeki ke mo nyalle ke mo nyale re tswele pele re etse le lapo ba ne jele nna ke sebeditse di chalete tsaka ne ke nana ke ngwana ka fela se ngwana ka mpeki mo etse mo sadu wa ka ba ne jele ena ya go tlebe ke sentse chalete ngwana nwa motho emo go re hlebe mo sadu wa ka jele re qoqa re bua re shebe mo mamedi re na taba ya DNA test maikutlo ha ka yona ke afi ha o bone sinyale lapa now we mo batho ba dumelang hore ke senya malapa kana kana ka ikena kena le ka haru malapa ri lo sa hloka hale o sentwetse ngati rempe re duleta benya o re ngwana ke wa gomo tate a hudise ngwana hai ba ngabelelo ga se ngwana wa hai a tshusa tla bona fela ngwana ke ngwana wa hai ka mo hudise ka mo hudise mai go ka o ja fe mo mame ka pa a ile DNA test ke tsona re ke tsona ka tlhoba tsana tse tswang nete fatsa hore na ngwana e hleke ke wa hao wa madi ka re jumela re ile hle qetetse utlwa voice na ha last year ke thabile ke mendla ah mendla last year khale mei hona jwale botatane le ke batla o tseba hore na botatane le uno le busy uno le siko ka pone le hlakogeng la rona 62009956 ba medi hona le maikutlo a rendi DNA test di ke di fediswe ke di khautsa ba tenga hono rona ke le basotho ka bona kwa khomo tsa ke kena ntshontsena tse tla ba kela meferefere.

0: Sadilaka, Credo V. Daniels, PCFM at 92.8 ngwane o reng kwa ka yo na hleki yena empa jwale momamedi wa tshorach mlo nna ke nana re ke di bela ka thoko tsena tsa di DNA test a go le tshegele basotho nna ke bona e ka di ka ba ka botshatsi ke re mamedi wena o e bona jwa wa itsietsa we itsietsi o ba nena hore bona jwale a motho a re o batla DNA test a fumana hore ngwana e hleki wa haena e tla ba ka botshata jwang ka go malapa ka mogotswana bona motho a rengwe tsa DNA test be wa fumana hore ha ka ihlila swaka wa bona ihlilela pale la thuwe hona mo jele mpe re tswela pele ka ina ya hore ngwana ke wa gomo ye ntate ba nyi mhlo mo nye ndi ntwa di latsa itsa hala ka mogo itseng a tsha ke abote fela ngwana ina isa lelo wa hao ka kwala nthotsa ngata tsena tsentsi di etsa hala ka bona hore hlene re tswela pele ho tsona ka paka tsona go tla maikutlo ha ke People's Choice Radio ma metsolo ka ntse tsa intsa tsila ha o lentse letsa ma ya jwang. Good morning. Hello. Okay.
1: Hey. Rilo.
0: Hello.
1: Never.
0: Ao batho.
1: Mwana wa gomu. No Rilo. A hana ntse jwa lo mo. Na motho a ka tlama thutu a tsama ya ha. Tata le se ya mo PPL se ya mo ka ga ntwa ka se ke tseba ka DNA ho no meta ke mo di sitse ka pa ya mo di sa a se pepe tsa metoto ha ya tsama tso tho ngwana kwa go ngwana go mo ke ndokwa ke namane kwa ngwana go mo ke namane kwa no simba thumula ye na motho a ka tsama tla matshupo ya ha bo kwa sa tsotelle o na go di sitse ngwana ka poche ibile ntso hlokala DNA test ene ke be mahala nae tutsi bo bona hore bonne ke mamene me
0: ha ba tsumba morena how hey mamedi wena o e bona jwa maikutlo ha o ka yona ke mpe motho mongwe na tshare ne bile go thaletswe ke hore ngwane molle mo hahla go re be tukelo ya ntate o ra tsiba ne difaletso re ihlile na ngwane eno kwa ha e ka poche maikutlo ha o ke a feng ka DNA test mo mamedi o ka dumelelana le motho ya tlhaisang gore nke di fediswe e se ke a ba dintho tse ntse di tswela pele go ba teng ngwana o thoko wa gome bo wa gome o be jwalo sa tsotele na mohlomong yena o utlwe ka re o batla o tseba ga kae ga tseba gore ngwana ke wa gago le mosadi eno yo o monyetseng se ke nna ga potapota ga kwana le kwana ba re Rilo good morning ore se ga phela dilemo ntse boima ha mperilo nna ke dumelane le yona he batho ba hudisa bana beo e seng ba bona a ke ora ke dumelle ore ho hang morning
2: hey good morning
0: hello.
2: Good morning Rilo
0: ala la
2: ke bana house work
0: mo shapo rang
2: a dzikile munna
0: dzikile
2: munna a tshwere ke thabi
0: ho thabi
2: ya bo hlanu nge ha sala nana o le wena ke
0: bona
2: Hey, a tsa ho monate ha ntse o kopala le dibuhudi tsa how life. Ka nnete ho monate. Monate ha bhlukhlukhlukhu. Ka nnete. Ya ha sa le ke le bellano. Ha o siana di tsika pela ha mo. Ola nka no mo tsa ka go tata ng go mellana di foto tsa tsene tsere di. Ya le ha ha sa le.
0: O mametse.
2: Ah, ke ntse ke le handle ha o se rilone. Ke go mametse ke le hona ka tshibe ka mona wa tseba he. Ke zip wa suri sale khosi.
0: La la thank you jip. Tabetse ho bona hle. Bilena kwa mona ta holo ka mono ka tshiwa mafelong ana beke. Khotsa Rilo ore taba ena e ka ba molemo but le teng na hana ho hudisa ngwana yawe e seng wa hao na taba ena e bohloko jwang. Empa le teng he malapa senya ka ntle ka mona Rilo. Ke yona taba e re qoka lubua ka yona le karolo ya potswa gona ya letsatsi mo mamedi. Mojizo Rilo nke re shebena re bue. Ke re seka seke ena ya DNA test re na. Ai ha pa ga e fedisa go re tseba ga se ntwe teng a se ntwe re tswalang pele ka yona. A se ntwe re entse re itshwarisa hloka yona. Re tseba fela ngwana ke ngwana gomo. ha iba ntatana le dipilelo tsa hae o tla ba e mo bunga tso tsa tsone tse dintseng ata ga ditlwela ga wana le tsone.
3: Hello, hello,
0: hello. Hello. O mona twana
3: ho latela maema o phelo rena ke khala kwa nene apply ntwe ho ho nne ho thi mwana ke wa go yale o phelo o fetile ha holo ha holo ho latela technology le eng ka o fe ha hona ntwe e fela me fela DNA ya hloka ha ho ba ne ntatwa mwana ha ka tseba mwana sa le moholo ho mwana swa hai e mo ga tsama go thumo go lisitse o tloa go bonyane mo fitheletse a le moholo tsona mana mo e ba ka nkutse empa ha e ntse ngwana ntse le monyane taba eno e belda o tshepehi le ka mana tsala ka tsentse dipia ho ya pele monna o to bona go mosadi wa motshapala problem ke hona mo ntse tsona ka le fela la go tseba go kotse ne ne empa ho se tlhoka tsebo le hona ntse ya motho tsi ke le wa ke salamane ka halte
0: thank you ke le boa o tsile jang tsa tsela ha o le tsa maera re bua ka DNA test tsa tsile bona ba bantsa ba tshwa ba gae rilo a a e ba tla huka hello rilo taba ena yona ha e fe la ha e hlae ka basadi bona ba tla nne ba etse bana ba o iseng ba banna ba bona ho ba ho tshwana ngwana ke wa gomo ena e kwetsa hore banna ba be le bohloko bo sa feeling ka hare ba qetella ba itsa dintho tse bohloko ba sadi ka bana ba jwalo ha ikoloka ho hang o tsho jwalo bona we bona jwa maikutlo ha o ke a fe mo mamedi nna ke re DNA test should be mandatory se petlele ka pa se petlele mono ha ngwana eta o hla ho etswe those tests go phelo ba ona jwale bo re tshintshetse ibile ka fokotsa cheating e ngata ena ya ho se e ka poya ho kameletsa batho ka bana ha se le stam o tswe ka tlwana ntse nga ta di foko foko tse ha yetse ha be se
4: hello hello hello o bua le makenkesi ka mona ka maselwest
0: makenkesi
4: hi what's up taba ya DNA ka qhala malapa mangata ha holo ho bana ke hopola abatsedinsa so se ile sa tsala South Africa mane ne hona le ne se yemwe ka bona le ba ona ona le baragwana ne sena o se editse mo no no na go itelele ke gore feta bo 20 or 25 years o go mo se ntwana ye tsa halo pepisa ba batho ona nka le se ya leleng a fihla le fe a ba tshintshisana a fihla fa le sia le leng ho me e seng wa hae e be neng e mong o mo isa kwa nana o go entse nthweno na go etelele ha go ruho e leng ge batho ba ngata ba ntse ba re bana ke ba bona ka ntse ba bona ya ke go tsa bona ntse ga ntse no ha e bana le bo mona na ha e mona le sotlhile ya etsa hala ona DNA ga tsala mara pa manga tsalwa le ha ba neng disetsa la ka tsela tse o tsa hore ho la tshitano ka ne dna ke ho thaletse ya le bo wa rilo ya kenkes
0: thank you ya le bo wa makenkes ke PCFM 92.8 wisa 104.3 megahertz la pele lwana mo mamedi go go jwetsa maikutlo a ha o le rena mohlo mong ke ntho ka e go thaletsang ena ya hore DNA test di ke di fediswa re tsebe hore fela a gona a ri ka mahanyi ka tsona ga le ba sotho ntse go tswela pele ka nthotsane tse ba sotho ba ne ba di tshoka pokata ba ya ne ba sotho na ba e bua ya hore ngwana ke wa gomo ntate o tla hudisa ngwana yeno e mereng kwa hae ya tabatsengata mo tlo bontso tho jwale etsa ditlhatlobo tse itseng tsa maweletsa ha re di kene ho hang ho bane jwale ho bona hala tsena tsa bo di DNA test di kena kenana le malapa ibile ai mo ba me di dipaka di gang na hana motho wa ntate abatla o tseba hore na ngwana ke wa haibe o qetella fumana hore a ya swaka jwale kena ka go lapa ka mogotswanang eno atla ba fumane hore a swa hae ka poki wa hae ana batla o tseba na ke wa hae sa fumana hore ei pakile botata tabeng ba kile botata tabeng tla tla tla tla tsola pele mo mamedi.
5: ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara bega mogha wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power.

Radio Girl. Happy Monday. But a good morning, Rilo. Na ke tsietse ho hang ena ya ngwana ke wa khomo. Ne te ha e hla Rilo. Na bana ke ba mang. Oh ah. Hai ya no ke o tsakile. Ba ikutla ha re ana nena. Mamedi o bile monata holo ba lwena o tla renyane ya bo robo mo re qadileng teng fihlala mona monna lwena re arohana nteng tsola pela monate ka manane wa mangatlo tla latela ke a tshapa o botse o bile motho a beti re bile go kholoditse kwa tamela ha o file sepheo sa ha wana re tswala pele ka letsatsi la rona sepheo bagabane bo khetse ke ntontso hle maemong ohle batho ba re bona ba sa re bone ba re shebile ba sa re sheba.

0: Mamadi wa PCFM re tla boela hape jola ka ke bontsitse re tla tla re lekola tsona tsene tsa magotla re tla boela hape re sheba jwalo tse ileng tsa etsala mafelong a beke mo re tla tla re buisana jwalo le ra diphatlalatso wa sepolesa sa Lesotho ke ditse ding tsa ditaba tse tsa tla di hlaela kwano lenaneong la rona ka jeno mamadi wa PCFM re ya ho le tsena he ke tle ke potele ka nkena ke lakatsa hore ke tlotla ke bona hore na ebe dijabeng tsona tsena tseo re hlileng ke lakatsang hore re tlotla re di sheba ka kotloloho le wena mamedi wa PCFM re sheba tsona ditaba tse amanang le pheko gore na ebe mohlomong ditsebi tsa rona di reng ka ditaba tsena dingodilweng di reng ka letsatsi lona lena o tla gopola mamedi ho bile le matsapa a fapaneng a ntseng a etswa kapa matsapa a ntseng a tswela pele gore a etswe go bona gore mohlomong he go thibelwa sekgatlha sa lefu lena mme o tla gopola mamedi wa PCFM Lesotho le ile la roriswa gagolo ka gore ditshwaetso tse ntšha di bonagala ka nnete di sedisa ke ne ka sekgatlha se sekalo papisong le pele mme go a bonagala ka nnete he ditsebi tsa rona mafapheng a fapaneng di bontsha gore ka nnete go bonala Basotho ba ithutile gagolo ka lefu lena mme thuto ena e bonagala e anetse gagolo ka gare go setšhaba sa rona metseng le metsaneng momamedi o tla gopola re ile ra bala ditaba mona moo ditsebi ga o ketekwa matsatsi ana a gopolang jalo lefu lena la HIV le AIDS mo hulong wa bontsha gore ka nnete ditshwaetso di bonagala di theoile gagolo ditshwaetso tse ntšha momamedi wa PCFM na o le jalo ditaba tse amang jwalo vaccine ena kapa ente ena eo go thweng jwale tebelelo ke gore e tlile e tlameya gore e sebetsane le go theola sekgatlha kapa go thibela o tla gopola gore diphuputso tsona di ntse di tswela pele go etswa go bona gore mohlomong qetelong he ge ka fumana pheko kapa lefatshe le ka fumana pheko ya lefu lena momamedi wa PCFM la HIV le AIDS le hoja he o tla ithuta mamedi gore lefu lena ga le ne le fitlha ka rona ga e ne e le koko ga ra tse ding ka nnete wa bonagala gore a ka nnete ga e sa le koko o tla gopola gore ga re adima lentswe lena la senyesemane stigma ka nnete batho ba ne ba ga o ne o bua ka lefu lena la AIDS batho ba ne ba tshoa gagolo empa ka nnete ya re ga nako e ntse ya wa bonagala ka nnete ge gatelelo ya maikutlo ga ra tse ding a ka nnete batho ba se ba sena gatelelo ya maikutlo bane jale go ne go se go na le mekgwa e meng e batlang e tswetse pele ya go nwa dipidisi go bona gore ka nnete sekgatlha sa lefu lena ga se fitlhe ka maatla go motho mme ka nnete re na le batho ba ngata ba phelang le tshwaetso ena ya HIV fela he ba phela hantle le rona kwano mme ya laoleya mme ga e le mona re gopola letsatsi lena ka jeno momamedi wa PCFM mo re gopolang letsatsi lena la ente ena eo ka nnete he e leng re tebelelo ke gore qetellong go tle go be le pheko ditaba tsena di botlhokwa gagolo momamedi wa PCFM jare ka ke bontshitse gore ga re gotlela morago ga nakong ena eo lefu lena ne le fitlha ka nnete he ga o ne o bua ka AIDS batho ba ne ba tshoa ba ipata ka makhubu ba bang ba ba le kgatelelo ya maikutlo mme batho ba neng ba le maatla he ba ile ba tlhokagala batho ba neng ba le bohlokwa gagolo gore jale ba ka bonagala ba sebediswa ditsebong tse fapaneng momamedi wa PCFM tsa ntshetsopele ya naga ena re ile ra latlhelwa ke batho ba bangata ka baka la letswalo fela le kgatelelo ya maikutlo momamedi mme ditaba tsena di theoile jalo ka ke bontshitse gore ditsebi di letsa bontsha gore a kannete ditshwaetso tse ntšha di bonagaetse jale ka baka la gobane batho ba se bana le boikemelo ba se bana le ntho ene e bitswang ka gore ke confidence ditabeng tse amang lefu lena boitshepo gara tse ding go tlhoka letswalo gatelelo ya maikutlo go ile go a bonala jwale go ba le phetogo thuto le yona e ile ya ba bohlokwa gagolo momamedi ditabeng tsena tsa ho laola se kgahla sa tshwaetso ka rona ya Lesotho. E re metsotsong ena e robong mamedi wa PCFM re faraletse hora ya 12:30 re tle re potele ka nqena fela. Ke a gutla.
1: Ready or not, here I go. PCFM 92.8
0: 104.3 megahertz. Ka nnete he ditaba tsena ke tla ke dikoqe gobane ba lebe ke ena he re tla ke iphe nako ya gore ge tlotla ge dikoqa le ditsebi ge tle go utlwa gore na ba reng ge tle ge di fete ge ge tle ge di fete mmamedi wa PCFM ha o le tsena empa he ke kopa gore o tlo ntumelela gore ke potele ka nqena fela mmamedi ke ya gotla.

0: Mamadi wa PCFM ke metsotso e le shemene metsumedi re fraletse hora ina ya le shemene metsumedi re ke tleng mathele ka mane ka ho tsamagotla mo mamedi ho ne ho ile hwa ba le enyewe mo ho ile ngwa fana ka kahlolo mo jwa le he monna ya biswang ka hore ke basia mahalefele monna ena ke wa hamabote mane Berea ya neng a qoswa ka ho fenetha mofu re amohetswe pitso mo mamedi taba tsena e ne e letse ileng tsa etsahala ka la mashome a mabedi kgweding ya Mphalane selemong sa 2019 mme ditaba tsena ne di etsahala mane Roma ka mo ditaba di leng ka teng mme mo mamedi ka mora ketsahalo ya ho thunngwa hwa pitso mahalefele kapa ka mora ketsahalo ya ho thunngwa hwa pitso mahalefele ho thwe o ne a mathele mane mapoleseng a hamabote mme a tlalehe ketsahalo eno a ba nehelana ka sethunya e leng yena moqosuwa mme moqosuwa o ile a kopa hore sethunya seo sa hae se hlahlojwe hore na se fela ho na le phoso kapa tjhe kapa haeba se thuntse motho kapa mohlomong ha se a mo thunya jwalo ka ho tseba hore ho be le dipatlisiso tse kgetheileng tse tswang ke sepolesa mme nyewe ena haeba o hopola hantle mmamedi wa PCFM e ne e mametswe jwalo ke moahlodi lekgotleng le phahameng e leng yena moahlodi Palesa Rantara mme moqosuwa e leng yena monghadi mahalefele o ile a itlhalosa ka nnete he a se molato qosong ena nyewe ena mme a bontsha a sena bonnete ba gore o thuntse motho empa a boela a bontsha gore ha eba o thuntse motho eo o ne a itshireletsa mme ke ditaba tseo a neng a di tlhalosa he le moqosuwa mme mo mamedi o tla hopola gore e nngwe ya dipaki tseno tse bileng teng nakong eno ya nyewe ena e le monghadi senatla wa masuwe mane maseru ena o ne a tekele lekgotla gore o ne a le teng ga motswalle wa gae pitso a thunngwa ke moqosuwa ka mora gore go be le qwaketsa mme paki he e ne e bolelele lekgotla gore ka mora go thunga kapa o thunya motswalle wa gae moqosuwa o ne a balege ya ba ena o potlakisa pitso mo potlakisetsa mane sepetlele empa ka bomadimabe ga a fitlha sepetlele mono o ile a tlhokagala e le motswalle eno wa gae ya ileng a thunngwa ke moqosuwa empa he ga re mathela tabeng mmamedi go latela ditaba tse tlhaelelang nyeweng ena re tlile re mathela ka kotloloho tabeng e amang nyewe ena ke gore fela lekgotla la maipiletso le ile la bontsha gore a ka nnete go bonagala go sa ka gwa shejwa ka botebo nyewe ena mme lekgotla la maipiletso ka advocate Kananelo Mosito le ile la laela gore nyewe ena e gutlele lekgotleng le phahameng mme e fuwe moahlodi e motšha mme ena a fane ka kahlolo kgatlhanong le moqosuwa ka ga lekgotla la maipiletso le mofumane a le molato wa polao goba o thuntse pitso a mmolaya mme kgatlhanong le kaeto e ileng a e tswabalo ke lekgotla le ka tlase kapa lekgotla le phahameng mmamedi wa PCFM o ntshwarele lekgotla la maipiletso le bontshitse gore a ka nnete kahlolo eno ya gore moqosuwa ga ana molato atšhe ga se yona mme lekgotla lena la maipiletso le laetse gore nyewe eo e gutlele lekgotleng lane la le phahameng mmamedi wa PCFM ka moahlodi e mong ka bokhutshwanyane ke yona taba fela eo ne ke re ke tle ke o fe yona mabapi le kahlolo ena e neng se e entse gore a tšhe ka nnete moqosuwa qeto e ne e le gore ha molato empa he lekgotla la maipiletso le qeteletse le etsa qeto he ka bokhutshwanyane ntle le ditaba tse ngata la etsa qeto ya gore ka nnete he go tsebagale gore a tšhe ka nnete ditaba tsena di na le ditaba tse ding tse tse ngata haholo ke tla tla ke kena hape tlalong e nngwe hape mo mamedi wa PCFM e ya manang jwalo le lekgotla lena la maipiletso gore na diqeto tsa lona ke difeng mo mamedi wa PCFM e re a o le tsena ke tle ke mathele ka mona ka bora mathola e tswe nako ya ka intumella gore ke tle ke fele ke mathele ka teng ke tla tla ke o fa ditaba tsena ga tlotla re buisana jwalo le radiphatlalatso wa sepolesa ka kwano e re mmamedi ke tle ke mathele ka mona fela e le gore ke tle ke o fe tsena tsa boramatheola go tlo utlwa gona boramatheola bona ba o tshwaretse difeng mokgatlhelong o nang mamedi wa PCFM tso mametse PCFM lebitso la ka ke tladimakutlhe lenaneo ke lona la meet day life e re tle ke mathele ka mona ka boramatheola
1: At Checkers, get more for less with great deals every week. Like Douwe Egberts Instant Coffee, 200 grams for $169.99. Sunshine D Original 60% Fat Spread or 40% Light Fat Spread, 1 kg for $44.99. And Baby Soft 2-Ply Fresh White Toilet Rolls, 9-pack for $69.99. Valid until 20 May, only at Checkers, Maseru Mall.
0: Mamari wa PCFM o tlo ntshwagele ke Professor Kananelo Mosito e seng advocate me ke kopa tshwagelo ka taba eno he mamari e re re tle re boele re hatele pele ke Professor Kananelo Mosito e seng advocate ke boemo ba hae ka nnete he o ntshwagele ila ba hotel ha le le me fela e re ya o le tsena mamari re tle re hatele pele metsotso le shemane metsotso robedi re fraletse hora ina ya le shume le metso e medi mo mamedi wa PCFM ge ke go paure motsungona ge tle re go kahane jwalo le radiphatlalatso wa sepolisa jwalo ka ha kile ka o tshepisa me re tlotla re sheba tseileng tsa hlaela baking ina tse hlileng di amang sepolisa ka kotlologo mo mamedi ke reketse tsena ke a gutla

0: Mamari wa PC FM ke metso ma shoma mabedi re fura letse hore na le shoma le metso medi re hokana jwalo le radipatlalatso wa sepolesa sa Lesotho ile nye na ntate Thabo Mohai ntate Mohai wa motso kana PC FM ntate
1: ke ya leboa ntate ntate mapuntsi
0: eh ntate
1: me ke ya analela ntate ha o nga moetse lena le bolela la hao PC FM bona ka yeno ke superintendent Thabo Mohai
0: e ya ndate go tsa o sina a diphatala tso mona sekolo seng sa la sho tshundatwa ke le bula ha go le ntate ke ile ka hlokomela tlaleho eneng e hlaha ditsintsa rona ka ho fapana tsa gaso ntate jwa le ga re a ditaba tsena di ne pahala ha di hlile di hlaha ho ena ka kotlolo ntate o go di hlalose gore na hantle ho thuetsa etsi bang ka setho sa sepolesa sa rona Mukabelo ntate na ditaba tseo ke tsona ke nnete
1: la ka le tenda tse ke ke le bua ho rona da re ke utlwa re ho ka ile mo batla
0: eh ya ntate
1: e ya ka ntate ke tsimbe ke e ke bontse da be ma kukele ba ma medi ba PCFM ho re le pole sa sa ma tsiri ka tsho ho topo mona flight one since the same that but jonda ti me tsuyere mona ya le mona swa magao ane simedi wa mana handana tawo siu kapela loya ha usaba lo go bolaya mona ya le mona swa magao ane simedi yo yana ibile nyile se tota se polisa tena se sebetsa matungo wa sepolesa o thaba botsimo no e da ke ba be le re ha tle re le mama me di ba hounda ba tla ba ru kwele ka bua ka taba e u pa tse rena ntse re ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ntse ba gwele ka ta emera go re tle fa rona di ba tsho tsana ga se la yi in ba hand that is e tla so anda di go re emo u ka go mela elwa o sa di lelo bona le pole salino ba ne ba le ntwe ya mathamahana o si u mo selang ke sonda e go si bo selang sonda handa ti in ba tsena sa re na o no go yetsa hala jwang ke tswana tseo ke reng le mongwamadi a tlang ba ntshwarele ke tsaba se tla simololwa gantle tse ke dipatiso tsena tse kereng ka sale mathomong a tsona gagolo ntate wa eya ntate fela ge ke a tisa go na le taba e jalo lepolesa leno la rona le sabetseng le kumono e nngwe ya matso a mathamogane le monna eno ya seng a le matsong a sepolesa ka fela le yona eno ntate wa moro sona se tsa se ntse ga se dira le mang se di tsi ke dalo ni mota
0: o monna e ena ke monna wa mosotho fela
1: e ya ga le go rwala
0: o ntate a re le buile ha go ntate Mohai mohlomong he o tla re fa tsona he ha re se re fumane di go na go ile wa etsa la jwa ntate
1: a ga le ntate ke ka ipa lwa lo ga sa se fumane ntate ke
0: ke le buile ha go ntate
1: thank you ntate
0: mamri wa PCFM metsi ma shoma bedi ya mtsi me hlano go re fura letse ra le shoma metsi medi ke superintendent Mohai me u tlile hore na ditaba di tsa maile ka tsela ifeng e re re tlhagisi ho na mono me u ditse hore ditaba tseno ke ditaba tse hleleng dileng ka tsela yone eno e wa hlaloseng ka yona ntsoma metsi balo PCFM ka tla utlwa hena go e tlang rena e be dipatlisiso tsa sepolesa di reng ka tsona ditaba tsona tseno ke ne re go fetsona di le jwa lotlo utlo rena ebe ba huile ho etsa la bang ka tla utlwana go nyetlang gona se neng se ile sa etsala ke sefeng kapa lebaka baka ebile lefeng la gore jwa leqetelelong go tlo go tla ditaba tse bothuthu jwalo. Mamedi, re re tle re tswele pele. Ntse o mametse PCFM, re tle re tse tsena mamedi re hatele pele.

0: Mamedi wa PCFM jo la ka ha re ntse re tswela pele ka ditaba tsena re bontsitse hore ka jene ke letsatsi la machaba la vaccine kapa ente tsena tse re retsweng jwa le hore di lwantse kapa no fedisa lefu lena la HIV le AIDS jo la ka ha ke bontsitse re ntse re buisana jwalo le mooki bile mooki eno wa rona e bile ke Dr. Maraka o ithutetse ditaba tsena tsa booki ka kotloloho mme ke doctor ebile ke o na le PhD tsona ditabeng tsona tsena o ithutetse tsona ka kotloloho ebile mongodi moholo wa mmuso lekaleng lona le la bophelo nakong ya go feta mmamedi e re ya gore tjena re tlege tswele pele ka ditaba tsona tsena tseo re ntseng re qoka le ntate Maraka kapa Dr. Maraka ka tsona. Doctor, ha re tswela pele ntate.
1: Eh
0: ya mthembi wa. Eh ya ntate. Ha re sheba he mohlomong thuto. Ka re ho tshaba sa bo rona jwa ka bo ntse hore ditaba tse amang bophelo. Di buetse hape di hloka hore tshietso e hlebe teng ka ho marena. Batho ba be le kutlwisiso ha re bua ka lefu lena la HIV le AIDS. Ke la ka hlokomela ntate hore ditsebi ba setse mmolo wena. Ba machaba ba ile ba bontsha ka nnete ditshwaetso tse ntsha tsona di bonala ka nnete di se di thewile se se bolelang ana go bolela hore thuto e batla e anetse ka hare ho setšhaba sa Basotho
1: eya se bo di se galane le ba mamedi ke a leboa
0: eya ntate
1: ha ditshwaetso tse ntsha di theoha ho bontsha hore a ba loboteng le se di le fihlile ho go batho ba batjha batho ba ba o re ka re e bona ba ntseng ba etsa thobalano ba sexually active ka segoo mme dipalo tse theowang tsa tshwaetso di re ruta gore thuto eo ba lekala la bophelo le makala a mang lesita le la thuto le a mang a ntseng a e fetisa le mekgatlo e meng jalo ka mekgatlo ya botheko ya malapa le mekgatlo ena ya lelapa la PEPFA ba etsang setšhabeng mona ba bang ba tlhomme ditente metseng mane gona tjena ba ntse ba fa bana le setšhaba ditshebeletso go bontsha gore thuto e ntse fitlha mme ditshwaetso tse ntšha di a theoa go theoa ga ditshwaetso tse ntšha gape go supa gore batho ba ntse ba ipaballa go ya pele gobane e mong motho wa ntate mohlankana kapo monna ga a na a robala le bomme ba ba gago ka nako tse sa tshwaneng fela e le mokgwa wa gae go go bitsang concurrent relationships motlho mongwe ba se ba tlogetse taba enono ba se ba sa robarobale le bomme le bomme ga ba sa robarobala le bontate motho le motho o sa itulela le molekane wa gae bane leano e ne ntse le ABC ka ABC re bolela abstain, be faithful and condomize o ka sebedisa dikgotlhoro mme ha e ba batho ba etsa abstain ba tlogelela thobalano e taba e ntle eno e kgothaletswang e kgothaletswang haholo ho batho ba batjha ho ba faithful e le B o bolela gore tshepagalela molekane wa gago fela o seka ba le bothobalano le batho ba bangwe ka thoko go sebedisa dikondomo ko o sebedisa dikgotlhopo molemong wa boitshireletso jale dintho tsena kao fela ga di tsamaye ka bongwe di tsamaya e le di tsamaya di le mmogo go fokotsa sekgatlha sa tshwaetso mme se nka se tlhokomisang setšhaba sa e se bamamedi ba gabane ke gore ga o tle ditshwaetso tse ntšha di theohile go bolela gore re tiiseng letsogo go theoleng dipilo eo e tala ka nna e tala ka wena mme ga e le nna le wena re ikaetsa gore re koba thobalano e sa tlhokagaleng re a ipaballa re tshepalla balekano ba rona e tlile re tla e tlhola HIV jwale ga e fitlhela gore diente tse ntšha tsa thibelo ya mafu ya di-vaccine di teng e ka bolela gore re tla ntlafatsa gagolo tshebetso eno ya rona ya go thibela mafu mme taba ya marena e bohlokwa ba ne marena a re bitsetsa dipitso dipitso tsa bona re tsoba bua le setšhaba re ruta setšhaba ka taba tsohle tsa bophelo le tsa temo le tsa thuto le tsa mafapha a mang a sebeletsi ka mmuso go na le bohlokwa ba kereke le baruti baruti ga ba kopane ho hang le thobalano pele ho lenyalo ehlile ba kgothaletsa e for abstain go hela thobalano ga o se lenyalong o le motho yo motšha ka ebile gape ka kerekeng re kgothaletsa ho ba faithful ho tshepalla balekane ba rona ke taba eo e leng ya bohlokwa haholo eo baruti le kereke ba etsang ga re se re tloga ho marena mane mme dikereke ga di kgothaletse dicondomo ho ha bane ka mokgwa o thuto ya kereke e leng ka teng jale nna ke re ga kereke e sere e re kgothaleditse A and B ke gobaneng re batla go ikobelela gape gore ya dicondomo na re ka fana dicondomo ka kerekeng sebodisegabane a se ntho taba e tsala eno go jale e taba ena e kereng mafapha ona kaofela a tshwanetse gore a thusane gore e bentswe leng re le setšhaba re tsebe go gola godimodimo tsa mafa naheng ya borona e jale re etelele ka gore re ente re fue diente tse thibelang mafuana ole re mmele ya rona e tletsene go itwanela bane research ya diente ke ntho e akaretsang lefatshe ka bophara
0: go na le maikutlo a gore mohlomong morao tjena diente tsena ba bang ba tshoswa mohlomong ka jwale ka ga o se o na le marangrang tjena e mo tla re tjena ditaba tse keng tsa bua kwano sealemoeng tsa gore ai ente tsena tsa batho bana ae kannete ga re sa di tshepa he di a bolaya doctor a ko tlhalose taba ena
1: eya sebodisegabane le bamamedi ba bona bothata ba thuto ke gore ga o ntse o ruta batho o ntse o ba ruta le mekgwa ya go šanofatsa ditaba tsona tseno tse o ba rutang ka tsona mme lesotho mona re bone gangata ditabeng tsa bophelo ga re rutwa gore re ipaballe ka tsela e itseng kgatlhanong le mafu basotho ke baqapi ba kapa ditaba tsa mafosisa ntho e bitswang myths and misconception ka thuto e itseng gore ga ko etsetsa mohlala ga ke tsebe chae ke a kgola go amogele yaro ba bangwe ba kile ba re dikgotlhopo dicondomo ditswa diboko e le ga re tshela metsi go tsona mono ga ona mo itseng tshebediso ya condom e tshelwe metsi fela batho ba bangwe ba tla e tshela ka metsi e be go etsala ntho eno e batla re bona go na ke diboko tse tswang monanthong jale le tsona diente ka nako e nngwe basotho ba lanna ba etsa dipolelo tsa gore diente tsena di bolaya batho ba re magoa a etsa diente tsena gore a tlo bolaya gona batho ba batsho maaforika dipuo tsena di teng di ngotswe le dibukeng tseo re di balang gore ehlile mafosisa a ka o sitisa go ya fihlisa diente setšhabeng go ya ka gore na setšhaba seno se nka jwang kapo se thetswa ka goreng kapo se thetswa ka goreng jalo jalo mme taba ya mafosisa

0: Tse tseo tsho le mabomza go tsho ba fela mabelo a PSF mo re di tsama ga mkhong tofeng hey mabomza go tsho ba di papadi tsala pengwa ga tsho ga ntlo ga bone ga pore nya bone fela taba di ngata tsela go tsedi etsa la ga di bone nna le nngwe nna ke leng ka bona kana go ngwatsa mabomza ga tlokile o bua o ile ba le tlokolo ya ya matona la pengwa mo ile ngo re re ile ga bona ba le matona mang a tloswa a ya di bakeng tse ntse itseng hey ke ba thata mabomza a mang a matona ha khone a khono ga futela mosebetsing ha ba batle ke mathata fela
1: hey mathata ba thoba mosebetsi ba thoba ngata ke rena le ba teng ba hloka mosebetsi ba thoba mutimo ha hona ba ka fumana employment
0: mara mabomza a sa tla ba employment ba mohlomo go bona wena o le motho na e di tsebotsa hao di kae
1: nna ke rena ho laetsa re shuffling go ba nne ho bona hore ha hona service delivery lekaleng lena na kapa go ne etsagala jwang bane ke dumelwa ke ba tlosa lekaleng fela o ntse o sebetsa gantle
0: jale ba banka nnete ga ba moele mme go na ba bangwe ba matona ba soka ba baya mosebetsing gana boa tšhono mme o tlo opole mabomotsa gore o ile a ba le go na le nako eo rileng ka bona e mongwe wa batlhompheng a fua mosebetsi wa botona fela setoo bonka hanghang a nka ka moga matsatsi a mmalwanyana mme taba e le yona e le na etsa taba tse ngata ba batho ba bangata gore hei batho ba bangata ga se ke batho ba bangwe ba e leng gore ba emelwa jalo ke botona
1: lantete le bona le phema ke lefeng gana le letšha
0: ke la kgwebo
1: ke la ka bona le ena tleletse ditabeng mamelo PC FM
0: ena wa mosebetsi
1: no man go latlhela taba tse jalo fela nenneng ka bona gore e kaka taba tse jalo wa di gana ya wa di gana gore ga se nnete taba tsa
0: mosebetsing
1: jalo ga se nnete gore ga e mosebetsing yes ke la ka bona ka nnete o la ba ditabeng re la ga di bone ke mongwe wa batho ba le ba tlhela ditabeng gagolo bekeng tsa
0: ofete
1: polele e setlheile ya ga se nnete jale e le gore o ntse a ya le tona mosebetsing
0: tuna
1: le bona le phema
0: ntsa tsa mosebetsi batho
1: yeah
0: ha rona re tsikantse o tla le tsebe bontsha gore ha
1: e mosebetsi fela wa bontsha ha e se di nnete taba tsotsa ntse di hlela mona tsentse re di bone
0: engwe hape mabomotsa re bone mafelong a beke ha le motho a di current affairs ka botaba ho no kgetho dolo boeta pele ba mogawa sa tsaba sa basotho ke mo mong a di matchisa tsa mo formo be
1: cheese Kibon, happy
0: leka 322. Yeah, happy leka.
1: 322.
0: Hey, 3 amogata cheese man.
1: Mamela, bonyana si 315 this time.
0: No man, no cheese agasi 315 ni. Kwe momba.
1: Unyonyo loti man. Unyonyo tse ka bokeka ofela is it 15 or 10?
0: Ne ke tsho ke ka se 315.
1: Or 10.
0: Kwe momba patina.
1: Ke ya ke bona ke ka 300 ka di vote tse 322 tse ke di bone mamedi ga mo lebela ka nnete ya ga mo lebela
0: go lo hey ula bua mabomba na le video ngwana bua mona bontsha gore hey mo eta pelwa metleng ula mo tswa ba ngule aita ba se thata
1: ba ya ke la ka di hey ke la ka di bona
0: mana yo
1: ke la ka di bona o bona motho ha sa bua nnete se ka sa le moholo jale bo tshizi se ba le ba holo jale ka re se ba phela nnete
0: sa le moholo tshizi sa phela nnete ha sa la ntse
1: o na ntse se ka pelong ya hai go bona ntse la o la bona ditaba tsa brown mogotsi ege
0: gore o letse ke
1: di tshepe ya
0: yeah mosetsi o motla mabomotsa
1: brown mogotsi to appear in court after dramatic arrest right controversial political fixer brown mogotsi is expected to appear in the Johannesburg magistrate's court today following his arrest in connection with allegations that he staged an assassination attempt on himself first Loras last year. Yeah, mamedi una lebeletse o hlela ka pela ho le khotla ka pela ho le khotla dinyewe ka mane ka Johannesburg ka jeno ke gola ene tla mebetsetse bo seng ha ke tsebena tsa maile jwa mabelo peace fm ha ke a tla ho re ke bona ho pula re ile ga bona go ka nnete na ka la bohlano ho ile ho etsa hala jwang ka mane ya ntse a fana ka bopaki ka mane ka madlanga commission tsa bua taba tsa hona le mo kile ka mbona gathetsene a gathetsa ina maitse ba bona mogosi aitse e ga go tla re go na le malare o tla gabela dipotso tsena ba mmotsa tsona ka ofela o tla di gabela one by one a sa ketile
0: e ke mamela e tle ke yona ke thola molaetsa o sa o tla mo setse mone a re is in jail o tla khutla ape next week tle ke tlo go metse gaitse dak ne ke tle ke tshoke ke tlo go metse go be ke nyetla ka kona hape hape taba tsa tla e tle ke ntsa le tlala tsa jwale ke bone mo thing
1: Yeah.
0: O bona na a struggle ka tshankaneng ka mong. Ha sharp.
1: Wa kudu. No ke a motho se tsaba ho latela gona ditaba tsa tsa mang ga ga tsona la ke di feng khone vele tse. O so ka o kisa na o kula ba neng. mmeleng le kelelong ha sharp
0: ai mara changana le mabomotsi ka ebile e di e tlhabollo ga o la o le millionaire monna ga e o thata
2: ivuma
0: phoka ya bua
2: ivuma
1: hey ya

0: mona ke poka bo go apela betswang lengolo mabela PCFM e mashuma mabedi ka pele shuma fela khle bile renyane ya botlano ya bone the mention after drive www.pcfm.co.ls
1: tsala pele ong qoqeng
0: go tloga go bua
1: yeah ke pipitlhe
0: go tloga go bua mamedi ga tloqa re lokela ke re tloqa nyane ke re utlona be tabana re tloga ka mokgomo futo of ya
1: ga se ka sek
0: fela mabomza ke tlhokometse apa panel tabeng o ileng etsa se ke tsabolo ya Afrika Borwa man e ka hona go letse pedi tsala peng kwa ntse leng tsa hlaselwa ka thumwa
1: hey ke private cars okay ha ba ba tsebi ke ba tshefela ba ba ba
0: tsala peng kwa no ba ile ba tsala thumwa fela pelo la kana ba ke ke dikole tsana tseng kang batho tsa di ana ke ditswang
1: di e-hailing
0: a se tsala peng kwana di tswang
1: oh
0: di thago tshwarele mame di thago fela o bona le ka ke ding man ke le ka hopola mabitso a dikole tsana tseng a
1: tsala peng kwana
0: di tswang mabomo
1: na ke di cash right
0: ba ke okay ho bilelwe ka nna ba ke di cash right
1: is it cash right what is it e bitswang kole yeo batho ke cash right
0: ba ke bona fits le Benz Mercedes
1: ba tsebile jwang bathong ba modimo
0: a re tse mamo a ke batho ba etsa ba fatisisa ba fatisisa ba fatisisa ba ba shebe go nabe ni tata wa yoka ya nwe e bui mama bomza yo re lokela ngwe etsa go ha bona le koloi e tselelang Afrika Borwa ya ka bo go nka mole o lo ngodisa koloi ya ha o fumane
1: ka
0: kana ka fa tso ngodisa ke na makoloi ya mang ha tso ngodisa le leng fela ne rentse motho no tso batlisa go na jale
1: my mom
0: amang e bang tlabeke ka di me mabombom koloi o lokela letsa bang mana ke gona le Steve Kate so smalang ka bona ke jale taba e tlaletseng go ha o lokela ho bela affidavit re nna ke le bafukeng ke dumela le bohanga ga nne koloi ya ka e tsena e tsena tsena
1: oh my god molemong wa transparency
0: yeah fela taba thata motho mo la hey e ka ba ka tsho ba re tsho skene ga tsela tsela
1: Hey, mohlomong re ka bana ekae ka re ha ke tsebe mane. Re ka bana ekae ka re ke process e thata. Ho ba ne ile ntsha e bile e fihla. E bile go utlwa ka re Maafrika bona ha ngwe di se. Maafrika bona ha ngwe di se bona ba tla na ya le
0: sotho.
1: Bona ba ngwe di se.
0: Ke mola o lo tswang ke Afrika bo ba. Ke go na re na mola o tswang.
1: Ai.
0: A ke re go nantsa re na mela ya rona. Ai.
1: Ya.
0: Re na mola wa go na hore ka nna ba mohlomong. Ke ba misa each and every foreign registered car.
1: Yeah, but
0: blaha.
1: No, ke le ka ipetsana ho etsa la mmone. Everybody's touching here.

Shit.

0: All right, mabala PCFM mona le ke opela bitsang sete re toya mabenkeleng fela ha re khutama re to ba jwa le thetela phuma re tle re utlwa mamedi gore na be di hlotsa tata tsa papadi di tsama ka mo comfort of and re ke re bone fela gore na be mafelong a la beke di etsetse ba mo sela Afrika Borwa
1: ana mo gawa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse di kgetho tsetla na mo gawa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o monne o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlologo le bagedi ho agolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power

0: OK Furniture e o que seja Big Red Sale. O tlaque la le benkele ka jeno. Meu bolo ke a holo ho tipa ya ntlo le di hlahiswa tsa motlakase tseo di ratang. Fumana sehatsetsi sa Hisense 223 liter metallic bottom freezer fridge hona jwale ka 5499. O bolo ke 700. Kapa ikete ka di sofa tsa 3 piece Montego Corner Lounge Suite hona jwale ka 8999. Bolo ka 3000 e kgolo. Se ke wa fetwa ke o bolo ka tjhelete nakong ena ya OK Furniture's Big Red Sale. Di hlahiswa di fumane ho fihla ka la 14 Phupjane 2026. Tlasa dipehelo le ditekanyetso.
1: Hashtag the Mansion Afternoon Drive. The show is about to start. We're going to talk about the Mansion Afternoon Drive, the biggest in town. My bums. Nekibali, imong amusala kane.
2: Yeah.
1: Ali, why not chat alone, Mamelwen? Musale naka, mahala wa hai. Check us. Musale naka mahala wa hai.
2: Yeah.
1: Ubulele skinne. Speaker. Ha ba ya mo? Ma regile mahala ba? Mahala ita ba kiti se ba re. Speaker se wa re se re se lukisa o ba slot a mass screen e taba ke ditsetseletseng le mash le magola mahlala
2: 6k
1: 6500 le ka phone motswalle no ga icon ke trader in ba ga o trader in taba 4.3 go ga mantsoa mang trading e e cheapi ho feta screen mo
2: here
1: bona mabomse mo
2: eh
1: tsalle nyenwa yeah
2: haibe ke ra fihla di apoleng
1: Ba ja ba tswa tsana ma tsaka se hona le mo e di kopanang le yena motho a tie o na le motho ka e ka a mo ngotse fela mama kwenya stopo ha tsebe le bitswa la ha ka go le ke motho a ha ka go le motho a ke motho a ha mamele mo ngotse mo hlanka tshireletso mo ngotse mama kwenya stopo mo hlanka tshireletso e mo ba tswa a tlile save ba tswa mo tswa
2: ka gore
1: ke baby ha o sa tlo le tsala ka mo le mo mpongwe la ka lebitso la ka le
2: fani o ne lo ha tsi mama kwenya stopo ha mo motho le ka fono dikamano ntshena o ya batho mabitso ka ga fono
1: tsaka se ka o lutha pele re tsebo qetha
3: eh ka nka motho a di
1: ka team e ha pele le kile number 2
2: Boy,
1: Tamil, I'll be getting hot. The one I want to sell a bank of number 2. Now, I can't get them.
3: Don't talk to a demon. It's a bunch of my corner. Call out on a chimney. Tell a pirate of Gandalo. Call out a chimney. Income Mohawk where you get a number. Babble, I'll take a ticket to loan. I don't know if you can do 5 minutes. I'm going to go to the house. ene o fa hore ha batho bana ba tletse ka bona fela hore ba to defender ene draw ya nil nil ke phetse motho wa ke mira ho bonne ka data assignment ya bona ba yentse ba bona ke yona tshwane ba yetse pela ka mona ka Orlando Stadium motho wa ke ba yentse assignment ya bo
1: Chippa United 0 Golden Arrows 2
3: modati othata ba ne Chippa United ya we sheba motho wa ke ei itle entse le bothateng ha ka nnete entse le bothateng ka nnete motho wa tie ha o sheba ere re re phete re re koqe ka yona batho ka nnete ba ba utlwa mona go bane motho yo mongwe tla bona ka Chippa United dimonyana a ti ha ikona mo re mo teng nnete sale entse ile bothateng mo re tlisa pem ere re tsetse na fa re re phete Chippa United ka pele le tse dingwe rona
1: I get a little bit of a
3: Eba
1: pa Lono Perez na re bona papa dia Lono Perez le Obit College e tla ba jwa mafelong a beke. O bane ha o ka etsala go be Obit College ya jwa ebe magezi ya hapa ka mana Obit College sa male straight relegation.
3: Mothati ha re sheba re re re tete benya goal difference ka khona ka tata go jwetswa ke goal difference o ba my guess ke yena e number 16 ka mokapa pa di 29 bana le 21 points jwale Obi College ka mokapa pa di 29 ena le 24 points jwale re re sheba re re my guess ena le minus 20 ya goal difference go bane ha e ka ya ya ho 24 points yo my e ba sopasa Obi College se fotse ke sopasa no pirate ho mo go tlare majesi ya be ka fola papadi ya bana o tletla e tla ya ho 24 points e le hore 24 points mo ne tla fetele kana le Obi College mo hlo mong go Obi College e fotse ha e fotse e ke ona ka nnete e tla tsa straight ho bane ha o sheba majesi na minus 20 ya goal difference Obi College ena na minus 24 ya goal difference ne fa pa se seng hape sena le dipoints tse kalo 24 just for sa Marumo Gallants le yona ena le minus 17 ya goal difference so pa sa Chippa United sena le 25 points le hore ke one Marumo Gallants le Obit College twali so na 25 points mona he re bua ka stopa sa sa Chippa United 25 points mona bana le minus 21 ya goal difference just got thing that got ka yona yona ke yana tsena le 31 points kwa bali e lo go tlhari bua ngo go majesi ha e ka hlola motho a di o go shebe fixtures mo nona majesi ba pala o go shebe fixtures yena ya tsela o katela tle re bua ka tsona hantle re di shebile ka moro ke shebile table ka body standing simona ka poloko jwale mo bra fixtures fm majesi ya ka tsela papa ya o katela ya ba Obit College e ya hlola e tla bana le 24 ena le 24 points
1: ma majesi ba pala le
3: ya mutate
1: majesi ba pala le Richards Bay
3: majesi ba pala le Richards Bay motho a di all right internal monya dawo le thatanyana but internal monya taw re ka hlola e lo re ha re nke hlotse he motho a di re ha e hlola e tla ya 24 points e le kana le Obit College ha be Obit College e hlolwa ke ona no pirates hona hore goal difference ya bona e tlo boetse hape e ba bothata pirates e ka hlola 1-0 e tlo ba minus 25 ha e ka hlola 2-0 e tla ba minus 26 ha e ka hlola 3-0 e na se 27 ri pelona ona bono 3-0 e mfela gona e be re majesi e tla ya ka hodimo e di play off on Obit College tla tswa straight ha ile hanga motho a ke ha tsana Obit College ka hlola ke bona no pirates e tlo itjwela motho a ke e ba majesi fotse go re ha majesi ka hlola ya ba Obit College ya hlolwa e tsamaela straight u bane goal difference ya teng se ntse le minus 4 ka hore must pass ama jwale ha e fotse ka no pirates it means ha e ba one goal ka 1-0 e tla 2-0 26 golo drop e lo re tla ba yona e tsamaya straight ha re nke ba tlo ba kana tsantsi ba pala le fe motho a teng
1: a re shebe bona be galantse ona motho a teng ba pala le fe ka pele yana fela mona ke tege di bule mona fela mona ke bona fela mona ka pele yana mmedi marumo galantse ba pala le Stellenbosch FC
3: marumo galantse ba pala le Stellenbosch FC ana marumo galantse ene hlolwe ke Stellenbosch e le papa dintsa khali knockout bona la go e marumo ka lantsi ne shape e stopa sa Stellenbosch bona na go yelo le papa le papa ya khapo tsaba pala papa ya li tuna la go e marumo ka lantsi ne shape Stellenbosch fone e lo re ha e ba marumo ka lantsi e flotse Stellenbosch yo na ka nnete e tla ba le ye relegation o ba tla ba ide o 27 points go ana ka mogodi tsa ba fela ha e ka hlolwa ya ba Obit College ya hlola e tla ya 27 Obit College marumo e tla ba yona ya di play off magesi tla tswa se great ka mogodi tsa ba le ka teng ha e ba magesi hlotse ho fta mo no ka jesi ha e ka hlola e tloka Obit College e hlolwe ho bane ha e ka hlola ya ba Obit College ba pala ka o le kana ka po ya hlola o la Pirates e tla itjola straight e be ha e be ba petse ka o le kana jole marumo yona e bapetse ka go lekana kapo e hlotse ko gona Obit College ka yang play off mo sefapa sa Chippa United ba na le 25 points gona gore ha marumo ka lantse e ka hlola kapo Obit College ya hlola kapo tsa hlola di le pedi sefapa sa Chippa United se tla ya di play off e be tsena tse pedi marumo ka lantse le Obit College ya di hlotse di tla ya ka hodimo di be le 27 points Chippa United e sale na le 25 ka mogodi taba le ka teng yole re tla bona he magetsi yona e bo 30 man se shebile hore Obit College e hlolwe le sefapa sa marumo ka lantse se hlolwe gore yona e hlole ya 25-25 ebe yona e sala e na le 24 ha e ba e hlotse le hore ga e kgona majesi yona gore ka nnete e ka ba safe ke bothata bona ba kobo ya kgomo motho a tie ka mogodi taba le di ka teng ke ka ona ka mo e leng gore di eme ka teng motho a tie Kaizer Chiefs ile papading ena ya bona le sefapa sa mazulu a yona e sentse e securile number 3 ona yole feta so pas opera e lo rekanete he bona ba mnate ka mogodi tabele ka teng jwale amazolo ba itse se bona lo go ba tete ba le number 4 ke bana bana le 44 points as kukuni ena le 43 points e lo re papadinya o tetela ha e ka ba isa amazolo as kukuni ya hlola e tla number 5 as kukuni be number 4 tshela ba ne ba number 4 number 4 ha o sana le tholo ba tolo fumana ka nete se mpa e lo go fela ba ketelletse ba le boemong bo itseng mothati a ke tsebe a ebe re ka fetela go tse ding kapo o na le dipotso ka moo
1: Charles ke batla go e fetela ka mane ka Homotsepe Foundations Homotsepe Foundation ke batla go sheba Homotsepe Foundation ngwanaka ka mona re di shebe ka
3: Homotsepe Foundation Championship
1: yes
3: ya mothati o ne batla go sheba tsa di playoff
1: re na le Kruger United ka hodimo Cape Town City le Milford mme ka ofela tsona ke dumela gore di tlotla di bapala le sense tsa ditlhopha tse tlang go ya di-playoff seng empa ya e tle di feleletse mantho a te di bapetse ka go fela ka mantswe a mang Kruger United e feta straight go tla bapala Cape Town City mo le Milford FC jale ditlapa o bona ka Milford FC e tla sebetsa jwang le sense tsa ditlhopha tse tlang go ya dipapadi tsa mantshana
3: ha motati ho tlo ba boima ho tlo ba boima ka nnete ho tlo ba boima ke a kgona sefapa sa Milford motati o na le nako e ne se e le sona number one ba ba le nako e leng gore ka nnete fomo ya bona e ya latlhega hence ba ketelletseng ba se ba tlhaga mono bo ba tlhang teng ba sa gapa le ke eno ya Motsepe Foundation Championship ya ba ba fumana automatic promotion e ne e fumaneng ke sefapa sa Kruger United jale fomo ya bona motho e la ba yoyo sefapa sena sa Milford motho a tie but he ke sefapa se e bapetseng gantle seasoneng ena jale e nngwe motho a tie ke ya sefapa seno sa Cape Town City Cape Town City motho a tie ha o sheba ke batho ba e leng gore ba ile ba ba teng ke a gona ke advantage gape o bona di-play off mona ha o sheba gore ke se seng sa ditlhopha tse e leng gore he di ile tsa ba teng go betway premiership e le go bona ba fitlha mono ba tlabe ba tseba sefapa seno sa Milford motlhomong ba ketane go bapala le setlhopha sa Obit College le yona gono gore e boetse gape e fumane experience ka go bapala go betway premiership season ena fela yo ba e bapetseng season ena fela e ba o bapetseng nnete e sale ha e tlo tshwana le tshimelo le gore e nentse ba palamane ho Motsepe Foundation Championship e lo re he o college e tla bena le upper hand nyana ha re sheba in terms of motheso can experience yo bana le yona fela stopa sa Cape Town City le sona ba tla be ba fihla bana le believer ya hore ka nnete he re ka yetsa ka mogodi tabeli ka teng re ka yetsa tabeli ka teng mo re tsi FM go bana jwale e le bona ka nnete be leng gore he ba ile ba tswa s ke tabona he gore na di tsamaya jwa e mona ke mo re tsi FM Cape ke mona ke 1040 but ke bona se hlopa sa Cape Town City se batla se sena le upper hand le advantage nyana le sehlopha sena sa Obi College ka nnete go tsona tseno ka mogodi taba le ka teng re tla bona ge gore na taba di tsamaya ka tsela M of Dof fela bolo ke bolo e ka nna fitlha etsa ntho e thata mpe timi eno mabrapise FM yeo go thweng ke 1040 nako nngwe o tswa gore na batho ba itlhophile jwang bakeng sa dipapadi batho ba itlhophile jwang bakeng sa dipapadi go feta gore na squad se reng ka mogodi taba le ka teng mabrapise FM jale ke yona taba eno motho wa teng re tla bona ngwane e se gore na di tsamaya jwang ne ke re ke shebe gore na ho Cape Town City mona dibapadi tse e leng gore di tlile tsa bapala go bedue premiership tse ntse di le teng ke difeng gobane experience le yosa ga ke sheba ke bona Lorenzo Godino jersey number 32 ka mogodi taba le ka teng Sifiso Ngobeni jersey number 29 ga ke sheba ke sheba ke sheba na ba bantse ba feng alright ke bona mfanane Vidboy ke a tseba Emily Vidboy ba mo rata ga ka nnete batho ne sentse ba re ditlhopha tse kgolo di molate jwale Jaden Rhodes ke mongwe wa sebaka sene se tuka marakabe pele se tsena le ka pele wene e felang ka nnete e fela ebile otho Jaden Rhodes Orlando Pirates e ne maatla e ne ganne ka January tsa se Windows se tsenyene ne tse ka yona ba ganne ka yena Jaden Rhodes ke yena o ntse a le teng ka stopeng seno ke mongwe wa batho ba e leng gore ba tla e fa Daiden nyana ka mogodi taba le ka teng mabrapise FM ntatemogolo Miguel Chima le yena o ntse a le teng ka mono mabrapise FM e le gore e re ke bone after mona go na le Keegan Broly ha ke sheba go na le Zenon Zamovic Zamovic yena o na le ka mane ka stopeng sa TS Galaxy a di otla lenyerenyere last season feteletse a nyametse a gutla ga a gutla ke ne o ile ka stopeng seno sa Cape Town City ka mogodi taba le ka teng go na le mfanano o bitswang Chweza o ntse a le teng ka mono mabrapise FM e le gore dibapadi tseo ae kgona Cape Town City na le monyetla na le monyetla ga re sheba e re ke bane Chweza Zamovic 2 Keegan Broly 3 Miguel Chim 4 beke re mona le ntho ba ka etsosa Miguel Chim 4 Jaden Rhodes 5 Spamanda Dondolo e re di motlwele Big Boy e re di motlwele ke nke ke bana ba kileng ba bapala Sifiso Ngobeni 6 Godino 7 e lo bana le 7 players ba le ngore ba tseba motheso wa BBL Premiership e lo di player for more no ai mme fa tlo botswa tya go tebe bela morao Cape Town City le Orit College Orit College high by le yona ile di play off mo thatie ka pa ile chipa yona tete ka pa ile maruma ka lantse ka pa ile magesi magesi fela ke ka thata ai di talwa na go le Cape Town City Cape Town City ina le batho be leng gore ka nnete ha ba tlo utlwa le batla ma le ka lokalo be ba nga ba so ba pala mona ka be so ba tata isa ntse fela botswa tya ba na le monyetla Cape Town City re ba tlo khukela go be di premiership
1: hey chega rapetela Sundowns 1 AS Park up Aspar 0 nasa nasa tabe
3: motati ya mamelo di Sundowns jore ka ha o tsho e ba petse mo bane ka mane ka Loftus first field ka mo go di tabela di ka teng mamelo di Sundowns e bile le menya tena ngata ya go kora ba di keteletse go bile le ngofela eno ya Obrimo Diva in the set piece we would jump on at the left e be amane fa pouli ka nnete mo brapise fa mae potisa le bot ta ka nkena ya ba ka nnete ya ja ftabo ba tloetse menya tlebe nga ta botwa tie ba gwale aba fitla ka mane ka moroko ai kona nnete sa le go ta botletse stadium ka botletse stadium se tletse tswete bila ha re tsebe rona ka mono ba tla gona go handle mo futhu wa ono le le rata le ka mono ka tsela mo futhu fela ntwe ke tsebang go re Mamelodi Sundowns papa di tsa CAF Champions League ha di sa batsosa go hang ha di kwele nete Mamelodi Sundowns le ba metse coach ya bona as far as Sundowns e tsheng di bapadi tse leng hore technically ba tshwere skill ba monate ka net jwale aba ga Sundowns ke team ese e hlompuwa e tsejwang continent ya Africa, no doubt about it, ke net yona ba ba Africa kwana ba ga le ba bang ba Europe se ba hetse ba Mamelodi Sundowns jwale but empa ba ntse CAF Champions League the last season couple to final le sport passa ne sa pyramid le hore ba sa tshoswa ke stage ba Mamelodi Sundowns ha re bua nnete Sundowns sa tshoswa ke stage foko sa Champions League ka ba final ka po se feng ka po se feng ho bana ba dule ba le teli di bapadi tse kena di a ke nngwa ntwe di fumana e le tenye phela so re tla bana ka kwana hore na a ho mo nyetla ta ka le wale teng fela nnete ha se ke ba pota pota Sundowns sa e do fitla e tshwile ka mono ho tla sebetsa mawa malepa di ba paritse lo di khona ho executor ke a tsoba ke lentse lo o di buang hangata ho executor tseo ka nete ba ri fueng ke mo kotiso go ba dietse go ba hlole papadi ha Sundowns ile tshwa ke stage no matter gona ba ka tlala lo kai ha ba tshwa Sundowns ka mono ma a le pa ka doso e ka mpa ba ona fela afropan ka nete ka mogoti ka ba di ka teta e bona he second leg ya ba pala di 24 yona e tlo ba pala ka 9 pm go tla bona rona e tla en Sundowns ya papadi nyo in a lot of ya first leg ya 1-0 jwale re hopole he hore papadi ntsane tsa UEFA Champions League ke hona mo e leng hore away goal e la ntshwa ba Draco in away goal ho ha so tsona bile ke sa ka sebele di bapa papadi le nngwe fela ka nnete final e jwale le mane ne ha re mane mo ntse di tla di group stage nyeng ai kona ha o sana ntshina ya away goal yena ha isa sebetsa ha lokgane le lokgane no metse tsana o ngorile tse 5 ya o bio ho nna go korile 1-1 re je wena ha ile 6-6 ka tsela e nngwe ka lebale e seng ka taba ya away goal jwale mona papadi tsa CAF Champions League away goal yona ntse le teng ga e teng yona away goal tla ga na ha e bile ya lekana a gorile nga tsi ya ile o emong go ke o feng ka pa gorile ntse ngata ke o feng re tse ba ntse le gwalo ha re so ka go tlo tshwe ke tswi
1: ntse ya batho bana ba o dimo mona Afrika motho ya o tella kana kana dipapadi nyalwa ya ntwe kana kana ba kwa keng ke ya pa mpingile ya tsela mabana
3: hai motho a tya ke tsebo o pala dilo mo safety leng ne nna ye tsala ntwe na Sundowns e papa so ha ke tsebe motho a tye ka po wela papadi ya bolo ya maoto ba enka ka pelo motho a tye ha ke tsebe gona ka nnete ho etsala ngola a tswa mo ferefere mo bana ke a tswa ola bang ha ka ka mahala wa hai bo ho etsala mona ka nnete jwale na go ena e bo ferefere o ka di leng ka ntane bana le mathata ina le mathata ha e sebetse ka mana ba tshwanela go bona hore di taba di bona a tlile a ba mo ferefere papadi ya mana go etelele motho a tye mpa he e ketelletse ka nnete tsetse pele ai ena Afrika ba tshwanela go lwantsha motho a tye ba tshwanela go ne ba lwantsha hape le taba ya di team tsela ya o di tshwarang ye nngwe ka yona bo sontso ona le menyetla hore be ona jwale tlhopa sa as far Sundowns e fitla ka mane nnete sa tsebe tsopa sa ne sa lupopo tsene se tlo tsopa sa no pirates hey ne go utlo go le sona ka mono ka di RC ne ba tshwagolo no pirates ka tsena MP a horo ntho tseno a di se tso ba tsatsinga na se re hlola ka le ba le motho wa Jesu ha re dumeleng ka nnete be re tshepeng hore mamela di Sundowns e fitla kwana ka maga tsena tsetse tseng ka mona ha ba no yetsa di ntho tse leng hore di tla ba dula dikelellong ba be go hloko ba o bapala ka maikutlo go feta o bapala ka ditsebo motho wa tie let's hope so ka o fela ga le ba ga di papadi ya bolo ya maoto
1: are motho wa tie tsa pele ngwana ka tsedi motla ba botsa tsona mamedi mohlomo motla tsho bona ebe o lagatsa o bua le yena ka pojwang ha re tsole pele
3: all right motho wa tie ha re tsole pele mamedi wa PCFM mo radio di papadi a go bua fela he gore na wena weekend yena e tlanye ha re tloele ene e tswang ho yona ha re tloele ho yona re tla bua le Mr. Producer la u tla bua ka papa di tsama fela be ke re tsang ho icona aba sa e bela ka tsoka fela rona wena o e bona ba ha re bua ka letsatsi la o ketela e le lena la motlobelo re 23 o bona ka ditoba palazwa a go bona o go tshofela motlobong o tshorna ka u dimkamane o bona ka ditla felela di jwang mo re fisa pemo jwa re ka tsa kamane o tshorna o bona ka motlobong e tla tswa streaming le tla ya di play off in ke feng lo rona motlobong di play off ho ya ka bona ke feng e tla hapa mo re fisa pemo ska ba etsa mo la e tla bua hape mona le ka mahala ska ba etsa Emirates of Fitang 30 seconds pela e tsa go taba tsa go dipella ka mo bana jwa le nako ya ba bang e tla jea house of fitile 30 seconds motho a die
1: ya tsaka
3: ne ke ntongwe ke a hore re ga bua bona le mabombo ka la botlano gore fixtures ya papadi tseno tsa di play off tseno tsa elengwe ya number 15 ka bona be premiership le tsepedi number 2 and 3 ka motsepe foundation championship ah fixtures itse le re ga e bala la botlano mona di a kala 26 ha le ke ka tao fela ya betwe ka di 23 e ba di 24 Sunday 26 fela di ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ha re fete hemography SFM a ikona se re di otlile botho a tia sa tlo lo halo tabatsa rona mona scripting sa rona ya pele ene le eno ya relegation le title race le kefa final botho ka motho a tie di coverile taba eno ya pele ka kopela le ya bobedi ka bogotswana ya motho a tie di coverile hemography SFM ha re tabe nya ra rohe tabe nya engwe hemography SFM from the moment we saw the passaster and bosha elenyana gavan hunter I think hey mafelo ngana beke ke bona go bala batlotla enter temogolo yana bana message mo lebetseng tatemogolo yena a ka pela stop passa Cape Town as not Cape Town city but Stellenbosch mo re tshisa pema elen li lang gerta ka nete he ne ke mo lebetseng tatemogolo yena ka mogodi tabele ka temo re tshisa Jimmy he's a 39 yes old chao pita mo rum pa tshe o tshe mo tambona re o sala makoko o ko o ba le matumbo no mona o sala makoko mo tshieno ka nete yena o mhulu gwale o la mo yetsa manta o re mo nna mafelo nga beke ge ba pala lo bit college ho gona re fotse no leader 2-0 re leader 5-0 re leader 10-0 a re ke tota ko Kenya ya ba Langenberg o re icona go bane mo tshwanela o etsa jalo ga e khona ka ne ditota ko wa gela ntate re o fetlho mpho ha ile mona o tla beya ne ja fatshe ka mogodi tabare ka teng mo re tshefa mo ne ka ke mai ntse
1: Charles
3: la mo tate
1: ke ntate mo lomang a beya me ja fatshe
3: li lang ga berta
1: all right
3: le o tse anga mo
1: se a bona ke mo hulu
3: la go tlhokomela go tlhokomela mo Radio FM Antonia Garo Fona ba mo ga yona ka nete ba fana ba ano me ka nete o buile mo ngadi governor nte o buile mantse bana nte o re who thought of that it was me on Monday I told him on Monday that I'm going to bring him on jolore whether we are 2-0 up 5-0 down or 5-0 up you are coming on he looked at me and said ayo lo bua le la gerta mo re fitse fema he looked at me and said you don't have to do it ene le la gerta a tshonjwalo ya ba ha tshonla o etse ha tshonla o etse ba hore I said we'll bring you on I believe in that boy isele yena gore wa go etse hore I believe in that boy and I believe players like him don't get enough respect or you mela ho yena me ka ne dikgwe mela hore di ba paditse ka yena tse se beditseng ka thata ha di fui thompo yo di tshwanela gore di fumana ore the big clubs give players respect but the smaller clubs don't give enough respect o go di fapatse golo ka nete di thompa di ba paditse leng hore ba di ba paletse ka boitseno ka nete empatsena tse nyane a e khona e sheta ba yona ha tsenga are 20 years in the game a guy like him should have a testimonial game you know something like that we need to create a little bit of legacy and history in our game di ma taba tsana tsoa rientseng ka netore motho yena o bile le 20 years of penalty papari lo go tlhagile le 19 years ka nete ai taba eno ke taba e kholo batho bana ba hloka tlhompho ka nete mabitso a bona sale antse a phela I think we had it earlier in South Africa but we have not had it since then. I'm very emotional about these type of things. As a coach, I like those things. Ke taba tsene ka nnete hore ha ile hantle pejana ile re taba tsene hore di a etswa ka nnete ho hlompha di bapaletse leng hore di bapetse ka boitelo di bile teng ka hara papadi ya bolo ya maoto nako e telele empa re ona jwale re bona ile ntho sa etsweng a rena ka nnete ke ntho tse mo tlisa tsa di emotion ka nnete wa ameha di mo tshwara tshwara pelo ka mo khodi tere ka teng mo wa di gata mo re tsise pema ka mo khodi tere ka teng ka ona heling motho a bitswang le lang khang ka rata ha ho mona mona ke bra ya ka o bapetse papadi ya mane tlhompho ka mo khodi tere ka teng ha re shebe he mo re tsise pema e kutlo a Abdesa Mohadu mafelong a sa tswa feta beke motho a tie ba balla ka yena maola du pirates balla ka yena
1: ba re
3: balla ka ena motho a tie papadi ya e kala mane position 6 mane o qadile ka selepe sala le siyo season ena o bapetse season ya ho feta nako nyo makhesheli makaula nako nyo makhesheli makaula aneng a na le injury ka mora papadi yana wa hopola final ya Nedbank Cup against the Kaizer Chiefs ke ona no Pirates ona ra wiki duba ya ba watswa ko ne mo mara ba pala golo selepe tetelo mono la ba nako ka bo amazulu le season nyena ha re so mone jwa le ba re papadi ke e tshwana ngo di sider taba ya mogopo wa leki o kadisa selepe rwang o mo hloisa ka batho because ha sa perform hantle ka ba tsietse di hopes di udi ke tshini di udimo asa people hantle ba to mo foya e le ba re o ba siti so hapa mogopo wa leki ba la hapela ka mothuma ba re mothuma o ntse o sa mo kenye papadi tse pedi tse fileng o kadile jore ka magopa a re sebeletsa o ntse o kadile ka mothuma o mo ntshitse ha a me magopa a tswa bile ba re hlompha ona do phaere tse ntate re ga o thiba ha se tsene tla ka di tshwenye tso ntse
1: ba re motho a hali
3: ba le ba mo thiba
1: ba re hlompha ona do phaere
3: e ba ga hlompha ona do phaere tse ha se institution e fela ke institution e kgolo ba le ba mo thiba a hlompha papadi tse kalang antsa etsa tjena jwa le phaere tsa ho ka o phethela enke league o boetse hape o gutela dintho tse tshwanang jwa ha ke tsebe motho a tie ka nnete he Pirates e keteletse mapetse noto-noto ga re tsebe gona mafelong a beke na o tla sebetsa ditaba tsa gae ka tsela bofeta ofeng tsatsin la motlobelo mo re tise fm jole ke ta bona gona taba ditlama ka tsela bofeta ofeng jale o buile mona ga bua ka papadi ya obi college e setseng a ba mmotsa gona o ntsana le monyetla wa o gapa leke a re o itse fela I just want to say to my players go and take this title in the last game and we will do it o tsile jalo motho a bitswang Abdesla Mohadu or I don't have much else to say to my boys they gave their best we could have converted some opportunities in both the first and second half but today the ball just didn't want to go into the back of the net kama khodi tabri ka teng jole ba ka bona he hona tabri tsama ka tsela mo feng or it's football and we keep the suspense until the end I said it at the beginning and in the middle of the season that the title would probably be played for until the final day kama khodi tabri ka teng jole ka bona he mo rati tsepema ka nnete go lwetse ba fana ba ha ba nna ska ba tshwenyang ha re long ka mo hopona papadi nya o ketela mo re tshe pema jole ka bona gona tabri ka tsama ya ka tsela mo feng mo re tshe pema motho a bitswang a sa zwane o ga e khona ba hola ka nnete ai re ya hola re lo stopa sa mazulu ba entse di change tse ngata mo re tshe pema ba entse di change tse ngata ka nnete ka mo khodi tabri ka teng ha se dine ka la ke bana ba foka ba number 5 re re tabona he hore na tabri ka tsama ya ka tsela mo feng ofeng mo re tshe pema ke bona mfanane junior dion o korile ba tlonga be ke agole na rose ene nka chipa ena tetka 2-0 o korile he ene o hlile from 13 goals o ile ho 14 ho setse papadi le nngwe e leng papadi ya ho katela jo re ka bona hona tabri ka tsama ya ka tsela mo feng na o tla qeta anke golden boot ka 14 goals ka bo tlomong o tla o tla ile nngwe bo tse pedi nyana ka mo khodi tabri ka teng and stambiri ndo ba mmutsitse he ka nete ka taba ya ho hapa leki taba ya calendara le tseding ho latela di comments tse jeng jo le ke kadoso jolo hore the PSL calendar can jolo ka mona ka masakane ngo tshe unintentionally create competitive advantages for one team over another ko hore the PSL calendar can unintentionally wa bora se ka bomo o ka fumana ngore ka nete chese file tlhopha se se monyetla ka la bakala go bile tseleng tsa di game di letsa ketello gore di tshwanela gore jole di khutise mane mo Sundowns le ba pala ka final jole di tliswe ka gare ka bona ka mo go di tabela ka di bile di bona go matsolong ana be ke wa ketlo ba le FIFA itse ha di tle di squad go tsola pele jang o re the calendar everyone equally Mauritius FM e mo ke bona ntse a bila ka siana na kapola ana ba palla mamelo di Sundowns se go keep bana na tswa ka betseng a ya o Sundowns ke bone le maikutlo a Joel Fire Masilela ka di comment tsa monga di kadoswa Joel Fire Masilela e kadoso Sundowns ke team e contestelang cup e moleng le Champions League ga tsa bore e dula ile teng le di final le di semi final e dula ya mehlaena so a re ke swabile gore e be ko ena lanka calendar di tse ba betseng ntsa go tsa Sundowns tsa pele ha ona mo ne di la ka calendar wa Sundowns e tshwanela ba pala game tseng ata ke so utwe Barcelona Real Madrid Bayern Munich di la ka calendar di ba pala di papadi tseng ata are ona le depths gwa hao go go fela o plane accordingly go gona o rotate team ya hao jwang o sebetsa jwang ya o la ka calendar wa swabisa gona o bontsha gore you are a failure o hlotse ke mosebetsi ha e bolla ka calendar o tshwere squad se tsena best squad on paper kama go di tabela ka teng yo re e thata ile tsena ke tsebe go tloma motho a hapa UEFA Champions League a ka e hapa ba ka mo tloela for season ene tla ha e ka mo fola final ena wa tsamaya ka dusu ha ona ntwa ka yetsa motho a tie a tsedinga tla di bona Robert Lewandowski wa tsamaya ba batla Alvarez ba boetse hape ba batla kamane ka uriya mapit Jose Mourinho ai o salamu nyafo e ka ro wa kena le tsedi ntseng ata jole ke bona go Jose Mourinho bona le taba tseng ata tsa di buletse Jose Mourinho o tsana le putso mosimane Jose Mourinho go tshe ore wena Perez ha ke tla ka mona ke nna tlo tla ba le lentse gona re signa bo mang re sebetsa jwang le tsedi ntseng ata ha se wena a tlo ndwetsa go ba Perez ka mana ka Real Madrid ba ba di ga kwa kena ntho tseng ata di etswa kena coach o tlhoka tse thata le ene ya maatla ka go team ga ke batlo tlo tlhaelwa ke ntho tse tlhaetseng bo Xabi Alonso mona dibapadi di gana go kwetla lebaleng ba fitlha ba ikemela fela e ka ke bona di-manager-a ena ke ena sebapadi jale Xabi Alonso o sabile a tekenno ke setlhopha sa Chelsea se a tlotseng 1-0 finaleng ya FA Cup ke setlhopha sa Manchester City ga re kena go tsona motho wa tie ngwane sogedinke fela re tseba o e kwara nako eile tsona di ngatagata diketela o sa I want to be able to get a little bit of a
4: nna ke motlale CFC fela he ke bana Pirates ena le monyetla o mongata go sa nnete ka gapa game enono ka ukete ka nako na Pirates e
3: tlaeyanyamonyetla e e fua game Pirates
4: tshekanete paetsaetse phoso fela go ketting ena ebe e tlhaetswe ke bothata bone bagolo kila ka sheba go e kopana le team e nkile mogoto wa netbank e nang le maikemisetso e thabileng bata Durban City a na le mangata gaolo so rana la tira ga le dai kwa pa ke le tshime o e a ntse ina ni le tshone ho e fumela ho ya lwana ke le ka ha e ntse la le monyetsanya ke pa fela he pa ya tsa ke la no re ke ka tswela o bitire e itroi
3: ora e tenta twa ka mala ka mahatleng o bona ka o tetsa la nteng ka a futshanya re fela
4: hai ke bona le mo ria ria fela mo ke sa tsebe tsela e nna ke lo ka ka ka ka mantsa go da go bole
3: ka ke nda to ga re le bo ha di se be ka tari ka tari tsho ke la manta
4: e yo ko le ba la sna le ka e mantibua ya le bo
3: ha na sna le ya ba pala mantibua ene e tswala o ha pa le yo all right motho a ke a re ke mo ngwane se bona ka go tonga ba ga go nyana ba bi re kwa

0: tlale monomelo wa PCFM ha ntse go batla dintho tsa rona ka ntlena o tla gopola mafelongwana a beke dipapadi tsang tsa Netbank 8 di bapetse mafelongwana a beke re tlotla re di sheba gona tsona dinkane ka mogaufeng. Ntle le mono le kamane ka Vodacom Premier League o tla gopola mafelongwana a beke e ne le ga di fitlha pheletsong. Re tlotla re di sheba le tsona gona di bapetse ka mogaufeng ebile o ntse o gopola o setlhopha sane sa Dijabatho Football Club e ne le sona se e le gore se netefatsa gore ke bona bompodi ba selemo sena seodimo sa Vodacom Premier League. Re keetse jena ka phele ka batla go fela ke bona gona ke thola ntate na tsa jwang e le gore ditaba tsa rona di tsebe o nepale. Re keetse jena ka phele ka batla go fela ke bona gona ke fumana ntate na tsa jwang e le gore ditaba tsa rona di tsebe go tsamaya gobane o tla gopola gore mabelo a PCFM jwale ntate naza o tla lokela gore a kene kwano re tle re buisane le ena ka dipapaditsane tsa senuka e leng pool re bona gona taba tsa rona di tsamaya ka mogaufi. Re keetse tsena fela ke bona gona ntho tsa ka di matha ka mogaufing e le gore ke motshwara ntate naza ke a ipotsa gona gobane ke sa mo fumana ntate naza tsekere ke a o lata mogotsi wa ka jwale e khutela ho nna yalla e khutela ho nna e tsa o e tshwara ngwana mme e le o re tsebo bua taba tsa gona re tsebo feta ka nqino ke a bona re ke o late ka nqina mhlomo ka nqino ha wa e tshwara re ke o late ka nqina e le o taba tsa gona di tsebo tswela pele ntle mo nomoro ya PCFM ho pula ke bona hore mafelongana beke ba ne ba la South Football Association ka president ya gona ntate Dijani Thunya ke bona hore ntate Thunya o kgethetse ho ba ka executive committee ya ne ya Khosava ha o le tjena santsa le tente dinaza e mohaleng kwana. Ela, tenaz.
1: Oh, Brachettino.
0: Chapuzet.
1: Ah, muito muito
0: bom. Botso, tinta tenaz.
1: Ah, muito bom, aí você.
0: Ei, dia João, fala tenaz.
1: Brachettino, aqui de Uganda, desse jeito mesmo, ele é molestado de manhã. Ele vem dizer, mamãe, me deixa eu te mostrar o que ele tem. Ele fala que ele tem muito bem.
0: Botso, vai dar tenaz. Ei.
1: Blacketino has the second division and I get it.
0: Hey.
1: Yeah, and they get us from the sun as they don't tell them about Bani. Because you need to come on a KT in the education center. KT year 18 has in 27. Kore Yawat has a bonus point, bonus year. Yarnoa high Karum Kuti. C2, Leonam was an United UKL. C2 year 11, KLL 14. Shiva nitezi ke marabe a marabe la floppy le o tsa Shiva se mkutima ntate Shiva tsa no a ka mkutima Shiva tsa tetin marabe la 12 iza Kabaus nitezi ke lafi Kabaus le na 16 a lafi 9 Sachi isi le ana mkhutsana nitezi ke Kelly a Sachi isi ya 11 a Kelly le 14 Sachi isi o tletse ha boyona Drop zone. In below on that. The other way you go deep. Drop zone, near 14. Hakula Vista, 11. Mugana Kuwait, eh? Hey. Tazon B. Telemedia, in the Kopane, in the Tezugi, Loma Mutuela. Telemedia, 15. Aloma Mutuela, 10. The Chinese one. Aye. Ida Pabuka Galifika, Wabusuku. Chinese one, 17. Afikela wa bilel 8 parabai en yoro alle yana ka niti ya gaudi muka kwa parabai ya 16 hamas 50 plus ni ka ubi ya rebilel 9 elephant ay flop ya nya ni ho ya gaudi mina elephant sa bo yona ach ya otu ki gate invaders get elephant bilel 12 sa gate invaders bilel 13 ya otu iza ha bo yona Hata Gaili, year 18, a action bar, year 7. Khotso, Leram Khotswana, in it is a lovely rock. I say ugly rock, a half. Khotso, year 14, lovely rock, year 11. Kin Matras Pizzi get like a man of first division. Pahaming, how are you, Anamani? Sequilia, anti-people. Ah, yeah, what I was looking for, Anamani. Pahaming, year 7, as a guilty, year 18. Ebon. Ebon kilifa ine tsiki ldf a e tshoputsa nyana e bone mo e bone 13 ldf 12 e tsa iza MCP yeno ka kata di fading a bohloko MCP ya 18 a di fading le 7 a mona e le dilo bona 20 and the mswe a yonal mobi Q masters dia na mo tsana ine te di pass ko ana bo press ba na Q masters ya 18 a pass ko le 7 Cisco Sampotsana ine te di mo ku di a Cisco ya go tlile le jena ho dika Cisco ya 17 a mo ku di 8 Angela le bona spoin sha tshilo na mo tsana ine te di Cisco masters A ya bona bra Mike una ile gaming.
0: Oh na ile checka sebeke.
1: Ah na ile bra Mike.
0: Oh.
1: Shark 79 as it is a master in the 16. Cool side there 11 aba queen in the 14. Has Caesar is in the 10. So na 10 then 15. Oh the last kila kasa kama sagani. Hai ba dilito. 18 al shining in the 8.
0: Bora PCFM Ricky Mathe mshumana wa toting ho ja matha ba bona go na taba tsa ha o di tshwara jwang ka mo ga taba tsane tsa half past 6 ba mera PCFM re tlo tla re sheba di taba tsane tse itsaitsintsane tsa fara Premier League re sheba gona e ka ba wena selemong sena sa dipapadi o bona tshebetso e bile ya mofuta ofe re tlo tla re buisana le bana ba di Jabathu Football Club o tla hopola baking ya 15 ine le baiti ba ka kwa kwano ka dipapatsing tsa gaso empa re tlo boela hape re tle re bua le bona hape a ke re ke bona ba winne ba winne ha ka ba fentwa bona ba re jealous down monafatsi ba re jealous down monafa e tempine e bine e ba e bina mona ba re timi e bang e nwe ba file ntho a o kwisisa Sala pine ne ke sa re ke a tsapa sa matlamo. Ya le ke ukule se bitswa e se bino ya ke di jaba batho ba re hela matlama le re file ntho. Temu batho ba bolo. Ba ka ba ka. Ya le ukwa a ke mele di jaba batho le matlamo. Di dula di bapelane tshe. Ya le ke a bona bana ba di jaba batho ba ile ba mamela. Dijabato sontse o tswa ga matla mawe hi khona papa di nyabola maoto monate sele o thole ke na le mthabi tswa mogele mane wa Premier League e gentse ya gaba ga gabela fela Mamela PCFM ke mathela ka mana ka Lesotho Football Association ke bona bona ke thola ntate Mikia Jwang ke bona bona ke thola ntate Mikia Jwang ka mana ka Lesotho Football Association e lo re tabatsa gona diloke go bana ntla hopola o mafelo ngwana beke ba ne ba Lesotho Football Association ntate di jabandu ntate di yana ntunya ile yena yana wa Lesotho Football Association o khethetse ho ba ka go committee yana ya Khosafa o khethetse ho ba ka ga committee yana ya Khosafa jwale re tlotla go utlwa bona ntate Mikia e ka ba se se reng ho bona le ile mogatlo tsa maisambolo le Lesotho lo gona mhlomo e tlotla e thusa se tshaba sa gona ka papadi ya bolo ya maoto jwa ke tlotla go una molemo ofe ka khetho ya president ntate di jane thuye ntate Mikia ke a tshwara ngwana se ke bona ntse e khutlela ho nna ke a ipotsa gona ko bane ntate Mikia ke bona ntse e khutlela ho nna ke a ipotsa gona kwentse ja lokela go tshwara le wena e re otla o tlobane jwane e ebele mmanta wa tsiba gore e ho botletse ngwana hese ho botletse e le mmanta ka mo ka ditaba tsa ntsa half past 6 e ke totla go fa monyetla le wena ka ka setlhoba sao o tshogona o bona tshebetso ya setlhoba sao e bile jwang e le gona o kalakatsa o bona seasoning e tlang e le setlhoba sao se sebetsa jwang o kalakatsa o bona seasoning e tlang setlhoba sao se sebetsa ka mogofi ke ke ditaba tse le gore totla ga dikoka e ka mo ga ditaba tsa ntsa half past 6 re shebe bona tsona di tsama ka mogofi ntle mekia ke re ke a tshwara ka ncena ke bona o le go bielu fere ke a ipotsa gona e be re tla loka na ke a ipotsa gona e be re tla loka na ka po re tla bona re ntseng go bana jwale ke lokela ke bua le yena e le gore a re fe gona ntate di jane nthunya o kgethetse go ba setho sa kosafa e le gore ke tshebetso e ntle e ntse e tswa ke le Sotho Football Association o tla gopola gore ntate Salemane Phafane KC o na le teng ka go komiti ya kosafa o na le teng ka re go dikomiti tsane tsa FIFA e le gore sena sere ntate Jiane Nthunya ga a santse a tlalelela tjena wa bona o tlala ka leoto le letle le e le gore ke tshepa gore jwale Lesotho Football Association kapo yona Lesotho ka bophara ka nnete re tla unwa molemo ka nnete re tla unwa molemo re bona gona taba tsa gona di tsamaya ka mogaufing ke a ipotsa gona gobane ke sa fumane ntate Mickey ya ka nqena gobane ke ntse ke re ke a molata ka nqene ke a ipotsa gona e be re tla bona re ntse re bona gona taba tsa gona di tsamaya ka mogaufing ke itse ka moka ditaba tsane tsa half past 6 re tlotla go fa monyetla 2121 9956 plus 2 6 5 9 5 6 re tlotla re buisana le wena go utlwa gona wena o kareng ka tshebetso ya setlhopha sao wena o kareng ka tshebetso ya setlhopha sa gago e le gore re bona gona taba tsa gona di tsamaya ka mogaufing e tenemekia ehile ke o tlile gona mona ngwaneso ke bona e ntse e gutla ke a ipotsa gona e be bothata-thata ke setlhopha sa le sa dija batho se nkile leke ga e le diphakwe wa bona gore ka nnete ehile ile ile ya ba mathata ka go setlhopha seno sa diphakwe ga ke bua le wena tjen diphakwe mathata gobane ke bua le wena tjena e le gore setlhopha sa diphakwe ka nnete se ile mane relegationeng se diphakwe ile mane relegationeng diphakwe ile mane relegationeng se se reng go batho ba thuti se se reng go football ke ile ka bua le ba bang ba ba tsamaisi ba papadi ya bolo ya maoto ba re taba ene e etsaetseng ka diphakwe bona ba re ga ba e sheba e ne tlama e ile a etsala gale ka ba botsa gona gobane ka ukwa ba re tsela e le gore setlhopha seno se ne se tsamaiswa ka teng wa bona gore etlhile go ne se gantle e ne ntse ba lebeleletse go ba ka bona setlhopha seno se ile tlase nnete mekia o jwang ngwaneso ke ntse ke tswa ke re e le ga ke buisana le ba bangwe ba tsamaisang papadi ya bolo ya maoto ka ditlhopheng tsa bona tse fapaneng ba re taba e tsaetseng ya diphakwe ha ba e sheba ka mogwa ka tsamaiso ba re ne ntse ba lebeleletse gore e ne tlame e etsaetse gale gobane ehlile go bonagala go ne o le thata ka re setlhopha seno sa diphakwe football club empa jwale wena ke a tseba gore hei o fasitse maoto le matsoo ntate tlile di kentse maoto ketaneng ga o na se o ka ba se bua ntate mme ke ya re go tlwelela ka tseno tsa premier league ngwane etso o dumedise ba seo thogetse ba o matha pele ka taba tsa gona Permikia, tabetse re tlotla re bua ka tsona, re tlotla re bua ka tsena tsa Nedbank 8 e le gore ile a etswa launch ka labohlano ya bapalwa ka Moqebelo le Sontaga. Ntle le mono re tla bua le hape re kene ka mana ka Lesotho Football Association re shebe gona ke bone gore under 20 sekene kampong ntse e kena jwale ntse e kwetla ebile ke bone gore gape setlhopha sa rona sa naga sa dikwena se tlatla se kena ka gobane go se o bitswe ntho yane e bitswang provisional squad. Ka mora mono re tla bua ka kgetho ya president ya Lesotho Football Association Ntate Dijane Thunya. Gage ga e kale ka ena ya Nedbank 8 e ntseng launch ka labohlano e be se go tla moqebelo le Sontaga. I'm going to go to the house.
2: Whatever you got in the ticket. I'll shake you the ticket. Ile a baletsa dile le monate ha go nna tate le ri leng ha go pala re la pala la bolo ya maoto e ri la ga tsala ka motsama o bo ntse bo seng go tswa Stoke stadium mo ma ha lo fitla bamba tsa ba dia aerobics o bona go ke go yo bo me ba ena ba ya ke na go ru ga ba le tego go ga ba le bolo ya maoto mo ka ga bona bolo ya ticket ba le mo ke pa le bolo ya maoto mo go patala tsi dile le tsatsi le
0: ke bona ndere mikia ka mqibelo le ka sonta di otlana ke tsebo bona o tla bo so ba fa ba sotho gone a di otla otane ka mogaufi ndo ja ke tsebo yes ntate kofa rantaika admako o na tla mpa ema he ka o bani sentse re tswala pele a go refe gona a di duetsa bapala jwa
2: ke bo ja le bona ke re tle ke tla ma tsa go tsona ka pele ka botla go nna tona ile ra magwa le tsadi la motho go nna tsadi fa pa di a pele ela ba mo zamani ile a tlhola tswadi ngale nda se ka ntla pe pedi mo nota ya ba go bala nge bua sono ya se la tsufa la e tsadi go ba bua sono united mo ba le bile le mela ya tlhola go se tsuwa le ya ba samiki e tlhola go tsuwa le tsadi e bile tsela di tsadi tsadi go tsaya se di di ma sona di kana ba go pula go le di tsola pele ba tsola di ya na ya go nna ntate mo wa ntla ke se di fa thana le mo khatelo wa di semi final
0: a ke tsebetse ntle ke a bona go zamazama e tle tla ga e kena ka go bona Premier League e tlo tla etse ka boputswa ba yona le matlama e seng kile boputswa ba yona o qwading Highlanders ya ke ha
2: ntate ha ba ding ya wala e se di dova tiranga to le melento you know bu bu jai le zama da manda ke tla ka ba le lela mona eh ha ba ka tola mona ntate ya ho ba se mo ke ke tsaka di ja
0: a ke a ka mana se ba qadile ka tswa ding helena se ba qetile ba nkile bo putswa le bosweu ba se ba tla ba qetela ke se bona ho tse putswa ba tla qetela jwa empa hende le miki ha re mathe ka botla go fela re setse ka metsi ya mhlano re kena ka ho ghetto ya Ntate Dijane Thunya ka go executive committee ya ne ya khosafa
2: Nda deke hati ibile masolo wa deke ya maholo ha nda deke yonu kono ze boge na hinyani ya Zimbabwe mani harare mani nda deke yonu nani popadu yo kholo ya wetate ba kwa safa mo teng ho le hona le pretaba yo ya kgetho ya committee ntja executive committee ya khosa fantsi mo bile nga bona president ya bona that did ya le tshunya pelo ka sa lente re phatlala tsa ntate hore general assembly o ya chef ibile president ya rona mo wa ho kena ka go committee go metsa maisang khosa le go bona ditaba tso tse ba lenta di makakatla yo kholo ntate president ya bua tsela o go tsetsa ka rona ha ka jelo a go ka ise le se khosa sa go di tshe go le khosa sa fanda
0: ene ke tabe e rona re lena e tlotla re thusa ka eng
2: taba ena e kholo ha kholo ntate da deket e kholo ha kholo ntate o bane executive committee ke bodie tsa di peto ntate ele le le sotho e tabe e no re gagele molangwana wa rona ntate ke re ntso se tsa ma isupe ya mana le bolo se le nengwe na ya pa ha ba di ntso ho bo ya motho mo ho di tsa se se ra ka ho lo ya ke ya ka ho me se na tsu le no mo ba ba le ntse ka e ka la le so tu ha ba yeng di lo ro i ta ke se se di tsa ho tsa ke ho me bo ga le na se so tu ke a di fi tsa da di ka te ba le na ha se ntse re mo la di tsa ho tsa ka ho
0: na re mikia le hoja ke bono re molala o no sontso se motla holo empa he ke a tseba ba sotho ditaba boholo ba di ukule ka nnete sentse ke tshwa ke re congratulations ho ntate Dijane Thunya ka kgetho ya hae ka ro executive committee yeno ya khosafa ke itebola na re mikia le ka mosongwane eso re tla hlopa mohlomong ka labararo re tle re buisane e le re tle re shebe go na la bohlano enka tsa ka mafelo a beke tse tla etsana krife ke ke bona nna demikia mme la PCFM ke ena nna demikia sentse re ithukupela tswagelo ka mohala ono ono bona hala qetelong o se monate ha kalo sentse re ikupela tswagelo empa ke a tshepa go ditaba tsona di fitile ha o ditjela re ke mathela ka mana ka ditabeng thato mafantiri o santsa ene pela ka kwano o tlotla ge fa ditaba ke tsa half past 6 ke tsa segoa wikipedia selungo ke segoa

ana mogawa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogawa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maloti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara bega moga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

Number 12 ke Machoga e na le 25 points. Okay, Machoga ke number 12 e na le 24 points. Number 13 Limkokwi e na le 23 points. Number 14 ke Members e na le 22 points. Number 15 e leng sehlopha se relegated ke Diphakwe se na le 21 points. Number 16 ke Marwala e na le 14 points le yona e relegated. Jwale ka mona ka bora com Premier League ha ona ntwana o re ho ntso thwe o lo bapala di playoffs wa tsubela hang hang go go yeme mane e selomong sa toti ba o suthumetsa bashimane ba o suthumetsa ka mona ka phamukateng ka mona ka limiteding ba o suthumetsa wa tsubela o ya haeno o tla thijwa ke safe mane fangoi sontso thewa ka mohokare tswala ke bua tsena ene hore Diphakwe e ntse thewa le mohokare re tla bona hore na e tla thijwa ke SFF Magwala ntse thewa ka mohokare ha re tseja ha re tsebe rena le yona e tla thijwa ke SFF ho tlotla ho ba thata we mamela taba ena hantle ho tlotla ho ba thata haholo ho se hlopa sa Diphakwe hore se ka khutlela ka go fora com Premier League ke bua tsa tsinne ka la 18 le baka ke hore ha ben Diphakwe ine sukula ho ya le baleng practicing e ba pala fora com Premier League what more ha ile ba pala A division na ba tlo khona ho ya le baleng na ba tlo tla ba khona hore o tse A division jwa le ho buima ho le go bane wa tsama ho bua bo qatsha kuwa bo mogotlong kuwa bo tuti mohale suku mona Premier League o betire Premier League o betire go bane se tlhoba se ka samzama ne se lisiko hono sina mohlang o tla no thuwa mogotlong mona uwa ine le hole fela go Diphakwe ine le mane bothabothe le maputse a ye Diphakwe ke a tuti ha e tloa e kena bohale suku e kena mafeteng e kena masiu e fetela maputse e kena bothabothe e qetile jale ana bele tla lokela ye ka qatsha le hlonono go re ka mana ka qutheng ka mana ka mogotlong mzamane ke ne ka Premier League Marwala ya kena ka go fora com Premier League e bile ya tswa tabena e re ke le ka botsa gona ditlhopha tsa gona di thuswa jwang not only financially psychologically hore di lukiswe ha di qeta o kena ka ga Vodacom Premier League di khona o sustainer le batamala Vodacom Premier League ke bua tsena hobane soba sena sa Marwala ha o le sheba wa bona ke se tloba se le hore sena di bapadi tsena le talent empa o ntso bona hore ba ile ba shota ka ba haellwa ke taba ya orientation e mata kapa ho lukiswa ka dikelellong hwa bona ha hulu ba tsebe go jwale okay ore ba ile ba haello ho ba lukiswa ka dikgohong hore tsebang bana ba yeso go jwale seletlotla le bapala boemong ba Premier League jwale tabene ere ba qetelletse ba elellwa e se le morao hore e hile tlapa le theletse la gabo shabane. Yola tlatla ge bona gona mamelo ya PCFM na go tlatla ba bonolo go le o kae gore re bone setlhopha se kang sa Diphakwe se gutletse ka go fora com Premier League. Ga o sheba bona mafelo a beke di nkankaneng ka mogaufi Matlama ile a tlholwa ke setlhopha sane sa dija batho ka 1-0 Bantu ya bapala Maleka le setlhopha sane sa LMPS LUFC ya tlholwa ke setlhopha sane sa LCS ka 3-0 Majantja ya tlholwa ke setlhopha sane sa Difofane ka dintlha tse pedi ho noto Machoga ya tlholwa ke Diphakwe ka 3-0 Members le setlhopha sane sa Diwodi tsa bapala Maleka a noto ho noto LDF ile ya tlhola setlhopha sane sa Marwala ka dintlha tse pedi ho e le nngwe Manonyane ya tlholwa ke setlhopha sane sa Dinare ka ntlha e le nngwe ho noto Sena sere e ne le ha re phethela ditaba tsane tsa Vodacom Premier League jwale ke tlotla go fa gore na ha ga di nomini tse ntseng re di bona di ntse di hlaya tsa Vodacom Premier League

0: Mamela Peace FM ga uri me di sa mere gena lena no last to long le kala ona jwa le tshina ga le ba hore nyane ya borobong ka lona mme ya u dumedisa nge tebo ho sotwa ke sori ya ona mamela motle mme ke go dumela ho hlomo mametseng sa le mo ya sena o le hona teng ke manta ha mme kgwedi ena motsheanong ena le matsatsi a le 18 2026 ke selemo ke nke monyetla ona ho leboga mo tlatse rapita cat ka lena no le papadi le batla ba bileng kwano e re nna le wena ga tswela pele ka la hao he mo medi jwa loka ha ke sekitse sentse re le modumela tle mo medi motle la o le jalo he ntle lo alale le methapati he ge tlhegwele kgabong etse ba tsa rona ka o bontsha go jalo ka mo rao tsena ge hlokometse gore batho ba hula ka thata me hona le mathata mangata ha holo mme hona le FYM Foundation e ke mseditse ngo fana ka ha ga tse ding food parcels so batho ba hlokang tikolong ya Simonko e be ba thukotswe ke eng ho etsa jalo ire ile o fumana lesedi le batsi ka ditaba tsena ona momedi motle ke bontshe go male mona ke sentse ke hokane le mokamedi he ke Pastor Mahanetsa ndale Mahanetsa ge o amohetse kwa no PCFM
1: ndate zotlo ke a leboga ke leboga hape hape le ba mamedi ba PCFM
0: ka nnete ke lebile haholo ke fumane hore letlo le ba kamane ka Simonko ngwe ya thusa batho ka moo le ha o le jalo ire pele re wela tabeng eno o qale ka go hlalosetse mo mamedi wa PCFM gore na ha re bua ka FYM Foundation re bua ka eng mme mosebetsi wa yona ke ofe ka kotlolo tadi Mahanetsa
1: ke a leboga ntate lebitso la ka ke Tsatsinyane Mahanetsa ke mogodi wa kereke ya Kreste. FYM Foundation ke mokgatlo o ikemetseng wa kereke ya Kreste kapa ka Sefilipino ba e bitsa Iglesia ni Cristo mme Foundation ena e karile ka di February 4, 2011. Sepheo sa mantlha sa yona ke ho thusana mabapi le dikoduwa e ka ba le thuto e nngwe o kenyeletse hapehape le dintlha tsa bophelo bakeng sa ditlhoko tse fapafapaneng tsa batho ho sa tsetelle hore na batho ba dumela ho enna. Mme bjale foundation ena na ha esale e thusana go tloha honono o fihleletse ha jwale lefatshe ka bophara ha e thuse fela Afrika kwano empa e thusa dikontinenteng tsohle tse nang le bophelo. Jwale sepheo sa rona sa mantlha le mong senana re lo thusana
0: empa pele re kena mono ntate Pastor Mahanetsa ke batlage o tlo re fetise mona gore na jalo ka o bontshitse gore na ke mokgatlo wa kireke efe o bile o bontsha gore jwale mona mo o fanang ka dithuso teng ga o kgethe gore na motho ke wa tumelwa efe o thusana fela jwale ke batla re sa le gona mono pele re tlo kena ditabeng tsena tse re yang go tsona o re thuse gorena go tloa e sa le leqala o fitlhela gona jwale tsena le bone le fumana kamoelo e jwang ya batho gagolo batho ba bangwe ga o thwe mokgatlho o mongwe o tlaga kerekeng e itseng jwale e le kereke yeo motho e seng molatedi kapa modumedi wa yona e ba ditaba tseno o tle wa di eisa kapa ga a na le thaselo ya tsona re thuse he lona le fumane reception e ba ya mofuta ofe o tloa le qadile tshebetso ya lona
1: ee gangata go feta ganyenyana empa gona jale ka nnete batho ba se ba retse ma lemetseng mo re fitlhang gona teng ba se ba tseba gore ga re re tlo tla re thusana e tlhilela o tla fumana batho ba tla ka magologolo a bona bakeng sa o tla moela dithuso tsena tsa kereke. Ke etsa mohlala fela ka 2017 ha batho ba ka gopola le ba mamedi re ile ka stadiamo mme stadiamo ne se tletse kaofela re fana ka dijo mo dikrozara ke fumane batho ke tsweletse oseng a ke fitlha mo ke fumana batho ba sentse ba le teng mme ntho e kanye ba tsamaya ka tsela e nepahetseng ka tsela hantle ka nnete. Reception e re e fumanang go na le batho ba bang bata otho jelo ka ga re bua tjena jelo ka go tseba gore people re na le different opinions le different perspective ka mokgwa re bonang ka teng empa sepheo sa mantlha bakeng sa batho ba tsebang ga re lo thusana e senyane batho ba tla ka sekgatlha se segolo gagolo
0: o sa le jalo mme ke tla nne ke o botse e le gore jwale ge lesedi le batle le tlhele le tšhaba go batho ba go motho ya mametseng gona jwale tsena gona jalo ka ga le fana ka dithuso tse ngata ga kana ge ntse re tlale ga kena go tsena tse go yang go tsona le fumana thuso kae gore le atle gore ka dintho tseo tseo di rekelang setšhaba se se ngata seo leng le sefe gagolo boithutong baka le fumana thuso kae ntate?
1: Potso e ntle ruri. Dithuso tsotlhe tseo re di fumanang ga e le gantle di tswa monegelong wa ditho tsa kereke. Ditho lefatshe ka bophara. Re beela ka theko lenhelo e itseng bakeng sa gore re tsebe go thusana. Ga dikoduwa di le teng re thusane bakeng sa meago kapo gaela batho kapo ba thusa o tswa dikoduweng tse itseng. Ka sekolo sa rona se segolo se bitswa New Era University le sona re fana ka dithuto, mme bele ka sepetlele sa rona se New Era le sona re fana ka dintho tsa bophelo. E leng yona ntho re tlotlang re etsa, ebile re qala go etsa kwano naheng ya rona ya Lesotho.
0: Ga re shebe ngwagola le ne le le sebakeng sefe mo le neng le fana ka dithuso teng, mme le bone teng tle setšhaba seo setšhaba seo le se thusitseng. Mohlomong tebo ya sona e ba ya mofuta ofe kapa ga le qeta go thusana? Ga ke re tse ngata ke re fela go tloa le mong sefetileng, kapa ga le qeta go thusana le ikela kwana ga ona le ba eng ba re a e bontate ka mokgatlho wa lona ka nnete le tlisitse phetogo bophelong ba rona mo?
1: Ka nnete re fumana ditlaleho tse monate ruri gagolo go feta ganyalo bane re etsa fela re thusa setšhaba, mme batho ba bangwe ba bolele ba re e se ka dikereke tsotlhe di ka etsa seo lona le se etsang le dikereke ya Kreste. Mme be ruka taba tse monate gobane ga re bona re thusitse setšhaba e leng yona phepose ka bona moralo o o batlang, ntho eno e tlisa thabo mme e etsa go phetogo maphelong a batho ba bangwe. Le mo sefetileng re ne re le sebakeng sa Matedide le teng ga e sa le tšhaba sa mono ne ba ntse ba lla ka metsi ya bakereke donata ka pompo, ga ba ra fana gape-gape le ka disola sebakeng seo. Empa ya ba morago fumantshala gore dintho tseo re fanteng ka tsona sebakeng seo di tlhoka implementation e nngwe. Yo re ile ra thaba re fumana gore mmuso o ne a kena dipakeng, mme batho ba moo ga re bua tsena ba na le metsi.
0: Ee, ke sa o kene hanong wa kopitsa mongaka gobane ga ke tsebe kapa ke bo pastor e tle ba jalo kao fela, gobane potso e nngwe yaka e ne tlatlhama e ne tle gore na ga re sheba letlhakore la mmuso, gobane ka nako nngwe dintho tse dingwe di engwe pele ke bohlanka ba mmuso bo bone ka ga batho ba thusa e ka ba ke kereke e ka ba ke eng, jale ba tlotla ba bankela gana ke nthwe lerato la setšhaba ba e bososhe wa bona. E ne le potso ya ka e ne le gore na jale mmuso ona le bone o le ananela o itsa jwang ga le ile la thusana, empa o ne se o ntse o kene go yona tswela pele mongaka?
1: Oho, a ka nnete mmuso pele re etsa ntho e ntho e nngwe moralo o mongwe le o mongwe re bua le batho ba ikarabelelang, mme ga re buile le batho bano ba ikarabelelang dintho a di tsamaile ka mothati o nepagetseng. Ebe ka nnete re fumana ntho theoletso e maatla go tswa go bona gobane we respect the governance. Ga re tlhompa batho ba ikarabelelang re tla qala pele re ya gotlhe mo di-stepe tsotlhe ka go fela tseo re tlamehang re di etse, gobane sepheo sa rona sa mantla se go bona go lwantsha mmuso kapo go beya mmuso ka letlhakoreng le leng, empa re thusana mo re ka kgonang go nanabetsa letsogo gona teng. Ke etse mohlala o mongwe gape-gape, ke reke ena Kreste Ignatian di Kristo gona mona le di-brand fela mo re na le polasi e ka etsang 500 hectares, mme batho ba moo ba una molemo ka mosebetsi e sale o ba teng. Go tloa mona sebakeng sa rona Lesotho re na le basebetsi ba ka bang 45 gona mona gafutshane mo ba cleanang surrounding mono le tsela ba paver tsela bakeng sa gore dikoloi di kene, le bona ga e sale ba fumana dithuso kapo moputso rotloa ke le moti 10 jwale batho ba no mono ba thuswa ke kereke re thewele mona hape ha di lizulu kereke ya gona ha ba o ya towards Simonko go tle bona on the right le tshukiwe le mono re na le ba
0: sisi Pastor Manetsa
1: ndari
0: e tshware hona mono re ya ditabeng o tlo kala hona mono mo no bua ka o re fa kereke e ka nqeno ka mo ga ditaba e re re fitsang yana fe thank you ndati mabira peace fm o ke pastor mahanetsa he jwa le re ntse re bua le yena hantle ha re so ke ne tabeng gore na mo re yang teng ke hokae mabira motho wa peace fm ha o shebana kwa metsotso ke dilo hantle le shomele metso mihlano ka mora ho raena ya bo super gere ke lokolle thato mafantiri o bala ditaba tse phetelang letsatsi ka puya soto kwa no peace fm mamela hle

Ke leboha sodi mamamedi kgotso. Lesotho le nkile karolo mmokeng wa bo 79 mo ho kopaneng baetapele ba dinaha tse fapaneng, ditsebi tsa bophelo le balekane ba ntlafatso ho bopa bokamoso ba bophelo bo botle lefatshe ka bophara. Moifo wa Lesotho o etelletswe pele ke letona la bophelo Mamokete Ntshege, e leng se bontshang boitlamo ba naha ho matlafatsa ditshebeletso tsa bophelo hore di fihlele bohle. Mmoka ona o fa dinaha sethala sa ho tshohla ditaba tse ka sehlohong tsa bophelo, tse kenyeletsang hore ditshebeletso di fihlele bohle, boitokisetso ba karabelo ya mafu a sewa, bophelo bo botle ba mma le lesea, bophelo ba kelello le tshehetso e matla ya ditjhelete. Ho nka karolo ha Lesotho ho boetse ho tiisa boitlamo ba lona tshebedisanong le selekaneng sa dinaha se reretsweng ho popa tsamaiso e tshwarellang ya lekala la bophelo le ho ntlafatsa diphetho tsa bophelo bo botle lefatshe ka bophara. Sekolo se phahameng sa Abiya Maseru se thakgotse temo ya mahlale ya hydroponics ho matlafatsa ditsebo le boiphihlelo ba barutwana ditabeng tsa temo. Ona o hlaloswa e le mokgwa o dijalo di hodiswang ka metsi e seng mobu jwalo ka ha ho tlwaelehile, mme dijalo di atleha ho ikgulela manoni a di phedisang metsing. Ho ya ka ditsebi, ho ya ka setsebi sa mofuta ona wa temo Monghadi Katiso Magele, hydroponics ke mofuta o bohlale haholo wa tlhahiso ya dijalo o bileng o nang le bokgoni ba ho thipela ditlamorao tsa phetoho ya boemo ba lehodimo dijalong. A re ke mofuta o dumellang dijalo ho hola ka bolokolohi moo methapo ya tsona e dulang e le ka hara metsi, e leng se di thusang ho itshematlela. Monghadi Magele o re temo e fela e le mokokotlo wa moruo wa naha, mme e na le bokgoni ba ho fetola bophelo. Ka hona o ipiletsa ho Basotho ho ithokobetsa ho lwantsha bofuma ka temo. Mohato ona wa sekolo sa Abiya o tsheheditswe ke mokgatlo wa Bokreste o sebetsanang le ntlafatso ya batjha wa baruti ba Salesians of Don Bosco. Ke matlo a lekgolo le 69 a sentsweng ke moya o matla Qacha Snack, moo malapa a mangata a setseng a hloka bodulo le meaho ya bohlokwa ya setjhaba e senyehile. Metse e amehileng e 31, mme e wela makgotleng a mathomo a Qanya, Tswedikana le Ntshupe, ha lenane la metse e ameileng lekgotleng la toropo ya Qutheng e le hona le ntseng le hlophiswa. Ho ya ka mookamedi wa sehlopha sa thibelo le taolo ya dikoduwa seterekeng Mofumahadi Matshitso Motemekwane, ba boholong ba ntse ba emetse ditlaleho ho tswa ho metse e mmedi, mme ba kopile disebediswa tse kenyeletsang koloi ho tswa ho lekgotla la taolo ya dikoduwa DMA e le hore ba tle ba tlehe ho etsa diphuputso tse felletseng dibakeng tse amehileng. Motemekwane o re mehato ya ho hlahloba tshenyo e diehile ka lebaka la tlhokahalo ya mafura setseng sa mafura sa mmuso ka morao re lehlwa le emise tsamaiso ya mafura. A re ka lebaka lena, marena le makhanselara a kopuwe ho fana ka ditlaleho ho sehlopha sa marangrang sa tsoha o iketsetse ha ba ntse ba emetse mafura ho etsa ditlhahlobo ka bobona. Ho tsa matjhaba, ke bana ba 10 ba bolailweng moketeng wa lenyalo maobane ditlhaselong tsa dikgokgone naheng ya Mali. Ho utlwahala ha tlhaselo ena e etsahala nakong ya tsitsipano ka morao hore dikgokgone tse amahangwang le Al-Qaeda e leng tsa JNIM le tsa Matuareg di hape tse ding tsa diahelo tsa sesole. Ho ya ka tlaleho, dilwani tse hlometseng di bonahala di batlana le sesole, e leng se bakang tsitsipano ka hara sesole mmoho le setjhaba. E re tlaleho, bana ba ne ba palame dithuthuthu e le karolo ya menyako ya lechatong ha ba tla otlwa ke dibetsa tse hlahang ho di-drone. Pelaelo ke hore mmuso wa Mali o tsomeditswe ke dikgokgone tse hapileng setjhaba le diahelo tsa sesole e ka sitana lo thibela motsamao toropong ya Bamako.
ha re phethela ke diketekete tsa bapalami ba dikoloi tsa baiti tse qabetsweng Kenya nakong ena yo bakganni ba ipeletsang kgatlhanong le theko e phahameng ya mafura naha ka bophara. Ho ya ka ditlaleho, ho ne ho se dikoloi ditseleng tse kgolo tsa naha moo boholo ba batho ba bonahetseng bo tsamaya ka maoto ho ya mesebetsing ha dikgwebo tse ding le dikolo di kwetswe. Baipelaetsi ba ne ba kwetse mebila le ho tjhesa dinthwanathwana dibakeng tse ding ho sepolesa se bileng sa sebedisa kgase e lelisang mahlo ho fedisa merusu. Boipelaetso bona bo latela ho nyoloha ha theko ya mafura ka diperesente tse ka hodimo ho 20 bekeng e fetileng. Mokgatlo wa boramakoloi o boletse ha boipelaetso bona e le ba baahi bohle ba Kenya e seng bona fela le hore mmuso ha wa sebetsa ho lekana ho sireletsa baahi thekong e hodimo ya mafura e bakilweng ke ntwa ya botjhabela bohare. O bile wa ipiletsa ho mmuso ho hlakola nyollo ena ya mafura. Ditaba di fela mona, mamela tse latelang boisa.

ana mogha wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara bega mogha wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power

0: Mamedi, wa tseba ha ile a gabola ha monate ya ka lothomo e re o sa le teng mmemasthabi ke mmemathabiso thekiso he e masthabi hantle o tlhakamane ka metropolitan lesotho he ofising yane ya dithekiso e leng yona e tsang go metropolitan lesotho e tsejwe lefatshe ka bophara e batho ba bangwe ba na le lepetso mona ba re e ratwe e tsejwe ehe ka lefatshe lotlhe baskimpi bankomanya jale metropolitan e le yona go jalo moamedi wa peace fm mme masthabi
1: sodi
0: ge mmoga ke
1: gantle jwa
0: ka jeno o tshwaretse moamedi wa peace fm ke batla e tle ka wena ka jeno ke seke ka ba kopiletsa
1: tsatsing lena re tlo bua ka boiketlo life cover
0: yes
1: ke dumedisa basotho tlhe sodi gotlhe mo ba leng gona teng le go leboa monyetla wa gore bentse ba re fa kapa ba re kadima ditsebe tsa bone ke a tseba gore ke ntho e kgolo ke thuto e ntse e tsagala le ga e ba qeto ke wa etsa tsatsing le fela bonyane o tlo bo ile wa ba le tsebo jwale re ga o dula fatshe o sheba taba tsa gago o tlo tsebo go etsa qeto boiketlo ke life cover wa tseba re tlisitse batho ba fapaneng ha holo ka yona ba emanolla di ariane tsohle mo o dulang le motho o sheba ke hopola ndate ga mmokola a bua ka mifuta yona gore na ge ka eng ka megahlolong efeng e merago ndate tshabalala o latla ko o na a personalize gore ha eba o sitwa ho etsa dintho tse itseng o santsane o phela ha o le siyo teng o tla etsa jwa ka bana bana ba hao tswele tsatsi le ke kopa fela re ke re kene di benefits biketlo ina le death benefit e kwampalsagi ke life cover ha o hlokahala o tla patalwa e kwampalsagi ho yona monono o ka ba le accident benefit accident benefit e haeletswe le seabo sena sa death sa life cover ke mo gona ho thing hona le mo ka enjoy am free cover ho re pele cover ya hao e ba teng hona le cover ye le free mo di packing ha ntse e metse go qete period ena ya kgwedi go di results tsa hao di tswe di tlhatlhobotso hle ka ofela tsene di batlala ha bene di batlala. So in the process hona le free cover ye o yona ho thing o tla fuwa 30% ya yona ha o e patalle ka thoko re tle re utlwisise gore mona re re ha e ba dintho tsa ho so sa enne o ntse o thusa ka ding ka ding ho so emetse go patalwe mohlomong ke etsa mohlala dipakeng mono ha o ka ba le ho hong ho etsahalang re tla re compulsory ho ba ne haeletswe le e haeletswe le death benefit re boetse re na le di cashback ka mora le motse hlano di cashback tse le tswana nka re di compulsory ba di haeletswe le seabo sa hao jole ka mora le motse hlano watla o tlo fumana 5% ya di contributions tsa hao ka mora le motse hlano mohlala o no patala seabo sa 1000 ke tsa mohlala fela fela jwale re ne re hopola go na le mo o tla fumana go ba le kgolwentse etsa jwale o tla nka go latela le mosapele le sa bobedi le sa borago ha e ba e hola jwalo e be 5% ya teng ke yona e bang cashback wa e patala re boetse re na le benefit ya permanent disability e optional ha o qala ho ba le benefit ye o gireng o ka ikgethela o tsebe go wa e patala e le go hodima seabo ha ebe o no patala 500 ya ne ke itseng ho yona ho haeletswe di cashback ho haeletswe accident benefit re hle re utlwisise hore permanent disability ena o tlo kopanyetsa hodima yona mona mohlomong ebe hore plus 108 ya disability e optional ge ka ba le daily hospital benefit mona mo e ka ga o le wa kena spetlele e be o ka claim a chalet ya matsatsi ano le yona e optional e bolela gore o ka ipatalla ka thoko ditaba tsona tse o ntseng ke di bua di ka ba bobebe ho wena ha o ka bitsa moeletsi wa di chalet ka pa wa ga atamela ka pa wa ga letsetse o tlotse be ho iutlwisisa se re dutse fatso o e bona ge etsa quotation le wena hona jana o ka nna utlwa batho ke kwa utlwisisa haholo jwale ke re mohlomong re re daily hospital benefit u fihla o etsa plus 200 ha ke re ke bokalo ehe jwale e be re re ke batla le premium waiver e mona mo re tla sireletsa e diabo tsa gona ka pa cover ka pa se hlaiswa sena sa hao ha o ka etsa la holofale ke mona mo riring le yona e optional o ka o le yona wa ipatala e be riring mohlomong re plus 150 e lo re tla ba 500 ya life cover e be 108 ya permanent disability e be 200 ya daily hospitalization e be ba 150 ya premium wave ke tlo kopanya dintho tsena ka ofela jwale gege o ikhahetse bo iketlo bo ye mombona bo batlwang kwena tsena tse o gegeng di optional ha di utlame e wa ipatalla ka hodimo o a thopapa ditaba tsena tsa gona gege o ka qala ho tloa ka dilemo tsa le shomele metse go bo 19 years ka khavare ka tlase ya 200,000 ho fihlelletse o ka ba dilemo tse mashome ya tsheletseng a metso e tsheletseng 66 years khavare ka hodimo dimo ke 10 million re la nna ga di bua mona jwale bo ya mong ba suicide waiting period ya gona ke 24 months mona mo e ka bang lefu e bile la mofuta o jwalo e le hore khavare jwalo e tla considerwa only how so ile wa ba le nako ya dilemo tse pedi 24 months ka tla so mo no ha ile suicide ha ona claim and that
0: a go epeta hona mo hobane taba ena o ke tang ho bua me masthabi ina le hore ebe batho ha ba ikwisisi ka re ha ba ke tang ho etsa dintho ha motho a sa go mathela metropolitan motho mona go tshetse
1: re bua ka life cover ha ke bui ka funeral efe ka pa efe yona e re tsebang hore boemo bo fe ka pa bo fe ga e patala mona re re life cover ya boiketlo ha eba lefu e bile lena la suicide ke re bonyane o bo qetile dikgwedi tse mashome a mabedi a metse mine e le go bonyane o bo patetse le motse pedi go hana re tla consider a claim ya mofuta o jwalo suicide empa bo ye mombo motho e bang o sana le bothata ha fela di test di tswile ntho molengwe ya hawele hantle e ka ba mohlomong ho la ba le bothata bo bong ditabentsa o tsa bophelo wa ba ekelletswa le premium le di ha e ka nete ha di result di kgwedi le kae you are covered ehe
0: Mamedi o mametse re bua ka life cover. E ho bana re re bophelo mona. Bophelo bo tsejwa ke modimo. Ka hona re lokela ho bohlophela. Metropolitan le Soto ke na itle ka sehlaiswa se. O sa eme. Hana bo ntate le bo mme re sebedisa e kae magampopo re poka e kae e go ba pisele premium ena o ntsha mfela hona ile bophelo hana go noe kae ke re mema sotwe e ha ile la bohlano e mogatiwa waka ke ba bonolo ha go tswa ke mogatiwa waka e go bonolo o batlang e ha ke ta o hlalosa ke re okay ya ke sentse ke tsebao ga ke le ka hlalosa

0: ka le ho loetsa tshireletso sebakeng sa thepa bakeng sa hore o ka fandua so o tlame ho etse bonnete ba ho go tshepalla tabena hobane e tlebe e kene dipakeng tsa party engwe hore o tshireletse mohlomong so di o batla ho rekelwa ntlo o batla ka tsela efe ka paife jole ho so kena company engwe dipakeng hore e tlo o thusa o tlame ho tshepalle hore tle re le ha o ka etsa la bothata cover ya ho e bentse e bolokeile bana ba se ke ba ntshua ka tlung ka paka tsela efe ka paife ka pa bana ba hao ha o so le sio ya ba ha ba re ba tla ba tamela ba fumana ga ke maobane ena le nako e telele hampe e sapatalwe jwale ho ntse le bohlokwa hore le yona ha re nka boiketlo re inahana hantle re dule fatshe re shebe hantle tlhoko nna ntho eo motho a e hlokang ke na le tumelo ya go nka nako e teleyona wa e tshepahalla ha fela go sa enkiswa ke o susumetswa ke karolo efe kapa efe bophelong o tseba gore yena yena ke a e hloka ke tlhoko yaka o a e tshepahalla re na le batho ba tshepahallang letsatsing lena a kaya le diofising tsa rona le o patala a tsamaya ka maoto a re fela seabo sa ka sona ke batle setse jwa se amehe jwale mosotho wa heso jolo ka ha ke se ke tshulo ke teng ka go naha ya Lesotho bekena a go e qetontso go fela boiketlo di ofisi mo kuting re na le ntatempedi mo ntatempedi o temono tla o sebetsa le wena re na le mejane ka mo ka mo halsuku o na le bomme le bontate ba sebetsang le bona ka ona ka go strikiseno sa mo halsuku le kuti re boetse re na le ma brokers ba sentseng ba tse ba hala ba thusa batho ha re hlokomeleng tabe jwalo nke mohala ona tsena o moletsetse o ratamela mafeteng re na le mema dikulo re boetse re na le ntate ba fike di ofising tseno tsa metropolitan mono hona le basebetsi ba bangata ba tla o thusa ha ratameleng ka mono ka tiatianeng mema theo wa o teng le mmetholang ba teng maputse mono re na le mema kgotso di ofisi tsenu di butsi hona le basebeletsi hohle le ma broker a teng hohle le bomme le bontate ba teng hohle hlotse mono re na le ntate qadika re na le mme Constance atamelang di ofisi tsenu tsa metropolitan mono le botse ka boiketlo ha re bui ntwe si yo ite ha ba o hlalosetse le dule fatse bothabothe thabatseka mogotlong qatsha sneke re teng ka mono ka di direkeng tsena ka ofela ha ga atameleng ba sotho ba heso ke ke re lo utlwisisa ka boiketlo jolo ka ha ke tsho ke wa tseba ha ge ka ga eng ka fela mona moye montse ke bua o ka nna toteletse o felletse mono ya ba ha utlwisa mo dula fatshe o bo shebe gona e ka jala phate kae ditabentsa ha le diqetong tso ka dietsang ka yona mohlomo ya u bula mahlo kae ho le hlonono ho mona tu dula fatshe o santana ona le monyetlo wa go ka etsa qeto. Ke yona taba fela e ke buang ka yona. Re na le nomoro ya mohala yeo e ka reng ha o letsitse wa re mphe motho ya ka ntlhalosetsang ka ba ntlhalosetseng. Ka hobane jwale bona ba tla sebetsana le di-call tse kenang jwalo jwalo. E hlile ba tla o fa motho. O ka nna toteletse o fuwe le nna ya ba ke ya go hlalosetsa mono. Re teng kinswe mona re bangata kinswe mona. Re atameleng ka boiketlo o tsebe ho iketla hantle ditabentsa ho tsa ditjhelete wa tseba sodi nomoro ya mohala e ke tlo fana ka yona ke 800 22 300 ke qedile
1: Metropolitan Lesotho together
0: we can.
1: Ibile ke mampudi o fitlela ona ke le tsena moamedi wa P7 Metropolitan le Soto high so makwe e go high so makwe o hopola o rena mo ka meduna re o ne are it's a partnership e yenze partnership le ditho ke a ditho

0: ha se a bemba yona ke a di bemba yona ke ditho
1: hantle
0: metropolitan resort
1: ho jalo so
0: together we can
1: wa bona he
0: wa bona ke me master re go bona ka mmanta a bigetla kana go itshwana
1: ha tsa ba
0: tledi impatse tswang ka metropolitan resort mampudi
1: ho ja ne ke tse ba o bina
0: ah, we what? Mona re what a fella mona. Hasimane mo. Peta be re shebile bo mogana tente mona. Abantsi ba re kgidi botla tsena bo mogana makaga ba di tsa kona. Ah, ema so pare mo no mona. Mona re ja mo re gata. Le taila.
1: Mogena. Fela re ga ine pa holo ha e ka kalwa ke aus marina.
0: Marina dumela hle mogatuwa wa ka. Hai he motho. Hai ye ye motho motho ke motho botlokwane
1: ha holo
0: ke motho botlokwane dumela hlausi marina panna ka taka thaba ke batle ke tswa mona ke sa re o dumela hle o re le ke lokena ka e bana
1: hai
0: o re ene ka ga ke fita metro futhi ke fita metro futhi ma ke fumane batho ba e ka ba mo mmile ngana
1: wa bona
0: a dinga for sensitive
1: wa bona
0: kwa bana bekita
1: ujalo so
0: amen
1: bye bye.

0: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela. Ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM, empa ke a motho ka pa company e rekile lenaneo.
1: PCFM. Your pulse. Our beat.
2: Ana mogha wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setjhaba. PCFM. Yo mema ho nka karolo le naneo la rona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bagedi ba batjha na ka bophara. Beha mokgwa wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse,

0: mamela PCFM re PCFM rentse re ke hatela pele ka lena leo la hao jwale ke bone ha ke ntse ke bala mona ke fana ka ditaba ka nete ka Sesotho teng ne ke wotla ka hloine a ka entshohle ne ke sa bone ya Sesotho fela ke le ka hohlore ke fetolele ditaba tseno Sesotho jwale ke mona ho entse petulo ya matona ntina o tweng ke tlokolo he momedi mona mo re seng re boetse re bona letona le leng le selebeletswe ka thoko go tshebetswe leng yanwa haisudi wudi ke bua ka mhlomphei le bona le phima he mme ha o ka hopola kapa wa sheba ditaba o tla elellwa gore mhlomphei le phima ihlile o hlile a intsha mono gale ha o ne go etswa tlhokolo ya matona kgetho la pele taba ena ya gore ebe kajeno ho entswe sena se ngotsweng empa e le go tiisa seo yena a seng a se entse he already left the office of the ministerial position go tloa mohlang go neng go etswa tlhokolo ya matona mme wa potwa ka nqena a ikemela tabeng ha ka ba dumela go ya mono ante taba e reng mo medi motlo wa PCFM ha o e sheba e bolelang o tla gopola gore e se batla e ba ntho e ngata mme ha ngata ba politiki ba e bage ha bona mo re yang kapa taba di tsena ha di tsena fela qetellong di be ka tsela yane eo o neng o ntse o e nagana o le momamedi o le moagi wa naga ena mme ke mona o ile a re jena empa ka jeno ditlhe di sebetsa etse ka tsela yeo e sa le bolepi bo di lepa gore ditlhe taba tsena di tlo bae ga di no ba ka tsela ena eo botlhe re dumelang gore di ka ba ka yona empa di tla ba ka tsela ena mme ka jeno ditlhe o bona etse go itlhe di jena taba e reng go wena momedi motlo wa PCFM re ka re se ke o bontsha gore ihle ke ha dipane di ya go hana kapa go etsagala jwa mmo kgotso
1: ela ngwana wa thudumela
0: kgotso mme
1: gore matanki ba kwa e patlong ya skatch
0: gore matanki
1: mosotho a ka esa ya ga akere
0: o Sesotho
1: ha iswa
0: e
1: ya ga ha o re batho ba ka gwana e ba hona le mmoho mo uwang teng ko ba ile ha o sana mo uwang teng mmoho e mong o tla hula ntja a ya le bisa kwana e mong ka ketane a e mong ka peke mong ka gagafu
0: ke ba metseng go matang o tla khutlang go matang o tla khutla ke tsebena e molahletse kae he taba ena momedi ya o fa kena re tlo tshwara moeti mongwe ga o mona mmamedi kgotsa
2: eona ke sodi
0: date molalele
2: ee ke tholang ke ikhomo molalele ka mona wa halalela modimo wa tsotlhe o sana maodimo ao dimodimo go bokwa ya tlanka le bitso la
0: morena
2: e ne le tabatabelo yaka gore ntate mono a tloswe botoneng moo ka nnete go phetheile thato go phetheile ya modimo jalo ka ga e ne le takatso yaka ke tla tsho kena ka di 18 tsa January 2020 le ke le ofising ya gae ke batla thuso di 30 tsa October 2023 ke ntse le ofising ya gae ga ke so fumane thuso le gona ke ntse ke re fela o ene ke kopagore o laele sepolisa se iseng eo magotleng ke gola ba utswiwa dimilione gape-gape ka January ya 2024 dimilione ka mabitso a ka dipampiri tsene ke di file ofising ya gae kore modimo eo ke sa mo rateleng o mamela dithapelo tsa rona
0: ke a lebogaaleatate molale mamedi wa PCFM re ntse re gatela pele ka ka lenaneo la gao la setlhotlholong molaetsa o mong ke yona ore ke podile ka mone ka masego ga ba tshoga taba ena e tlile e sale ke tshwa gore ntateo ntse a inong ya maatla e leng yena mohlomphe le phema mme e se le fela hore re emele party e ntsha molaetsa mo gona le sori e mong o nkile ketane ya hae ho fedile ke lehlohonolo ee moamedi o teng le wena
3: ee ntate sori e
0: ntate
3: ya o bua ntate mosheso ka maputsa
0: eya ntate
3: ntate sori thamagane ha ke di wa ba le mmogo ene o tsebe gore go tloa kgale go tloa kgale le pele ba tla dipolotiking sa le batho bo ka kgobo ba le sethumo le batho ba sa utlwaneng ba utlwane ga ba tla dipolotiking mona fela mme tabada e e tsalang e a bonagala gore etlhile go na le motho ya a nang le tshitshimetso e kgolo go tona golo gobane gaum motlhomphe e dethema ke le tona e bang go na le tshebedisano mmogo e e tlakileng jate sotho tonagolo a ka bitsa party a bitsa komiti ya party gwa dulang fatshe ka o fela ba dutse fatshe le komiti ba ke naka ka kgethang jwang ba tšhafolang kae ka tswang le kae ga e le party e e nang le ponaletso empa mo o senang ponaletso tonagolo o tla ema jalo ka mane a re nna ke ya maatla otlhe a sa elelloke mona maipitsang ke ya maatla otlhe o kgala party kapo go na le bao e leng batswalle ba gago go na le bao jalo ka motlhomphe le phama le a bolela a go na le bangwe ba itshitlheleng fumeng sae monana ba batlang ba mokenang tshepe ke nna ya tshepagalang mme bona se e tsagalang komiti ya party ya e bitse fatshe mone ke yone e tla dumela gore motonagolo tswa le mona moeta pele tswa le mona kgethanto ore ke washafola a le shafole tsena le tsena le tsena le e seng yena ba sa re ke ya maatla otlhe ga e le tsena e a bonagala gore e file e se le ga dipane di gauile kobetse ga ona motho ya ka ba a resigna botoneng go sena mathata e leng ga a jwale ga ke bue ntho e le nnete ge ore atšhe tonagolo o tlhotse ke tsamaiso ga e bo gore a ba le motlatsi wa gago parting o teteletse o sebetsa tsena motlatsi wa gago parting a ntse a le teng ga a tsebe go tseba ba bangwe ebileng go tla ba bangwe bo etse ditho tsa komiti atšhe ke a ene kgaola e ya ntate sotho ke a leboatlhe mongaka
0: le ntate mosweswe mobile wa peace fm e re jwale ke fete ke ye ka mane ke nke moeti wa gago yeo re tlo tswela pele le ena ditaba tsena ke ne ke chesa peipi ke feta empa ga re re di fedile um banna ba eso bo tlalefamtutsi bo tladimakutle ba tla dikenyeletsa ditaba tsena mane go bona e reketse tsena fela mamedi re tlo gatela pele.
4: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good, perhaps, or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now, listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
5: PCFM, your pulse, our beat.
0: Mamelo wa peace fm re hatela pele ka lenaneo la gago lenaneo ke la setlhotlholo mme ge mokgatlhelo na re tlatlhege wo go kutumane go renyane ya borobong ka ona mme ge tla o fa monyetla wa go le wena o tlo tshwaele ke belaela go nako e tla re dumelela e ge ke ka ditaba tsa ka gore moamedi maemo a na a rena morao tsena a bolela gore naga ka nngwe e lokela go sebedisa ditlaiswa kapa dirafswa tsa yona ka bogabane mme di tswele naga le baagi molemo go tlhokometse gore ga irane kwasa ka straight of mas tsena lefatshe le ba tlokotsing e kgolo ka dintho tse ngata naga lesotho e na le taemane e ngata ebile e le ya boleng potso e ka ba gona e fela e tswela basotho molemo kapa setlhotshwana se itseng sa batho gagolo ba tleng ba sebetsana le yona ka kotlo mme boholo ba tshaba bona bo tlasmane bo anela ho e bona ka mahlofela ke tlokometse hore na le sehlwa le o batho ba ka lebetlang ho le rekisa dinatse ding ho ya etsa mosebetsi e fapaneng ka lona e re ke bontsha hore e nngwe ya dintho tseo naha ya Lesotho e lokelang ho ikotla sefuba ka yona ke metsi ao re seng re qadile ho wa rekisetsa Afrika Borwa mme ne ha Botswana le tse ding di tlo a fumana ho tswanaheng ya Lesotho hantle hore ebe ho nepahetse Gauta ye e tshweu e lokela ho tshwarwa jwang hore e re fehlele motlakase o re ka tsebang ho sebedisa le ho rekisetsa dinaha tse ding e tswe ho fehlwa o fehlwa hantle ka metsi ha re bolellwa bona mokalo ya letona le letjha ke efe ho netefatsa hore lekala le la motlakase le dirashwa matla le dirashwa ee nalange ke nka e bitsa hantle ha ona kgang teng mona hore jale a tla e lokise taba eno hona mekalo ya letona le letjha ke efe ho netefatsa hore lekala le sebetsa ka matla twantshong ya tlala le bofuma moamedi tla gopola go ditaba tsa ditšhelete di sa tswa tekwa mane paramenteng tsa selemo sena le setla mo re ileng ra bona ga makala ka go fapana a etsa kopo ya go abelwa tšhelete e jalo ke ditho tsa ntlo ya setšhaba na ge bona tšhelete e lekane go etsa tshebetso lekaleng le la enish mme moamedi wa PC FM ke bontshe gore lenane mona re na le letona le letšha lekaleng leo e le motlhomphei le jone mpotswane ntate mpotswane re o ametse mongaka jale re se re bua le wena re se re sa bue ka tsa matšhabeng se re bua ka tsa dirashwa maatla le dirashwa jale ntate mpotswane
6: ntatwaka ere ke o dumedise ntate Sotho ke dumedise le bamamedi ba PC FM botlhe mo bamamelang ba le gona ke ntatwaka kannete ntatwaka le gona mane mo ne ntse ke le teng e le ka le nna machabi e nngwe ya ditaba tse kgolo a golo yeo ke e neng e hlile le thomo ya mmusona wa ntate Mtlotlei gona ka ntle mane machabi ntate e ne e le gore re bue ka taba ena ya bokgoni ba naga ya Lesotho go fetlha motlakase re sebedisa go bitswang renewable sources mme taba ena ntate ke e nngwe ya ditaba tse ka setlhong a golo e ke e sebeditse nako e telele gagolo le ha jwale ke ne ke se lekaleng leno fela ke ne re tshwarisane haholo le mohlomphei mohlomi moleko ena a ntse a leka lekaleng ka moo jwale motho o eme ka nkane ka re di tshosa re eme kwana empa ke ditaba tse sa le motho o ntse o sebetsana le tsona gobane di tlhokolosi di bohlokwa haholo ntate Sotho naha ya Lesotho e na le bokgoni ntate ntho e bitswang a huge potential it is an immense potential eo naga ya Lesotho e nang le yona gore re gohele di-industry tse ntšha ka go naga ka mona ga e ne e bataba ena ile ya tlhokomele ga e sa le gajana motlho mong bo face one kwana ena ya metsi ya ditlaba re ne re lokela e be letamo le leng le leng le ahuweng e be le na le ntho e bitswang hydro power gobaneng ntate Sotho gobane metsi ke ona a fanang ka ntho e bitswang base load base load ke motlakase o rereng o kekebe wa gaoa le ga o ka etsala eng kapo eng gobane ntho e bitswang letamo ga o agile letamo le o fetlhang motlakase ka lona ke ntho e bitswang e battery storage e golo gagolo letamo leno ka bolona gobane letamo a kere le boloka metsi a mangata mme o tseba gore o fetlhe motlakase 24/7 ka letamo le jalo e le ngwe gore ntate kere sepheo sa rona se sekologe ntate ke gore re sebedise metsi ana gore nang le ona gore re fetlhe motlakase ga go tsana letamo le le tla gawa ebe letamo leno ga lena bokgoni ba phego ya motlakase sepheo sa rona ke sona seno ya ntate sa gore re fetlhe re sebedisa metsi e le yona the primary source ya motlakase wa rona fela re boele atate re nne re sebedise letsatsi re sebedise le moya gobane le tsona di ntse di kgona go fetlha dimpa e le gore fela di na le gore maemo a le godimo e be ona a ka tlwang setisa gore phego e be ya mofelelela empa ga re sebedisa metsi ntate a ntate re ka fetlha ntate jale ra gohela di-industry tse golo industry e gologologolo ntate eo re e targetileng ke e bitswang data centers ga ke go a bona gore ntho e nngwe le nngwe e isiwa marangrang kwa ntate Sotho ga re ntse re bua jena re ntse re bua ka marangrang morao tjena le dintho tse ngata haholo se di etsiwa ka yona technology ele mo re ntse jang data ke ntse e feletsa ha go lona ja le tsena mme dina ha tsena ta go di rata go ba le data center but jale kholotse ya bona e kholo go gore data center a di sebedisa metsi a mangata ha go
0: yena
6: go ba ne ha di sebedisa mo tshetsang ha go di tsoka cooling system e go di mo ha go mme ha di bile di sebedisa mo hona le motlakase ona o fehlwang ka megwa ena e re ke bolokile renewables taba eno e etsa gore o bolokege haholo gore ge re ka di sebedisa haholo data center tse jwalo mme ka nnete ke sona sepheo sa puso ena ya gabo rona ntate gore di-company tse kgolo tse kang bo Google di-company tse kgolo tse kang bo Microsoft di-company tse kgolo tse kang bo Amazon tsena tse sebedisang data e ngata haholo bane di tle di le digitized di-processes tsa bona di tle Lesotho mona di tlo haya di-data center tsa bona Lesotho mona ga ke re batho ba ba na le di-branch mo Africa mo lona Southern Africa mo di-branch tseno tsa bona di sebedise data center e dutseng Lesotho mona so sepeo sa gona kore re African Union ntate ge le go rekisa taba ena gore African Union e tsebe gore go ka gauwa ntho e bitswang African Data Center ka gago dithaba tsa Lesotho ka mona ebe di-company tse kgolo di sebeletsa Lesotho mona e le gobane re fetlha motlakase o mongata golo re sebedisa metsi empa re boetse gape-ape re na le sepheo sa go motlakase ona o o fetlhang o mongata ge o fepele naga ena eo re aisaneng le yona le dinaga tse dingwe tsa SADC ka mokgwa o wa mona o bitswang letlole le bitswang SADC Power Pool e leng lekuka le legolo la motlakase la Southern African Region ke yona taba ya rona ntateno ga re shebile ka mona ka phetlhong ya motlakase o buile ka taba e nngwe e kgolo ya botlhokwa ntate ya ditaemane tsa naga ena le dikgodileng tse dingwe ntate tse e bang diteng ka mobung ka mono gorena jele na e be tsona re shebile jwang ka tsona sepeo sa rona ntate ke gore re le lekala ge tsebe sesiu sa rona gore na e be ka tlasa mpa ya lefatshe ya Lesotho ka ofela go na le eng e le gore re tlotla re etsa dipatlisiso nate re be le ntho e bitswang kedestra ya gore na naga ya Lesotho e na le eng e na le di-critical mineral resources tsa mofuta ofeng jale tle re ga re ratshe banna tlong re tlotla re sebetsa le lona re be re tseba gona re tlo sebetsana le ntho ya mofuta ofeng ke yona taba eno ntate taba e nngwe ntate e kgolo gagolo e tlhokolosi ke gore na setšhaba sa Basotho sona ka se tlwaela eng e re reng ena ena kannete re bolokela setšhaba sa Basotho go na le mesebetsi e seng boima gagolo wa tseba ntate Sotho e sa tlhokeng metšhini e megolo e thata gagolo re etsagale jalo ka o tšhena kware morafo wa kware le morafo wa lejwe ntho e bitswang crusher stone kannete re na le sepheo sa gore re ke re di abele setšhaba sa Basotho ebe bona ba feletsanang le tsona ga re fa mokontraka tendera ya gore tlo o tlotla o etsa tsela ya dikilometera tse legolo ge tsebe gore kware e le o sebetsa mono le crusher stone e le o sebetsa mono e tla rekwa dikgwebong tsa Basotho mme re re ntate ga price ya taimane ntse e theoa ge ke re bone gore na ebe ga re abetse Basotho ka golwana eno ebe taba eno ke se tlhaisetse setšhaba sa Basotho mosebetsi o mongata gobane ditsela tsona di dieng tate di a e tsuka and re boetse gape-ape re na le other infrastructure project tse kgolo tse ngata gagolo tse sebedisang kwa re le crusher stone e ngata gagolo nako di ntseng di sebetswa tseo re nang le tumelo ya gore ga re di tlwaetse setšhaba sa Basotho di ka tseba gore di maatlafatse moruo wa naga ya bo rona tšhelete e ngata gagolo le ga eba e ka ba mosebetsi o mogolo gagolo jale ka nna ba dikgwebo tsa Basotho di sutwa go fumana fela ka golwana disebedisiwa tseno tse kang kwa re le crusher stone tsona di supply-we ke setšhaba sa Basotho ntate ga e golo taba e ntate
0: ke mametse ntate mbotswa
6: ga ke go ka opa ntate a e ba e golo
0: e ka go o dutse pela ka mona jale ke go bane wa kopitsa gobane e nngwe ya potso tseo ke nang le tsone mone ke gore na letsa jwang gobane moga o tsena go bonala e ka le maatla a temane kapa mmaraka o batla e ka o thefolile papisong le dilengwaneng tsa go feta jale o seile o santse o kena go yona ntate kore wa bona he la o le jalo ga re tswele pele mongaka
6: kare de o jalo ntate Sotho ke ka moo re tlileng ke di shebileng ka teng me re batla go re tlo re tlo matlafatsa molawana wa rona wa mega fundat ntlebitswa mining act e matlafatse e le gore semmuso le ga hlwae ka go lwana eno e faile se tsaba sa basotho gore ba fane ka ditshebeletso tse jwa
0: taba engwe ntate mpotswane ke ena ya gore o batlile wa kagetsa dibotsa tsa ka kaofela jwale re shebe sena seo e leng meralo kapa moralo wa lekala ka kotloloo re boetse re bapisa le tšhelete e ileng ya abelwa lekala le jalo gore na motlhomong ga o sheba ebile moletona le tlileng pele go wena o ile wa le menšena mme ga o ile wa etsa jalo go nnolofalela gore le nna ke boele ke le kenyeletse gobane jalo o ile wa bua ka lona o ne a bontshe gore ga ga merego ya lekala leno selemong sena sa ditšhelete ke go anetsa motlakase naga ka bophara jwale mme le mmuso o ile wa abela lekala leno tšhelete mme o fitlha e sentse a biwe gobane le wena o le wa kopa ya lekala lane le o seng o tlile ona jwa letšhina ga o sheba tšhelete eo ntate o bona e lekane gore e anetse tshebetso yeo le tse dintse wena o boetseng wa dimensiona ona jwa letšhina o bona tšhelete eo e lekane kapa etlile e ya fokola
6: anadi wa tseba nnete e teng ke gore tšhelete yona ga ona nako e lekaneng gobane setšhaba sena sa basotho ntate kagolo e kgolo gagolo ya sona e ne ntse e le ka thoko go kanetso ya gokelo ya motlakase ka na le dibaka tse ngata gakolo tse santsaneng di ka magaeng ka kwana tse ntseng di soka dikena tsa go gokelo re boetse gape ntate re na le sephio sa gore re matlafatse ebeketlakeng bana dineo tsena tsa gona dithapo tsena tsa gona ntate le dipalo le ntse nngwe le nngwe gobane ga re entse jalo tate re tla tseba gore ga re ntse re ke tsa setšhaba se kenang ka gare go networke kapa moragangfangape ka gokelwa motlakase re se ka ga fumana jale o se wela jale kgafetsa-kgafetsa gobane jale o se o imelwa e leng gore ditšhelete tse ngata tsena ntate re di tlhoka bakeng sa phetlho re di tlhoka bakeng sa gokelo ya marangrang ntho bitsang distribution lines and transmission lines re boela gape-gape jale re tlhoka bakeng sa gokelo ya setšhaba gore jale e fitlhile malapeng ka bomong ba one mme ke re ntate ga gona nako e lekaneng tšhelete re boetse gape-gape re file re ya gona ka ntle matšhabeng kwana go lo buisana le matšhaba gore tlatsetsa manna le eketse re tle re tsebe gore re fitlhele karolo e kgolo agolo ya setšhaba sepeo sa mmuso ntate ko gore by 2030 re be re goketse mosotho e mong le mongwe ka gare go gokela motlakase ntate
0: taba engwe eo motho o kareng ke kgolotso ntate mpotswane ke ena ya gore ga ngata selemo le selemo o tloa gale motho o ntse o gola go fitlhela ona jwa letšena company ena ya motlakase re gotlela ka go yona e tla be ntse e kopa gore e nyolle di-tarif gobane e tlo kenya dintho tse di ntseng tlafetseng molemong wa gore motlakase o seke nne wa gafetsa gobane o mametse fela o utlwe gore batho o tla dibakeng tse fapaneng ba lela ka gore e sale motlakase o gaoa maobane ga o se gotle empa boithutong ba ka ke le motho ya phelang lesotho mona ke eleletse gore o bona la taba eno ya go gaoa motlakase e ntse e sa emise jale ke re na motlhomong kgolotso eno le shebile go letle le lwantshe jwang ka gore go rekwe bo di-transformara tse batlang di seditswe tse pele re sa se morago taba yane ya gore o itse yona ga ya lekana ga ya lekana go ntse o tlhoka go etswe jalo kapa go tlobe le phetlho ya motlakase le reke dithebaene tse ngata di tla le matamoana ka go fela gore motlakase o tsebo o fetlha ke re na e na letlo e tlhola jwang gore ge bone o rekwe di-transformara tse tswetseng pele e se ka re ga lebenya fela ya ba motlakase wa tikolo ga e sana ntho empebe fela ka gore go la ba le difefo mmo tsa madithapo kapa tsa ama dipalo ntate le mpotswane
6: ka nnete oe nepile batse banta le sotho ga o nepaetse ntate re lokela gore ge matlafatsa marangra nako le nako gobane ntle na ke re ntate di san asset mme asset e nngwe le nngwe e etsa depreciate e theoa boleng la o tlhomme palo ya motlakase mono ka mogadi lemo tse lesome boleng ba yona bo se bo fapane le ga o ne o e beya mono le tsona di thapo tseno le tsona di transmission le tsona di new di new tseno
0: transformer
6: di transformer tseno ndate di fellwa ke boleng ha di boate wa hana kwen tsela mme jwale rona re le setšhaba re ile re le mmuso sepeo sa rona ko go eketsa ore setšhaba se okelwe ga o ntse o gokela setšhaba ka nkano se eketsa thepa ena le yona ntse theowa boleng e leng gore ga o nepaetse o ne o lokela go ebe nako le nako go ba le budget e reketseng go yona fela e matlafatse thepa ena ya rona ga re ntse re gokela ka nkane re boele atate re matlafatse empa ka bomadimo a bendate o tla fumana gore ditšhelete tsena tse a buang ka nako nngwe di a gaelela ebe le ha nako e se e fetile ya thepa koo kwa go dintho e se e feleletswe ke bophelo fela o fumana gore ntse re e sebedisa license e feleletswe ke bophelo jalo gobane ga gona tšhelete e a bueng gore e tletse gore e matlafatse mme ndate ke re re lokela re matlafatse le keeno ndate ke mo gona go leng botlhokwa gore re fese motlakase ka dipalo tse ngata gagolo ga re o fetlhile ka dipalo tse ngata gagolo re tlo theola ditšeo tsa motlakase o na o go rekang o tswang ka ntle o naga ga re matlafaditswe phefo rona re tlo rekisa motlakase e leng gore lekeno le tla be le le teng mme ga lekeno le le teng go ba bobebe go jale re fumane tšhelete ka tsebang go sebedisa go matlafatsa marangrang mme ke yona taba e kgolo eno ntate e lokelang gore e tle e etsagale gore re tle re matlafatse marangrang e teng budget ndate fela e se e fokola gagolo go latela boima ba asset ena ya naga ndate eya ndate
0: mabra PC FM le wena re tla go fa monyetla gore re tshwarisane taba ena re nne re qoqe le wena re seke ra qoqa re le babedi fela 6200 9956 ke mo ka etsang WhatsApp teng jalo ka ke sentse ke bona e menyamela etsa athe ga o letsa ke 21219956 kapa plus 2665 9956 mme taba e nngwe eo motho nkang e le ya botlhokwa ndate Mpotswane ke ena ya gore basotho gago ya metse ya rona e ka re is not well planned jale gore thuse gore na taba eno ya metse e sa plane yang hantle o monke ane o ya kwana ga ore ga e sale o monkwa taba eno e ama gokelo kore e ama go matlafatsa wa setšhaba sa basotho ka gokelo jale empa ere pele o yaga bareng ke mameding ore mogaokele dumela mamedi
7: Ndate Soto.
0: Ke ndate.
7: Uya ndate Mshweshwe kwa Maputso ndate Soto.
0: Ndate Mshweshwe.
7: Ke ba metse betu ya kotse.
0: Yena.
7: Ne taba ena la ya e buang. Na ha go utlwa setsa tsena. Go utlwa ntsage re ne re le tla tlhagetsa tsena. Go tlwa a teng. Taba ena a buang ka yona le ena ya hore e be e tla bua. Ke yona le tshe bua ka di resources tsa nna re nye ya bone.
0: Ke mametse nna.
7: E sa le ba tsene. Ntshela pe ke le kharafu e tsene tene ntate Mpotswana a tsena e sa tsane le le di sikwana e khale le ntse e sa ntse e bua go tloa puso ya ntate Mosifiti gona ka le tsena hapo
0: ndate Mosheshe khutla mangaka khutla o ntse le teng fela ga sa ukwana re ke nkeno ka ntle putle dumel

0: chai ho tla nna teng khata tsa matla that is holy drink ya pele ene ya metsi a di hlaba ene sa le ho itse motlakase matamo wa e tswang dadi ha ile wana buang ka go khona ho kuitsa la jwalo o tlo go tlekala ninta we yo na o ka banda le dinyena ha ke sa bua ka rona ga o itse mohlala na le sudi ona re gena ha o apply la motla ka sona se bumona o nga le motse fitam bgago o patetse 20,000 na ntate re na le tshepo ya go ntho tse iwa le tsa hala o wetse re o tlo tlang ka basotho ba fuwa company tsa o etsa class ke shaka le sotho mo ile ke bo mang ntate batho ba tla bana le tshelete ka lo ka pa ke ke ke ha ke tsebe nang ga ke
1: tindo
0: ona ga mora ha e sumona ke tla ke nyetsa transformer ga tlimo sona sene ntate sotho
1: yena
0: ha e tawa le kana bina le feta ka tsena mo ne ya tima ha e ka tima kana go ina ka fa se itige ke tla tla ite ro sane ka 11
1: tindo
0: nanda di nka fa le dinga bundu tse tla tsa sa tlhonza gona
1: tindo
0: dadi
1: empa o boletse are ba hlokometse gore megalo nyena yentsweng ya matamo a fitileng dintho tsena di ne di sa kenyeletswa empa boithuto ba bona boithuto bo ba bileng le bona ke gore tamo le leng le seng le tla etswa ho kenyeletswe ditaba tsena na le teng wa fosa
0: tsona ka ke so di ama tama nan tsatsela pele bana no se itse le motla ka se ha di a kenyeletswa na di yentse ya ba tsebe ho ke fa nnete na bona ka ofe o tla no di kenyeletswa ba ba mba ka di teng ntho tseno no se itse le motla ka empa ke mona ntate hore ntho tseno ko ha di ho hantsena
1: igala ha o bone ka o ne pilo ga o fe nnete hore bona ke mona wa fitla mento tseno di lokela dikenyeletswe di ne ntse di sa kenyeletswa
0: ke mutheke o tsana ntate hore na o di etsetsa ditlolo tsa rona gobane ke soa yena a tsaba sa lefiko le nna ke tlabetse ke lefiko lo mo etsa ditlolo tsa loatshe gona ke na phepo ntate a itselele pele ka mokgwa o se kee re etswa fela gona ga ona taba ke na le mathata ona mona 6 point omo ke mentse ke sebedisa transformara e ke e kopanetse motho o na le wa thamaya ka ofela fela ka mokgwa go tlise ntho e tsofetseng ke eno e dutse mono ga ka labenya fela e ya thola ga le tabo le ka labina ka saena mono fela e ya thola ke sebeletswa tsatsi le kgatlhamang motsheyake kwana ka motlakase e re o rekile e ke nang le ona ore re lela le bosigo le motsheyake eno yaore ga o batla motlakase oke go kena ntlo ngwe motlakase mona ba o batla ditsa 20,000 ga tseta ga e kene hanghang e nka dilemo
1: yale wa tindo
0: ke mo lela la dinela wa ha e fela o etsa le mo seka pele o se tsile go ana ba mo kenyetsa ngwana be ke tsile
1: yale wa
0: 20,000 yale wa na de so
1: yale wa tindo tle go go gona o tla reng e re keng ke yona fela ba ba gago ba di khotsa
2: ja ja zoda
1: ndade
2: ma mafuhle
1: e ndade mafuhle
2: e bo ja ke tloda ka nete a ka tle a ka sa a ka sa o tlhola ntle Datel tona ho go tla 1986 South Africa ha inka ne hlodie ya gona ka fela yona ya matamo ho ne ho sa kenyeletsa motlakase sa kenyeletsa ditsela dimellano leo ha ba ho jwalo ha ke re ke ke mutsa hantle ha re motlakase no sa kenyeletsa matamong a
1: pesh
2: ya re ho tla 1986 ka nnete Dumela nore ha ena molemo wa letho ho rona. A ga nete. O lantse lo rena. Dumela nore ena e tshetse nang tlentle ka hare. E tle fela ne ntumela noe. Go tlo etsa lana ha e fela. Ha ka tla o tlhulwe ntate so.
1: Ke a leboha ntate mafula. Ke a leboha mongaka empa ke kore e na ha ke tsebe ntate mpotjana o tla re thusa. Ke utlwa e ka ena ihle e ne hloka ka kotloloho ntate moleko empa he ha ke o thibele ntate ha e ba o ka e thula o kena o tsona la sa uka dipotso tse ngata mona
3: ah nda re so tokane di jalo ntate di jala tsa puso ntate o na le ntho tsa collective responsibility
1: yena
3: ke le mo re muso mona a ona potso e ga ba nya bo tswa e thata ya ga ke ntse ke re ka nnete ya le ha ke tsebile ntho o hanse ke rata tsela ka ba sotse tsebile hore na ya lo sotse e phatlala ditse hore e se bile mo le tsena ya Afrika Borwa hore ke nako ya hore re hlahlobe botsa tumelano ya metsi a hla. Tumelano yena yo ya khale taba ya phetso ya motlaka se neng tse le teng. Tsala ndwe ke ide ya mona ye ba se thuba itse ba ngo hore ha o ntse a hwa matamwana taba ya ho fesa motlaka se ka matla. E ne le siko ndate wa fesa ke nnete fela ke ka boleng bo tlase ya go go latela boholo ba matamo a o renang lo. A ine ba matamo ana ka o fela go ona e be ya go tshwe di thaba ene ke ka tsefang ka boleng bo di mo haholo. Ke ne re lokela e be gale haholo ga le na ya le sotlo ke qadile go ikisa motlakase. Me ke re ndate a enda do twa ona ya le jina go ya pele se pio sa ona ke sona se o he. Ba sotlo ba tsa o pula gore la re ntse re bua le ka letamo le le o fetela na ya Botswana metsi. Ke buile le ka taba ya phefo ya motlakase gona le tamo lona le nngwe le tamo le nna magaleng le tla fetla motlakase. Gona le project nda dira tata ga itha go la ho funyana ha golo e ile o fetla motlakase o mongata ha golo nke ke le ka bolela se ba ka ntate ona ba le ka tlo kopana le ba ho ibano ka ba tsetedi bano be ke nyona ina ba tata ba tla ba le teng se tlhomona ba bile ba ile go ka dikgomo tlo tsa ikgosi ga basotho. Me re tlo tla ga fetla motlakase o mongata ha golo o so ntse o bile o tsentse yona taba ya re ke bileng ka yona ya di data center ba. Mme ke re ka kopana le bona ndate batho bano re shebisana le taba tseno rona re tla di sebetsa jwang. A enda de hone pa hala hore se tshaba sa basotho se ileng sa kgetla ka dilemo tse ngata haholo. E re ha le tona le qeta ho jera le na le beke le botswa dipotso e be batla supa ditaba tsa nako e fetileng hore na ho ntse o sa etsa le hobane ke hone pa hala ndate. Se tshaba tseno sa modimo se lebeletse ditshebeletso. Mme re ile se tla shapa e mong le mong a kenang ka hara ofisi. Mme ke a ananela ntate dinto a e le mona o so ntse o e beya hodima mahetla mona. Fela ke batla ho tshepisa hore sepheo sa ka ke go bona ge rarollotse bothata bono bo teng. Hobane bothata bona bo teng ke bega ditshepisa kwana. Eya ntate, infrastructure ya rona ntate e se e batla e kgathetse. Mme re lokela ho e matlafatse ntate e le hore re tsebe hore re fe setjhaba sa basotho ditshebeletso tsena tsa motlakase. Yona transformer ga eno e nna di tintwa reng le hano nyana ka go di mara sela ya motlakase wa tumanda di ke lo tla gore re ya kamele le yona re bona gona ga matlafatsa jwang go bane nna di dintlo le ba aisane ba hae ke ba reke ntate ke di customer tsa LEC ba lokela go ba fuye bo sebeletse mokgwa wa ho matlafatsa di sebeletse ntate o bonolo haholo ke hore ba re di ba buisane le company ena e fana ka ditshebeletso nako le nako ha hona le ditaba. Jwale le bona bana ba fana ka ditshebeletso ba arabele e santsane le nako hobane ke le moile hore e nngwe ya ditletlebo tse ngata golo tsa setšhaba ko ra ntate mono le a ka gare re fana ka tletlebo ga e arabelwe. Ka nako nngwe le dinomoro tseno tse fanneng mono ga di arabelwe a re tlo e lokisa phoso eno ke phoso e kgolo gagolo. Nkekebe wa fa bareki nomoro gore ba tle ba letsetse go yona ga bothata bo le teng ya ba jale nomoro eno ga e a fuwa motho ya re tlatse ba go e arabela. Ke dintho tse o re lokelang gore re tle re di lokise tseno ntate. Jale ha ntate di-project ntate tsa phego ya motlakase go sane go thakgolwa kapo ke labogago ntate go thakgolwa ditaba tsa energy dialogue ntate. Mo o dilo go kwa ka ditaba tsena tsa maatla gore na re fesa jwang re gokela jwang ke rata go tsheba sa basotho se tle se imamelele ditaba tseno ba tla tseba meralo ya puso gona ke efeng ya go fetla gona ehlile ke yona e golo e ka godimodimo ena ya go fetla mme ke re na le diporojeke tse ngata golo tse batlo di thakgolang date ga ofi yagolo re tla begele ka semongkong ka maa mo re le go fetla ka letsatsi re bile re kopantse le ona metsi ano a fetang mono semongkong mono. Ha re ntse re rarolola bothata bono ba semongkong bane semongkong ke nngwe ya dibaka tse nang le bothata ba gokelwa motlakase e ntse e fetlhelwa ka generatora mme e tima nako le nako re bone bothata bono mme re lo thakgola gaufinyana golo mo re lo fesa ka letsatsi le metsi le yona generatora eno re e matlafatse. Ha re ntse re sebetsa ena e golo ya transmission line e tlowang ka mofoka e ya motho ke Selabathebe e le gore le setšhaba sa Caster Snake se tlowe mona connectioneng ya motlakase mo bantseng banka motlakase ka Aforika Borwa. E ya ntate.
1: Go re taba eno ntate Mpotswana ke ena ya gore motho a fitlha mane mmuela o tlo bona gore ditheba ene tse ntsweng mono di ya fokola. Fela o tla bobolelwa ge tle dintse di fetlha motlakase o mongata. Mme ha o fitlha ga o na nako e kareng ga o fitlha mono wa fumana di sebetsa ka ofela o tla bontse o buletswe tse kana go na tse dintsi di sa sebetse. Bjale taba e be ntse e le gore na ka nnete ga se nako ya gore. Ire hona ya ditsena ha o batla ditheba ene o tlo ba tlo ditheba ile tse kgolo tse bileng difetla motla ka so mongata jolo ka o bontsitse e mohlo mong dina hatse ding date ha o sheba dina hatse na tsa bo di petrol le eng ka o fela o tla bona go tsona petrol le chipi chipi chipi chipi chipi chipi chipi ke bona gona ke dangi na ke bona gona ke ke ya go jala ha o so ba tlwetse kgolo tse fetlang o mongata motla ga se o ketelela o le theko e tlase o basotho fela go le basotho ba una molemo ka gore go fetlwa o bileng o rekisetswa dinagatse ding date le ga o le jalo ge moamedi e mong ke enwa gore motlhompe o ntse a tlhalosa gore metsi is the best phetlhong potsa ke gore na jale ba ntse ba tekena mekoloto ya disola le melata ka ntho e felelwang ke nako disola expires after 10 years ore ke pita monga molaetsa ono o mongwana gore ndare sotho le moeti wa rona motlhompheng potswane ke ya le dumedise ke le tswaga ka kwadimo maikutlo a ka ke yana ka nako e telele lesotho le phetse ka go ogela motlakase o ogelwa motlakase go tswa Eskom ka mehlodi ya letamo la kabora busa leo metsi ya lona a bonaetseng a qepha ka lebaka la pokelelo ya lehlabathi ka baka la pokelelo ya lehlabathi le fokotsang botebo bo bogolo le bongata ba metsi a noka eo ya Sambesi go tla gwa morero wa metsi ya ditlhaba go bonaetse e ka ba karabo ya Lesotho o iphetlhela motlakase o ka kgonang go fepa Basotho le dinaga tsa Aforika tse nang le tlhoko bomadimabe ke gore ba tshepetsweng tsamaiso ya merero e megolo ga ba bonagala ba ge merero e megolo ba bonagala ba kgelosa dintlafatso ka boqitolo bo fanang ka pelaelo ya gore e sa tla ke e be go na le ba jang ka go nyopisa merero e ka godisang Lesotho e ka golang Lesotho bofumeng mme ga ona botswa ke maikutlo mono ge re bone na o na o mongwana ga na o tla bo sena potso na kgotsa ntate ke mathoko masego mona dipotso tsa ka ke tsenang tate ya pele ditsi tsa data di-data center di tlo ama phepelo ya motlakase e seng e ntse e le challengeng dibakeng tsa magaeng moo go ntseng go e na le bothata ba go fumana motlakase ka mokgwa o tsitsitseng o re na ga di tlo e ama ka ha b ka ha ditsi tseo di tlhoka metsi a mangata bakeng sa go di phodisa sena se tla laolwa jwang diterekeng tsa magae moo phetlho ya metsi e seng e le phephetso e re ke sekeng ka emeng date mpotswane re eme gona mono tlegete ka megaleng ka bokamong
3: kona le soto ka go setšhaba sa Basotho ka mona go na le batho ba tsebang go bala le ba tsebang go etsa dipatlisiso bao e reng ga ba beya maikutlo a bona utlwa gore ga se maikutlo a galefo ke maikutlo a entsweng ka dipatlisiso ba lokelang gore ebe ke baheletsi ba bagolo ba mmuso ntate ka go mafapha ka mona mme ke re ntate ke ditaba tse golo gagolo e ngwe ya dintho tseo ke ratang go setšhaba sa Basotho se tle se diela tlhoko ke ena ntate Sotho ga ke go lemoile gore pabo ya ditšhelete e etsiwa ka molago wa paramente ditšhelete di kekebe tsa sebedisiwa di sa tlhononofatswa ke ntlo gobane ke molao fela o lemoile gore meralo yona a se molao ntate Sotho ke nngwe ya dintlwa tse re lokelang re di lwane re le setšhaba sa Basotho gore ka gare go ntlo eno ya paramente ga o tho go na le ntho e bitswang NSDP kapo National Strategic Development Plan kapo ntho e bitswang Vision 2020 moralo ono wa naga ya Lesotho o lokela gore o ye ka paramenteng go fete e le molao e le gore mmuso yo mongwe le o mongwe o kenang ditulong jalo go phethagatse molao o jalo gobane ga re etsa meralo e metlha tsele e se melao o bolela gore e mongwe le mongwe a ka tsamaya ka thoko go ona molao go ona nyomoge goo mme ke ra go nepaetseng date ka lokela gore merego e na e megolo e metlhe e kene ka ntlong ka mono ka paramenteng e fete e le molao jale nako le nako re tlalege gona re ntse re etsa jwang ka morala ka morego ono wa naga o mogolo merego ena date ya gore re sebedise metsi go fetlha motlakase ke morego o motle o mogolo agolo re le naga re tlo bua le ntho e bitswang energy master plan ka renewable energy master plan en date sepheo ke gore re fetlhe ke batla go ya taleng ya mme gore jale ga re ka ra iphumana bele se re gogetse di-data center le di go ama phepelo ya motlakase se tshabeng a a data center ga go bua ka tsona e se dilo go hela go ba nge se re fihlile ba pele re lokelang ya go yona ke phego e matla e le mo ga phego e nna ka ime highlighting e be yona e re go helang ka yona mme phego e nga ta highlighting ga gona ka mona ntate di tsheo ka botsona tsa motlakase le tsona di ka theuwa metsi ana a go na lona mangata ntate a lokela go gabe chip ya go lwa ya o tshaba sa basotho motlakase o fetsiwang ka metsi o lokela gore ga o se o le mongata golo o theole tsona ditheo tse o setšhaba sa basotho se lokelang go reka motlakase ka tsona ga e balele re tlabe se re bile re rekisa motlakase go rekisetsa dinaga tse dingwe ke o baneng re kekeng ga ba le di-subsidy tsa motlakase ntate ra fa setšhaba sa basotho di-units tsa mahala um ebe ba tla patala tse itseng e be tla ba tsa mahala ke empa fela e le mogopolo ntate taba eno gore ga re se re fela re fitlhetse mo re ka ra tsebang go fetlha go lekana ga tla tseba go fitlha mono mo rereng gona go bitswang motlakase ona go rona go ditshwanela fela le petrole dinageng tsane tse nang le ole mme e lokela gore ditheo tsa yona ditheuwe di etlase gakolo data eya data
1: molaetsa mong ke ona gore bontate kgotsong ke motsopa katleo mona this country does not have natural resources strategic planning and management, so the government and Basotho, we have to go to the drawing board and plan how as a country we are going to beneficiate. So if we can start there, rekanepa me hasepozo, and put Basotho's interest first. Yakupa uchoyalo me omungwa na kuna ore ore e ba tswa modimo e menga tamela etsa ena o mongwe that is auto ke bandate a ka re jwetse na e ya dia polarize se tletseng ka re ho metse fela di sa re bone setse ebe itlo sebetswa jwang we le khidula ka re ho le fifi empa ha hlalosana o se bakeng safe e fela o re ke mme mmatebatso monga molaetsa ono ha ke re mokopanye le ona ha e ba o tlatle ya ho utlwa ntate Mpotswana ke voice clip
4: era dimela le sotho le moeti ka wa hao ka mo ntate batho ba dipolitiki ba tla o thetsa nako e telele gore ba tla o thetsa nako e telele o lebale ona yo le jina ke sa ntse a tla re khatong ga 2028 ha isa leta ba go khotla o e tla ta gola ona bela ke nako o tla gola o ge tle ke go se biri jwa potla se bi tsana ndo tlo se bi tsama ta bo mpose
1: ke mola e tsa wa hai nda le sotho le tuna leno ke le botsa gore na hantle chelete ya metsi ya dihlaba e tswela bo mamolemo ho ba ni di monse fitileng ine tswela se tshaba ka difatofato buso nyedi kae a o bana o sima sentle ke neng ho tla ho kelwa motlaka se kolonya manamba 18 motseng ha molelle o re ke a o sima sentle chelta metsi ya tshaba ke taimane ya se tshaba se philan tlase tlase metseng bona manuni ana ha yi ke a lona le maparamente fela ntate ga ke sa utlwe potso ntate Mpotswana ga ke tsebe na o ka reng fela ga ke sa utlwe potso
3: anabe le nna ka nnete ke ntse ke mametse maikutlo a setšhaba ntate mme ke re setšhaba etlile ka toka ntate sotho ga se sa ka sa fumana bosebeletsi bo botle ka nako e telele le ga o se ntse o sebetsa ebile o balwetsa go taba eno ke tlo etsa o sane ba ntse ba sa dumele ke gopola ga sa tswa ke ela puso mona ntate ale ke tsamaile le ntate minister Motiane jale re bua ka tsela ya motse o bitswang seboche mo go nang le sepetlele mono ke bua ka motlakase wa metse ileng ya golwa mono e a salela ka thoko ya seka ya gokelwa motlakase bomme bano ba ne ba gae sale o ntse o tshurotsena nako ena kaofe letsatsing lena mokontraka o teng o etsa tsela sebakeng seno letsatsing lena motlakase o teng motseng ono wa diseleng le ga tumane le ga gabele fela ke re ba ne ntse ba sa kgole le ga sentse ke ba lwetsa ke re ke a tsa gaufinyana
5: ke le kana le mo kontraka a tla jenga motla ga tsela ga isa lentse ba tshwenya ka ofela ba politiki le nna ke le rena ntate na le sotho a ana de ile se tsaba ha tsaka sa fumana ditsebeletso kana go etelele se qetella se sa tsipi motho ye molemo me ke ga ga re dira ba uka ntate mo sebetsi wa bona go re isa ditsebeletso se tshabeng ba tla kgolwa ka go bona a ya ntate
1: ke re reng ke mo ntjinwa mabiri khotsa. Hello.
6: Mwana la tsendi mela ka mono le
1: mela nkhuluma tanki.
6: Eh so bile le tseba le ntile.
1: Eh ya.
6: Ke itewe. Hela ntate we. Ntate mpotjwa, ho ke ntate mpotjwa.
1: Eh ya nkhono eh
6: a ka ntse se ho ke na ha sa le ba tsena puso le mo sa le se ba khatang ka sona. Ntse ya o tlhatsoba metsi a dihlaba ditumellano ha ba se yetse ka mabaka a se ke mani ye ye o mani ba fitile ba puse fitile ba ne ba se ba itse go cheke ka pekele gagabu bona ba e kwaletse ba sa batletse tsela pele ke ka mabaka a se di fatu fatu tsene ndi go tsela mo le mo ge phela ka tsona tsa di tsa go kata mangopetsa o le mfuthula di hlahla di felletse ka ha isa le bakena ha ba ke bolaitse tsetla la ka le ka le ha ba bona 2028 ke ba go hona le territory nyane ba tla yetsa ha ba tswa ke le bo wa tanki
1: ke le ba go re wa tanki ka bo ka ka tsa sneke ba be di khotso
7: khotso ha isa di yak
1: re ya mme
7: ke mesao
1: e ya mesao
7: sebetsa matso go mona ke gola tikiti le magolo a matano 1.5
1: e ya go
7: go tloa ke itse momo sebetsa ke go tla momo le teng palo e le mo fela le bibi ha le tsama ya mo ke ha ile teng o ke ke ntse 20,000 na me ke ha sa a se kwa ka ga na ka mo tsetsa theolela
1: e ba a o ba me ke a leboa mme ke a leboa ke batho o kelebetse o mmotsa gona go kae mmabele kgotso ntate
8: jantate mosheso ka maputse
1: o ntse o le teng jale ke bona gore ga go utlwane
8: ee le nna ke ona gore ntho tsena ke ba ditsa ntho tse tsamakang ka ntate sotho
1: ntate mosheso
8: okoke ke tsene tabeng tse tsa ntate mpotswane
1: yen
8: ntate mpotswane taba tse ke itsena taba tse tsa bua ka tsona na ba bua ka tsona cabineteng. Hona le dintho tsa ngate di etsa la ka ga na hena bona.

0: amisitse di-plaka ga e le motse kgetholole a re tshepisa tse etsang tsa bua ka tsona tseo ba tlhotse go di etsa le bona ba tlhotse go di etsa lemo tsela tse tharo ba nakang sa botlhano sa bone jima ba tlhotse go di etsa a ka ntlhalotsetse gona gantantatjaba tse tsang tsa di buana ba ne ba di tlotsa cabineteng kapo ke tse buang ke ena a le mong go ya ka obaneng e tsene le tona la motlakase le metsi ka ntlhalosetse mono gobaneng taba ena a buang ka yona nna ko utlwa ka ke yona ba leka go e bua fela e le gale ke ne le ditshepisi bona ke ne le ditshepisi jatsatsi le ga bua jalo kaka enchage ke a leboa mongaka
1: ke a leboa ntate mošwešwe megala e mengata empa nako yona a e sa le gore na le motsotso fela ntate mpotswane o ka reng sebile re di akaretsa ka nnete batla re tshwarela re tla boela re itlhopha gape re tla o botlela efe re tlo dulang
2: kgetelelo mona mo ntate mosese wa buang a ke a mo utlwe gantle
1: okay ke ena mo utlwileng
2: ne ka nkabe ke mo utlwile gantle ke tle ke tsebe go arabela ke mo utlwile ka nnete wa tseba ntate sotho ga o mametse setšhaba sa basotho ntate bogolo ba bona ba kene ntate ga ba na dipotso fela ba na le maikutlo a bona bogolo ba bona ke gore e ka nna ya ba ditaba tsena tse ntseng di bua ga diyo kapo dikeke tsa phethagala mme ke re wena ntate go na le dibaka tse dingwe mo ditaba tsena di seng dile tsa phethagala go a nna gwa matlafatswa bosebeletsi empa difaelelwa tsona ditentle ntate sotho ga se taba re ka banka ipata ka moga yona gore puso le mmuso ka dilemo tse ngata gagolo go tla nne obedi dikgaelelo mmuso o tla leka go lokisa taba e itseng obedi dikgaelelo go e itseng ba buile gagolo ka taba ya difatofato gore go ne go ena le difatofato tšhelete ya metsi ya ditlhaba e ne e tswela setšhaba molemo ka difatofato mme gona jale tsena difatofato ke tseo di batla di theoile ka nnete ke taba eo ge e bona gore difatofato di batla di theoile mme re lokela gore re le makala a puso re itlhatlhobe re bone gona re matlafatsa jwang ditaba tseno tseo e ka nnang ya ba di ne ntse di tswela setšhaba molemo empa jale gona jale di se di batla di cephile e nngwe ya dintho tse kgolo gagolo ntate e amang dikgakanyo tsa ditšhelete le yona kabo ya ditšhelete e be ntse e le gore na jale na e kena nna e kena lekeno na le eme jwang mme a lekeno le batla le theoa tse dingwe tsa dintho e tle di a fokotseya ntate empa e sile ntse le gantle gore mmuso o ko tlhatlhobe ditaba tsa ona botšha ntate fela ke batla go tiisa taba ena eo ke e beya mona ntate sotho gore sepheo sa rona ntate ke go gokela setšhaba sa basotho motlakaseng mme ka labotlhano lona le na leo re yang re le lebile re tlabe re le maane peka ntate bekeng e sa tswa feta kapo yane ntate re ne re le mothong ke masaleng lebatweng la tshwana magulo ntate e be ga ke ne ke fana ka mokontraka a le gokela setšhaba seo ka motlakase lebeke e tlang lebeke e ka pele go e tlang ntate re tlabe ntse re tswela pele ka lenane leno la rona la go gokela setšhaba motlakaseng ga re soka re fitlha motseng wa ga eno ga bolele go ga re tlotla empa e le gore fela re santsane re qala motseng o mongwe mme le moo ga eno re tlabe re tlo go fitlha ntate mme ka nnete ke re aa ntate setšhaba sa basotho se lebelele mme re tla bona gorena ka nako ena e re nang le yona ntate gorena re tseba gore re fitlhele karolo e ka ya sona setšhaba ntate eya ntate
1: go na le a ke tsebe laelae o ko ntshwarela ganyenyane fela onkadime motsotso o le mongwe fela go na le mme ke ne ke ile kare ga a tlhalosa o itse o ka mona ka kwading ya reng o na le lemo tse pedi a sena metsi mme mongaka eno ke batla re tlobotsa ke tlolatang date moleko o tlo e botse yena re tle go tlwe gona yena o reng ka taba eno ya metsi gagolo mo goreng o na le lemo tse pedi jale fela o sa kenyetswe metsi ke tlalatang date moleko go utlwe gona o reng bjale o mongwe gore kgotso ntate seodi le tuna la rona ke paseka gobane nna ga e sa iketsetse bo LAC di be le power station se tsaya tsona jalo ka Eskom e le gore naga e be le thepa ya yona e seng ya beng ba yona ntho ena ya go fa foreign investors everything privatization bo tendering and supply di turela naga ebile di ruisa batho ba e se naga ma-arabo le ma-china a iketsetsa ka khamphane tsa mmuso oil e rafšwa ke mmuso not investors ke molaetsa wa hae o ke paseka

0: Ibitswa Can't Help Falling in Love ke Chris Isaac Momedi re ba metse senge mashume a mabedi a metse mine ka mora hore ena ya bo robong back to your roots PCFM na lena lailai re a hore nya le shumele metse medi ke hona metla ga fihla nna le wena be re a rohana 2121 9956 the plus 2665 99956 Momedi Mandela
1: lailai
0: hello
1: ba ba no mpe mo
0: na
1: ah wena
0: oh
1: Hey.
0: Ah. How about in camera ubuwe we? In camera my lord.
1: Ke le kana go e fi, le ha le kana go e fi.
0: E ke ana hana ke go yona taba yo ya go e sele kana go e ke yone ke tsa go go batla in camera go bana jela ke ga mahlwa batho.
1: Ke yona ke itse ke kana go ena go bana mmutla mo.
0: Papi.
1: Ke se go tsawe.
0: Eh.
1: Ara ba se handle ya.
0: Hai ke handle ka nete.
1: A ke thankile lana.
0: Eh.
1: A ke yeng ke ntse mona. Mhm. E ke le nago hlano mo kgobelo le sonta.
0: Mhm.
1: Ile mang a ga manda ba tlhoke go tlhoke wa ke gratitude nna le ba tlhoka ba gatetse ba. Mhm. Na ke ke gratitude mandi.
0: Eh.
1: Ke mang mo lengwe go le nna. Ke tsamae ha le tsene tsa e tla nna le ntse. Ntse ke na di sa ha e tla ba manda se re se se ke tla ka tlele le tsa. Ke na tla ra tsoe gatetse le kha.
0: Mhm.
1: Ke tla ka ka se nne di mang. I wish me the positive.
0: Mm.
1: So, kala ka tsena go fumana hore. Ke ya tsala ba la bosham, ke a se ba tsela. Ha re manda ho tsetse ke di. Mm. Ke ntse ke fosi ke mo itse. Go go sala ke di tsise manda ya ka.
0: Mm.
1: Kala ka tsela le tsa so, ke se ke le ka tsela le tsa ke shapa ntwe na ba tsena. Ke tsa mo a ne me ke la ka go tsa ho tsene ke la ka di tsa ke ke ke kae kae.
0: Mm.
1: Ke tla ke fumana di 100% ke ntse ke di so.
0: Ah,
1: ke di ntata mahanti.
0: Ba semnat.
1: Ke ba semnat ke di. La ka botsa ila ka manda ke tlhau botsa wana ke tsame le yang le tsame le hanti. So and there's no reason why ka ka tsala le ba ile ka ka dinga la manda ka tsela e ga ke. Ne ke metse mo bana. Ba ba le le ke di ke di. Ke di mo ke di mo bana. Mo tlo e ka ke e hanti a se ke e ntse mo ntse ntse ka di mo di. Ke ne ke tsena ka ba ba e ke ka ba itsa.
0: Ao, ha ke ke tie ha sitse etse o bebetse ke ditlwaetseng tse tsa shopong di a fapana
1: a bolela yile ha o tsa mokete
0: e
1: kwe ka eng bana ha o nne ke bona motho a nang di ile mo kepeng tseng ene se di
0: o la mpafela a wa tsa ona le batho ba ba humble o tla o betsa ha ke tsa tenya na o fihla o fumana o haibo
1: eh
0: ha ka ntwe ke ntwe kana kana
1: monna ho ke na o ke o para le tente e o decorate di simo di apisi de meso ho la dire ke ja ke ko nne ka black and white ka pele ke a tlo bo le ile ke se bo tsela bo se mm so a wana
0: tsetsa bohlale
1: tsetsa bohlale
0: e tsetsa
1: le mo kana ko mo tsholeng ke di
0: e tsetsa style le class
1: that ke munna ha ke dina ga tlhalosa wa jo ka mo etsa mo ngamokete ka go le go decoration ena ke a sele
0: ofisi
1: e 3% wa wan e ma ke ya bo mo ba matha so how do I start a day ya Monday ka le di tsini ya blue Monday a
0: o logo logo ntsa di blue Monday a setsa ha
1: a ho ha blue Monday ke mana ntsa tla ntse tsa bo blue Monday
0: ah ha tsho ne ke re kutlwa ke o kutwe wena tse putswa ona ke eng go tsama le ke mo ke maketse hampe ho ntse bua ke ho lo bo mande ha ke
1: lele
0: a ko ta re tla re
1: no go tlile le ka mo ke bero kwana
0: o
1: e go se mo tlo go nna le tsena ke ke ka tsi mande ma ke tsama mande ke le tsatsi la ka lena le long re ke qala le tsatsi sa positive image ke tlo re ha ke o ja tsala o na le pino la ka ile tsa nne mo ya extra tsana ke la go kae e first cut is the deepest how tsala o itsa o tsaletsa cut ya pele fela e deepest pele nga e ne ya ka e deep go e ka go nna ke e tsotsi positive energy lo ha ke bua e bua positive energy ha ke ka le go a se e ke yona e tlang pusha o ke le fitlhelela mafelo a bi
0: ah o hlaki
1: e le le inale inale da re mo ne tsho la ntse ding ding ho na ke tsang tsala ke tsho o go kgato o tuma ka ha ka ho ntse ho re ho na le mo kgiri ka 9 o'clock p.m. ke mamela le la ke re tsitse ka ke re tsana ba tsitse mana mmpa he ha se botlhata taba tseno no go tsala ka nnye ke nka ra positive image re tsana ntle le tsana le nna motho a shy
0: wena motho a shy ke le makanda ka tsitse
1: Shapu,
0: but let's say mongwe ba shapu jang lela yo hantle ke hantle ke le momedi re I am well like a fish in water searching for food ke mametse ka 95.6 megahertz ke dikotsitswa fwa so di se matla sa le pakania le ribe qoqolo sing hamotseki re a inga nthwena motho a rata ka pa a sarati amen Amen. Ke a leboha. Wena so di se matla busibo menati. Busibo menati. Ke ke tsena ha moment ke tsela mo ha go tla ga tloqoqa. Go ba ka taba e hlokolosi. Ha ke re ntshetse di etsa hala mo. Ke le ke batla hle ke thusaneng e sa lose nje.
2: Ana mo ga wa dipolitiki o se o itukiseditse di kgetho tsetlang. Na mogawa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara beha moga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power

0: Momedidi lo ya mashume ya mabidi ya misiru vong li bile hore nyale shume. Hala kota jwale. Unoko bela mwela isa wa hao he momedi lwe na hudona. Mame se lo kakal kuli fing hujwa ang tungu lungu nisa maya hanke na. Etle kutu kwa momedi. Hake. Ere kifu he wana habu haka inka jin. Habu haka mizale. Lhore chakela. Haholo hare nyitwe ka pa re nyitse malapeng a rona mo re phela le ba le ka ba rona ga bua ka taba ya go tshaka mo mamedi ga isebetsa jang taba ya go tshakelwa go yetelwa ke metswalle ya rona mo mamedi hona le batho ba reng na motswalle wa ka a ka se ntshakele haka go hang a tla kopana strateng kwa na mo go kopaneng teng e seng a tle mona haka e mo ke phela le mo lekana le bana ha motho yo monga ka re botata ke eng a thia ke motho ke motswalle wa hao ke eng botata ba ho ga ka tla tshakela a tla mo phela ngwana teng a tla tla o bona le bana na ko engwe jalo jalo e motho magana ke bona botata ha thi utho botata ne bulukai e ha motho yo maka hana ga ha isebetse jalo a wona mo go polang jalo wona mo lo isebetsa jang nalo botata le motswalle wa hao ha o etela mo lape bo phelang le bana le molekane sa tsotele na ke molekane wa mme ka pa wa ntate ya itsotele mo medung na mo hlomong ke ntate metswalle se tla e moshakela mo etela ba dula mono ba di fokotsa ka pa mohlomong ba o tla o tla tsepedi tse thago mohlomong ka weekendela pemo ka pa mohlomong ile wa mme mohlomong tsa letla ba tlo di hafola wena mo momedi mohlomong tsa mafelo a beke mohlomong ba qetlane ga ke ga qoqe ka yena thaba ena ya metswalle ka etela malapeng ha rona mo re dulang le balekane ba rona wena mo momedi nako nngwe ga ere ke le boyfriend di boyfriend mona ya ga tsa mo be dinana go qetela ke iphumana la ne ke sa ge ga na go e ngwe iphumane se ke phela le batho ba rona ntse ke sonyalane mo momedi madoge ei ha go tsela go na ho etsa etsirang ka fa gala hlaga etsa tseto ka tsama ke ntate thabo ngwane di thabo tibos bon ha re etse je ka pa ena a tshwara ngwana ka bona hle ha ona le mmono hle tlo ha dule mmo e a shebise mmono a thata ke fela se ka phela mmoho e ka ba ke boemo bona bona mmomedi ba mo ka phela mmonse go senyalane ka pa re se nyalane ga ke le lapala gona ga gona le bana ba gona taba ena ya ho etela ke metswalle ba bang ba ka o eletsa ba re ngwanana ntate ngwaneso sikebe wa dumela motswalle yo tshakele o isebetsa jwa bomedi ka mabaka ano ya mohlomong ba bang ba tlhare hei jele ha sa tshaka etsang hei rangrang jwang he o isebetsa jwang o na le bothata kapa ga ona bothata mono ho na leng na
1: hey good morning Ozlela.
0: Hello.
1: Ho jwana le tebele la lekhosi Anna le jo kwati jambe le mwana ha wa hona le rena le ho se dilo mo no no no ntse ke tsamaisa le rena le dale ah e bia ho la ndo ke do bontsa yo o lokole ho go gomela ntwe ke na mwana o tlo ise
0: senda mono senda
1: wa so sa le khosi tla go neng ka hlo hono
0: ke le ba wena jeep a tinga le ba haisane le sebetsa banna ba haisana tim a thoma haisana ke motho a ba mo mamela tsa taba ya haisana ke bua ka ene mehleni e ka ga bua taba tse sene ga di bona maemo a ka ngwanana mo bo jip ba ke tseyang e go ne ke tloka tsietse mpona tsietse bona hona nhle e ha ona mmona e ntweno e ntsele a wona you know ha haiso ka ba e hla go ye ka pa ba mo me di ai man ya khotse e taba ye ya metswale re etela malape mo re phelang le balekane ba bona ka pa ba tlo re le di ka monetsa la ka thole bona ge se o tsa ba mo me di kai dumela ye tsa hale motswale a tsa o etele ka pa o ye mongwa ba thuba dumela hore I kwana hali ho hang 2121956 le plus 2665 9956 ngwa le nketse voice note WhatsApp ho 62009956 we bana
1: jwa uetsa jwa bona lai once ke bile le family yak ka nete I won't allow you ho te haka you have to call me ho kopane strate ke seng haka ho hang I prefer family ka e be nna le yona go rona go kopanetsa gona kwana starting kwana re bona re etsa mabaka ke tsama
0: ke le ba tsama ke le bo wena tsama o re ha yo thujwalo e it's a family ding me let ho koma tla kopana starting ba bo dipisa fa mkona mong leng hona teng he ke tebe ke buang ka yone ina le maikutlo a fapana ho dima yona bona maikutlo ha o ke a feng o sebetsa jwa ngwena nna le batho ba tla o jetsa hore ei nna batswadi ba ka sale le nna ha ke hopole nna e be mohlomo metswalle ya mme wa ka ene le bomang ka pa ya ntate wa ka ene le bomang e monga ga ne ke batse ba fela ha ke so wa bone ba ile lapeng e mene ke bona o ke motswala ya ke mme mamanye ba kena ntjeka ke ba apara sa pa o le ena fela ha ke so bone a itse lapeng mo me dumeng dumela
2: ke ru la la
0: hello
2: o yo ana la
0: a e ka nnete ke hantle hantle
2: a ja hantle ke le ke ke ntse mo ntate
0: eh
2: a le le tsaka ke ke le tsaka le mo nna e ke re madala ke re ne pili ba ba dale mo ne pa tibe
0: okay
2: ba ne ke mo ne mo wa so hai na na o tsame le antsa go tula mlomo nye o sa tla tla ga fa go ha ka go bodi na
0: wa ei ei le a
2: e ke ke se ste re ke re ka e
0: ke le bona spanne re bona bese betsa go ntwa ba ena hle ya ya batho ba getelang
2: ai o jwa ka nna ke le ga go tsho ba ke ba le mfumadi pela ke ke go go nene a ke motswala ka nne ha ja lo ka ga di o le se le tsa di di tsa strate go ala se la di o ba no ba ne manja se se tla go tswa o ka o ya di tsa la go le la e tso se se le tsa di tsa strate go ala se la di ka ne di go mphala la ba lwa eya le nna ga ne ka yo hoteletse pele
0: shakile
2: e
0: ke la ba ha ba le supermarket
2: tangi
0: nko mo me di la ho ema shema ba di le bile ho renya le show me o ha yo tjalo ha yo ha yo hoteletse mmamedi wena o iwana ja wena o isebetsa ja wa yo hoteletse mo fa bongwe mo ngwa batho ba etelwang lapeng o na le bothata ba ho etelwa lapeng hela Mmamedi ditaba ka ditshwantsho a ehle mmamedi ehle ntshona ya ho se rate ho eta ena etletsa ke fito man tletsa ke fito man a ke bona le bile nna ko mona twena chip a ke bona le bile nna ko mona tika nnete ke a tla na ko etla ntla how to hwaetwa ya ke sa tla bona ho bua ka eh la ka ba tsana space tla kena ka budima no ha yo ntetsena ya ga tla fetwa mona ntse ke dutse mona ka sa tsweetsa ka salla ke le mo ena ji ke le mo ka bana le mona timo be di hleka 2a e go hleka
1: ai la la
0: hello
1: la o ga ho ra na champ
0: puo
1: No, I don't think. Kimota shy. Kimota
3: I'm very straight, you know. I don't like friends, yo. I don't like friends that visit my place here. Yeah. So, No, I don't support enough friends, you know, to my place. Especially my partner there. The champ is here, you know. But I have not had a lie from Wallace and I want to use the number. It is sharpshooter.
0: Kelly, when I sharpshooter, I want to make it like an uncle, so nothing. Make it like an uncle, so nothing. Eh, what I mean, a champion in a very boa. It's any different. Corey, I get the wrong carrying. Yan Tabby said of it. Yantavisa. Ke bona malaitse ba ba bobedi. Ore ke hopola ore ha o ka bona ile kana ko ena Saturday. Ile wa bona ng. E mo bedi le puo. Ke bona ala le bidi ntse ma thamana ere. Ana hengeng. Ewe ke tla leshe, ke tla leshe wa mmomedi, ke tsebo o iqotsa hantle, ke tsebo o iqotsa hantle. Wena o thumo hantle, ke tla force. A ke tla force wa ya tla moletsa no fete hantle ka mogoleng ka teng. Wena ke tsa go e batla o mang. Nna le mosebetsi mmoho mona. E ke tsebo o taba tsena tsentseng di etsa hala mona. Di a mo thabisa haholo. Go sho ho yena.

0: Antlan Mahlohora ke leshome, Shane Ward, Mel the Snow, Bobedi, back to your roots, PCFM. Ga ke ne hantle horeng ya Bobedi ya lana ho la rona mmomedi, e re tsela pele ge qoqe he. Ntho ngwe ke experience, ntho ngwe mmomedi ke ha o so fitile boemong o thwe, ha o so ile wa tsha. He, ho thwa o so ile wa tsha, o tla qoba mollo ka hohle mmomedi. Tla qoba mollo ka hohle ka mogoka honang. Yebo guy, never again. Malaetsa mona hore lay lay high. Na ke o se ke filwe mabuella wa Nazareth ha sekiti. Ka nete setswale se thehela thoko kwana. Ha ke na molekane fela ka nete hang ka bali ena motho. A hlatsibe hore sia fela or else. Kele boha ere bone mmomedi e yona le batho dimela mo ga tsala sana sa bona tsaba ga se tsa kwana thuko thuko kwana e mone re ko mone re tloetse mone re tloela na ding e se lape e ba bamba ga ka ni tsona ba thata hle bathong e yona le mmomedi a buile ngwe ina ko ngo bana bana le hore ba kopane e even to say ka body double date so wa bo sama lap e o hai humanate ha holo ba mba ge no way.
1: Hey, good morning Oslela.
0: Hello.
1: Ke tsho kopa ke na sehlong sana sa go.
0: Nna
1: ke tshakile. E bia na ke tshaki. E lo ga ke a lebella gore motho a ka a tshakelo ke mogotsi ya hae. Le nna ke a lebella gore mogotsi ya ka ntshakelo. Le bakaga la ka ke dina go bana ke le mona mo gudula le molekano wa ka ke lebeletse

0: ntho engwe le ngwe ke batlang ho etsa ka nako ke batlang ho etsa ke sebe ka sitiswa ke eng kampong eng. Ha eba ke batla ho pheha di-chips, ke phehe di-chips ka tsela e ke ratang ka teng, sekebe ka nna ka sitiswa ka re baeti ba teng. So le nna ha ke batla ho ya maha batho, ebe yaneng jwale ke tlo tla ke sitisa batho ha ba batla ho pheha di-chips mono eno ba tsietsing ya ho pheha di-chips ore ke le moedi ore ke a ba sitisa. Ha ke batle, ha ke batle ho tshaka ho hanghanghang ka ne ke zip wa sodisa lekgosi ka lekokwane ka letlono.
1: Ke a utlwe jale a o so batla o kubieletsa e bo thubele baeti. Ke a utlwisisa moiro PC FM taba ke yona eo he, taba ke yona eo he. Wena ore o e sebetsa jwang wena ka go lenyalo la gago ka gare go lelapa la gago? O na le experience e mpe momedi motlhomong o etetswe ke motswalle, ba bangwe ba re hei ga o etile mo le motswalle ntate motswalle wa ka palesa a etile mono ba palesa nako nngwe o sa tla apere mosenyana o batlang o le ka odimonyana o a tlwaetseng o apaga sa tla ape aperong o ka odimonyana tla le motle a ke ga o le lapeng nako nngwe ya re re be babe bomme bomme etse re tlameya gore re tlape gantle fela nako nngwe ga o le hai ga o tshwane le ga o tswa o ya bathong ga ke fela a fitlha la motletletletletle pa le santa tera a fitlha e ke o na le mayang ke o na a shownye nngwe ebileng go lo nkuwa difoto le di-video ebile lo tlhaya thelebišeneng fitlha tate mono ape go go kana ke o bolelela momedumenti bela.
2: Hello. Hello. Hey. Did you know that?
1: Se ke fihlile he momedi motswalle ya tletseng heta wa fihla koko yo ka tletse go koko bantu wa tsena wa fumana gore man tibosi o etetse mo chaketse a ke kana go momedi tla tumela gore hai ka o tla ne go bona wa hai ke tla ne go bona a ke motswalle wa tsena pila fatshe ke o phetha mabaka a gae o penya bo founu tla leqoqokisa ke enwa ke enwa mona pela lona ne le ituletse ka kgotso ka tlong ke enwa wa kena ka ya gae kgotso le ena kgotso sedi ba thago ka tlong jalo gotshe le lona bontate nako nngwe lena lo eta mona a o etile o se o tlwaetse go etela lapeng mo e ke la ga motho o mo etelang a le sio e go ntse o eta e go ntse o ya o solo kokota go waetle ne ke re ke utlwentse le a joang le ga ntate Thaba le sio e le mogatsa ka e le motswalle wa gago a le sio o fumana nna ke ka o tseba hayo ee hayo a tseba o keta potela le mona o ne itse o ya togopong fela ane ga ke nagane a tlo gotla gobane wa bogae ka nnete a go lokile um tse le a jwang le bana bona sa dula fatshe apa o kwa moqoqo jelo o seo lelefala ao abuti Steve ntate Thabo ha hayo ke a qoqa ee se ke bua gae gona jena bashanyana bana ba jesa mauela um ke bitsitswe ka moreneng o se le ntho e telele fela o kwesise ntate Thabo ha hayo ke bokitamo ke tsetsa ditho mobeditseo batho ba reng ai fele ga re rate go etelwa magago wena wa bane jale fela mmobedi ke batla kwa experience yago ke ntho wena o nang le bothata le yona kapa orabo ga obane fela e ne e tsaya le ka Thabo le Steve lelaelae ga o bolele o e tla e tsagala go nna e kapa

0: Anita Baker, Sweet Love, Pelomane le Fantasia, Lose to Win. Go be metseng le shumele metsetsi le tseng ka mora hore ne ya le shume back to Roots PCFM na lena la le mo bidi kana tone go ba ka yena ke sene tsa ding top mo go fapana ka maikutlo mo ka nnete ha hona le hey go la bo ka fapana ka maikutlo mo momedi motho mo le mong lapeng la hae, pelong ya hae le bophelong ba hae, o etsa diqeto tsa hae tse dumelanang le yena. Mme motho e mo a ka etsa ntho e fapaneng le wena mmomedi, ee, o ka mo eletsa wa mo betsa ko gotlhe motswalle jena le jena, ya ba wa gana mmomedi o etsa ka mokgwa yena a batlang go etsa ka teng. Kapa wa mo eletsa wa kae bo motswalleana taba ka o etela jalo-jalo, empa mmomedi ke ka o tshwana. Ke tsa hala go motho a se ke a mamela jole wena o etse bule mahlo shebe o etse sagatweng ke wena mmomedi ka ke tsedi tsa dintho qeto etlaetswa ku wena qeto etlaetswa ku wena hona wena o batla go itsa ke ne ke batla go tlofela mmomedi rona ihlena go kotse ha kalo ho mema motswele wa hao a o etele ei e monga ga kang ka lebitso ntate o thwinda a botsa dipotso ntate ga e ya ntate thabo nqoqele ka tsa mosebetsing wa hao kwana ke le mo mmedi o bohle ba kentse letsa mogatlhelong ona wa lena o ke nna yo
1: kina go ya kwala jang jase ngolo sa magaleng go le se fitile ka ga matsi wa se fitla se a hlaba sana ke itse fela ke le tlolle ke le bua ka kapatse go lutse ke kiketse ke le la gala gala pele ke fitla ke a dumela le ntse le ipotsa le go mongwe ho na ke ntse ke bo bothe tsena ke mabogele dikeng empa le thole ka ga a hela a se ma ya nje mmane ho nya mo haleng tho ke getsa hla e thole pele se ka fumana mo hatla se ntse ha ile papa tswa ke sa bua ke a mabengeleng ke tsebana ke lo reka ha tshi ya dumela ke phuntse mpaula le mahlalela o mona mane e re ke dobeta a nao la ka tsao la tswa se ma ja nja sutwa mamela PCFM ha di ba
2: PCFM your pulse
3: our life ha je pita ba mbotsa le kwa ke thagale mpona ke le je tshwantso sa mo je tshwang
0: ele shemela metsiru bedi ka morao re na ele shume ke ba na malaitse wa how mamzi u ka hi good evening laila thank you ntse ko mametse hle ke le bona mamzi ke le bo ha busibo monate ba be rapisi fa mke manta ha beking hele manta tsena re ngela shumela motho le mo ithuta ka sibini hey pinene ga hlele momedi o bona ye ga hlele ah best momedi bile na he ya khotlwana pa mbosi ya ena ha ina le stress ha ke na o mokae ka dilemo ha ke na o tsiba mmino ha kae ena yona e tshwana le bilima ngwetsa bibiri maru ya yiri ona le ya na motho sa tsimbi ne ene ka fela ga itsiba momedi jele ho tloa monna to ringa le shebele botso le mom ga ithuta ka sibini sena wena mo mamedi ntle le mono he wa tamele pele mo hla ga bana bana ga kete ka eng hlokomediswa ka eng gutwa ka eng tsa tsileleke leng holona ke lebeletse ka thokwa ke machaba o bua ka ditaba tsa mofuta o feel let's get it on ke Marvin Gaye.

0: mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.
1: PCFM, your pulse, our beat.

Zaza, Zaza, Zaza, Zaza, Zaza, Zaza, Zaza, Zaza, Zaza.